0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله.
0: تبارك مدى سافر أمي كتير. تبارك مدى أنا لوكتي.
1: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam.
1: Barkan ki da zuwa
0: fadar labarin da ya hankali na labarin da kuma mutum Allah ya sawa
2: Allah
0: ya kare. To amin ya hankali. To amin ya hankali. Alhamdulillah.
2: Ina kare da hadisi har maka kana gari na bayan.
0: To masha Allah.
2: Ni ma da bada da haka ne akan mata masu juna biyu.
0: Na'am.
2: To ubangiji Allah ya sawa kai tsare mu ne ya ba da ubangiji Allah ya kare lafiya.
0: To amin ya hayya kai muna gode. Kuma su saurare iya kiraye-kirayen ku da zamu iya dauka kenan a daidai wannan lokaci duba da cewa agogon mu na nuni da karfe 8 daidai. Lokaci ne kuma da za a saurare shirinmu na addini da rayuwa da fatan za a saurare lafiya.
3: Me mutakar muhimmanci a ingancin ibada wanda saboda ita Allah ya halice dan adam saboda haka magana akan abin da zai yaki fushi to tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda idan mutum yana cikin fushi to kaga ba zai samu nutsuwa ba idan mutum ba zai samu nutsuwa ba to kaga ibada ba za ta yi yadda ake so ba sai dai a ce Allah ya karba to kuma idan mutum yana sauraron kafofin yaɗa labarai kuma yana tattauna da mutane za ka cewa kullum al'amarin da a ƙasar nan tamu za ka ji kullum abin takaici ne ya fi yawa abin takaici abin ɓacin rai abin damuwa kuma sannan idan al'amuran mu ma a junanmu ko a kasuwanninmu ko a gidajenmu ko a junanmu za ka samu abubuwan da za ka ji ana ta kuka da shi da kuma zai haddasa fushi shi ma kuma yana da yawa sannan a yanayin ƙasar tamu ma abin da ya jawo kawai mutum ya ɓaci ya fushi shi ma bai da wahala yanzu muna zaune ɗan aka ɗauke wuta ko a cikin mana sai ransa ya ɓaci ko ɗauke wuta ba wani abu ne mai wahala ma ko muna da inji aka saka mai man zai ƙare ko kuma firoji ya gaza tunda ba zai yi inji kullum ya taɓa wuta ba tunda ba shi ne nefa ba to kaga ga shi muna da buƙatar kwanciyar hankali da nutsuwa kuma ga shi abin tausayi da abin Allah iyaye mana muna cikin wani yanayi da zai rika haddasa mana yawan damuwa da fushi ba a irin wannan yanayin akwai buƙatar mu tsaya da kuma koma ɓangaren abin da zai rika haƙurƙurtar da mu kuma abin da zai rika koya mana tarbiyyar ta ajiyar masarci ta yaya za mu yi da kanmu idan mun samu kanmu a yanayin da za mu fasata to wannan shi ne gaskiya abin da ya sa na ɗauki na yi jawabi a kan wannan topic mai suna gobarar fushi da ruwan kashe ta da farko dai fushi tunda kowa yana yi ba sai an yi bayaninsa ba amma da dukkanin mun san cewa fushi wani matsayi ne na yanayin halin da mutum yake samu kansa a ciki da yake sa masa damuwa da baƙin ciki da ɓacin rai kuma wannan fushi ne kan iya zama mai zafi idan ya zama mai zafi yakan ruru a zuciya ya tafarfasa ya zaɓalɓala har kaga mutum yana neman ya fita daga cikin hayyacin sa ko ya aikata abin da ba shikenan ba ko ya faɗi abin da ba shikenan ba kuma fushi wannan ɗabi'a ce ta halitta ba al'ada ce da mutum yake kokonta a rayuwa ba kaga ta sabuwa ɗabi'a ce ta halitta wacce Allah ya halicci mutum da ya tsaye gini tsaye zane saboda kowane mutum yana ɗabi'a ta kashi a yau aka haifi jariri sai an kusata shi kuma sai ya bayyana cewa ya yi fushi to amma Allah subhanahu wataala ya halicci wannan ɗabi'a a jikin ɗan adam saboda hikimomi daga cikin hikimomi wallahu ta'ala a'lamu Allah shine mafi sani daga cikin hikimomi halittar ɗan adam da ɗabi'a ta fushi shine wannan ɗabi'a ta fushin za ta ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa za ta ba shi ƙarfin hali domin ya samu damar kai ɗauki in buƙatar kai ɗauki ta kawo in babu fushi mutum ba zai iya kai ɗauki ba kuma da fushi ne mutum yake iya yin ceto in ba ceto ka ga wani zai cikin halaka in ba ka da ɗabi'a ta fushi ba za ka iya ceton mutum ba kuma da fushi ne mutum yake maganin tsoro kuma idan mutum bai maganta tsoro ba da akwai ɓarnar da ba zai iya kawowa ba to wannan daga cikin hikimar ta sa Allah ya halicci mutane da fushi daga cikin hikimar halittar fushi zama ɗabi'a ɗan adam yana da fushi fushi shi yake taimakawa mutum ya rinjayi kansa don mutum da kancin kansa yakan iya nema ya galabaita ko ya kasala ko ya kasa yin abin da ya kamata a yi amma fushi ne zai sa shi ya fasata ya yi zuciya ya ce sai na yi kaza in ba fushi mutum ba zai iya wannan ba shi zama ka ga a Hausawa in mutum ba shi da ƙoƙarin yi wa kansa abu za a ce ba shi da zuciya ba wannan zuciyar fushi ce fushi ne zai zaburar da shi ya ga cewa don mai isa ba zan iya kaza ba zan yi kaza ba kuma bayan zan iya duka sai na yi kaza kuma da fushi ne mutum yake iya kare kansa daga abin da zai cuce shi ko kuma abin da zai hana shi samar da abin da zai amfane shi da fushi yake iya kawar da wannan abin to a takaice za mu iya kasafa shi kashi uku wato mu ce kashi yana da wasu matakai guda uku mataki na farko shi da akwai matakin da mutum zai iya samun damuwa da ɓacin rai an fusata shi ransa ya ɓaci ya yi baƙin ciki kuma baƙin cikin ya kai matakin wanda muke cewa zuciya za ta ga ƙalƙala wanda za ta iya saka shi ya abin da ba shi kenan ba kuma za ta iya saka shi ya aikata maganar da ba mai kyau ba amma sai ya fi ƙarfin fushin Imam al-Ghazali wanda bayan ana da sha'irin wannan maganar dole a kawo musu Imam Muhammad al-Ghazali da Ibn Maskawayhi su ne likitocin al-amrad an-nafs cututtukan da suke cikin zuciyar ɗan adam Imam al-Ghazali yake cewa Allah subhanahu wataala ya haɗa mutum tafiya da waɗansu mahauta guda biyu kuma ya daga cikin tashin hankali a haɗa ka da mutumin da yake mahaucinka ne ko ba za ka rabu da shi ba to ɗan adam yana da wasu mahauta guda biyu a ɓangare ɗaya da sha'awa a ɓangare ɗaya da fushi to amma a tsakiyarsu kuma sai Allah ya saka hankali da ilimi saboda hankali da ilimi shi yake sarrafa su sai ya kai sha'awa inda ya kamata ta je ya tsaye da ita inda bai kamata ba ta je ba sai ya aika fushi ya tafi inda ya kamata ya tafi sai ya tsaye da shi inda bai kamata ba to saboda haka idan hankali ko kuma ilimi suka yi aikinsu to mutum ko ya fusata to fushi ba zai sa shi ya faɗi maganar da ba ta dace ba kuma fushi ba zai sa shi ya aikata maganar aikin da bai kamata ba to irin wannan fushin wato haɗiye fushi fushin da mai shi yake da ikon haɗiye shi ya kame shi mataki ne daga cikin matakan fushi ga shi an fusatar da mutum ɗin kuma ya fusata kuma yana da ikon ya ɗauki mataki amma ya hana kansa ɗaukar matakin ya haƙura kenan ko kuma ya haɗiye fushi to wannan mataki ne daga cikin matakan fushi domin mutumin da bai fusata ba don ya yi haƙuri ta yaya ba zaɓe da wani haƙuri tunda ai bai ji zafin fushi ba kalkala a ce ya yi ganin ta haƙuri to saboda haka wannan mataki shi ne matakin da Allah subhanahu wataala ya rinka zaburar da musulmi akan su rinka yin sai yake cewa yana son masu haƙuri kuma yake yin umarni cewa wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi daikin mimma yankurun ka yi haƙuri haƙurinka na saboda Allah kake Allah zai baka sakamakonsa kuma kada ka yi baƙin ciki akan duk wani makirci da kalubale wadanda magautar addini suke yi kuma kada ka takura kanka saboda makirci da suke yi ka daure ka haje kar kuma wannan ya sarra ya hana ka ci gaba da abin da za ka yi na bunƙasa addini da kuma bunƙasa imani kuma wannan matakin na fushin da ake iya daƙile shi shine wanda Allah subhanahu wataala yace yana son masu shi yana son masu hali duk mutumin da yake da ikon ya ya kusata amma ya haƙi ya fushi to Allah yana son sa indai mu'mini ne kuma Allah subhanahu wataala ya jero a cikin Ali Imran yace alladina yunfiquna fis sarai wad darai wal kazimina al ghaiza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin wanda mu'minai bayan Allah nagari wanda suke ciyarwa a cikin halin sakewa da walwala da jin dadi da kuma a cikin halin takura da larura da kuma rashin sakewa da kuma waɗanda suke haɗiye fushinsu wanda kuma suke yi wa mutane afuwa idan sun yi musu ba daidai ba to haƙiƙa Allah subhanahu wataala yana son mutane masu kyautai to duk wannan matakin fushi kenan wanda yake an fusata amma za a iya haɗiye shi matakin fushi na gaba shine matakin fushi wanda takan iya kawowa takan iya kamawa a zartar da shi wato ba a haɗiye shi ba an zartar da shi ta dalilin madalilika wasa suka ce dan akuya sai ya sha nonon kura takan iya kamawa dalili ya jawo cewa an fusata amma kuma ba za a haɗiye fushin ba kuma ba a yi laifi ba to amma matakin fushin da ba a haɗiye shi ba kuma zai ba a yi laifi ba shine fushin da yake tahowa da dabaibayinsa zai fito da dabaibayinsa saboda ba fushi ne na barkatai na saki ba ƙaidi ba kuma ya kamata a fusata kuma a aiwatar da fushin sakamakon nunin abin da yake bayyana wanda an kallar shi to bayansa ba daidai ba ne to wannan matakin fushi na biyu kenan a irin wannan ne za mu ga misali a dalilin wannan fushin mai dabaibayi da ma'auni na hankali da na shari'a da shi ne ake iya aiwatar da adalci kuma da irinsa ne ake kawar da ɓarna ko kuma a ƙwato 'yanci ga wanda aka danyewa haƙƙinsa in babu fushi duk wani abin ba su yi ai idan babu fushi duk wani abin da nake faɗa ba za su yi ba ko ba haka ba to misali wata rana wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce da shi ya ma'aikin Allah yanzu na kasance ina makara a sallar asubahi saboda limamin mu wani yana tsawaita raka'a a lokacin da wani sahabi ya kawo na kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mu ji me yace game da yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce fama ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam alaihi sallallahu alaihi wa sallam ghadiba fi maw'izatin qat ashadda mimma ghadiba fi maw'izatihi yawma idhin tun da nake a duniya ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wa'azinsa ya yi fushi kamar wannan ranar da yi fushi a wannan ranar ba ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ayyuhan nasu inna minkum munaffirina fa ayyukum amma nasa falyujiz fa inna min wara'ihi alkabir wassaghir wa dhal haja abinda annabi alaihi salam ya ce mutane a cikin ku akwai masu kore mutane daban bauta wa Allah cikin nishadi da jin dadi duk mutumin da zai limanci mutane ya rika taƙaita sallar tasa ya tuna a bayansa da akwai tsofaffi da akwai ƙananan yara akwai mabuƙaci ko buƙaci mutum na da yawa ko buƙaci kasa bane wasu shugaban daki ko buƙaci kuma da wata larura ta rashin lafiya ya shi nan dai buƙatun ba su da su tunda aka saki kalmar mabuƙaci kawai mabuƙaci to abinda za mu aura a wannan magana ka je yace da annabi alaihi salatu wassalam yace bai taɓa ganin yayi fushi a wa'azi kana wannan ranar ba amma kuma ka ji abinda annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin halin fushi ayyuhan nas inna fikum muqawm inna fikum munaffiruna duk a cikin ku da akwai mutanen da suke nesantar da mutane gaban addini duk wanda ya tashi zai limanci mutane falyujiz ya takaita domin a bayansa da akwai tsoho da akwai yaro da akwai bukaci ai ka ga a wannan lafazin da aka ce Allah ya sarwa da aka faɗi ga kusata da yi sai ka dauka cewa magana da tunta za ta fi wannan zafi to fushi ne wanda ya fito da lizzami da ma'auni sannan sai na Anas ibn Malik ya ga Allah ta fata da rashi yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci sai ya ga kaki a jikin bango wato ya ga wani yayi kaki ya tuka majina a jikin bangon masallaci a cikin bida yace sai wannan abin yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsanani a zuciyarsa hatta ru'ya fi wajhi min ghadab hasa da aga a fuska annabi alaihi salatu wasallam sai da aga fushi ya fusata fa qama fa hatta hadi yadihi sai ya tashi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa ya kankare ko kuma ya goge wannan majina kaji yace gashi annabi alaihi salatu wasallam ya fusata amma abin da ya aikata bayan wannan shine goge majinar sai kuma wa'azi da iyawa sahabbai cewa kada a ƙara yin wannan wannan fushi ne wanda yake mai mai ma'auni mai danzani mama Aisha yadda Allah ta karta bata a gare ta tace wata rana muna yin tafiya muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya sai raqumu da na safiya ita ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai raquminta ya gaza saboda rashin lafiya ba zai iya daukan ta ba to kuma a cikin wannan ayar da akwai abokiyar zaman ta uwar mu'minaina na Zainab ita kuma tana da ragowar wani raqumi banda wanda take kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na Zainab jawab misalan wannan magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na Zainab dukkan ne da uwar safiya ya samu matsala ba zai iya daukan ta ba ce Zainab tunda kina da yaya kina da wani raqumi me zai hana ki ba ta raquminta ta hau wa idawa wa raqumi Zainab tabawa safiya raquminta ta hau sai na na Zainab tace ana ta'ti hadhihi al-yahudiyya ni ba wannan da yahudiyar raqumi na ba na safiya ummul mu'minin sai aka ce fadda da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata saboda wannan magana da ta fada وهجرها بقية ذي الحجة ومحرم وصفر وأياما من شهر ربيع الأول وزال السلام عليك أولي تشيوى معنا زينب تندر وطن ذي الحجة ده محرم ده صفر ده وصف ومكينا ربيع الأول ساق مقوى أنا أيكم بتي حسر كيف أمانا النبي عليه الصلاة والسلام معنا بنازل دعوتا حسر تقال تبتر كاينك تنا نقوى ده قدمتا كاين دايك انت تنا غيريا sai wata rana da rana tana zaune sai ta ga inuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunkaro dakin ta sai ta san cewa ashe ba sakin ta zai ba kuma gunta ma zai zo ta tashi ta yaro da dakin ta ta gyara to kun ji wannan abinda nana Zainab ta aikata wanda ya jawo abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na fushi fushi ne wanda idan mun kalle shi za mu ga cewa wato ba a yi shi don san zuciya ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan fushin don san zuciya ba kuma sannan abinda ya haddasa fushinsa ba karamin abu bane babban abu ne a gidan annabci magana ta ƙabilanci ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum kullukum min adama wa adamu min turabin ba mu fifi ko wani balarabe bai fi wanda ba balarabe ba fari bai fi baki ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta koyarwa to wannan abu in ya fito a gidansa in aka yi shiru to zai zama wani misali ne wanda zai bada koyi wanda ke sabani koyi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dole a tashi da gaske a jira akan wannan matsalar a kawo karshe ta ta kara faruwa sai da koyon dole ya zama yana da karfi gargadar karfin matsalar da ke nema ta faru da haka aka ce matakin da annabi alaihi salatu wasallam ya dauka mataki ne na kawo gyara ba na huce haushi ba kawo gyara ne ba huce haushi ba sannan kuma fushi ne mai kaidi bai ga mata wata magana ba bai ce kuma ya sake ta ba amma kuma an yi mata horon ta ji a jikinta har jikinta yi sanyi na tabbata ko ba a faɗa ba da za ta ƙara mini ta wani abin da ya abin da ta yi ba yadda Allah ta ƙara tabbata a gare ta uwar mu ce bai ta duk sauran abokan zaman ta uwar mu ne to daga wannan sai muka cewa malamai sun kasa fushi kashi biyu al-ghadab al-mahmud wa al-ghadab al-mazmum wato fushi mai kaidi shine al-ghadab al-mahmud da kuma fushi mara kaidi shine al-ghadab al-mazmum to fushi mara linzami al-ghadab al-mazmum shine wanda ake tafukawa yadda za a yi a kashe gogararsa in ta tashi kuma shi saboda shine fushin da shari'a ta hana shi annabi alaihi salatu wassalam ya ce la taghadab a lokacin da wani sahabi ya ce da shi ke mun wasiya sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce da shi la taghadab la taghadab la taghadab aka ce faraddada mirara ya ta fada la taghadab la taghadab la taghadab ko an misali mutum ce a ce da akwai abin da yake da mafita guda biyu ko guda biyar na daya kada kai fushi ita ce mafitar to me bin sa kuma na biyu shi ma dai kada kai fushi me bin sa baki shi ma kada kai fushi wato ba na rashin fushi shi kadai wato wani da galibin mataki na wurin matsaloli masu yawa da kawo da sharri ne din duniya kuma fushi shi kadai an bar shi wato ga galibin gobara ce me kawo matsaloli da kadai wanda ba su da iyaka Allah ya ji shi to kuma alaka fushi da wuta ya zo a hadisi cewa mai tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce hadisi Imam Tirmidhi hadisin ba shi da laifi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ghadaba min ash-shaytani wa inna ash-shaytana khuliqa min an-nar fushi daga shaytan yake shi kuma shaytan da shi ne sanadin da suka fushi shi kuma da wuta aka halice shi kaga akwai dangantaka gina tsakanin fushi da wuta shi sai aka ce gobara fushi to ko wani ne maganin wuta ruwa kuma shike da sai a nemi yadda za a yi maganin sa kuma malamai ma sun fahimci haka alaka fushi da wuta shine Imam Tirmidhi yake cewa al-ghadabu lahu hariqun fushi yana da konawa ba kamar wuta ce mai konawa kuma a wani hadisi da ya rawaya na Imam Tirmidhi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ghadaba yusamun min nar jahannama fushi wata alama ce daga wutar jahannama ya ba'udu Allahu ala niyati ahadikum da Allah yake rataya shi a wuyan wani daga cikin ku ala tara annahu idha ghadaba ihmarat aynuhu ba ka gani idan mutum ya fasata idan sa sai zama jajjazo wa arbada wajhuhu fuskar sa ta canja ta har gitse wa tafasat awdaduhu wujuhu sa ta tashi burkun burkun ta murtakan murtakan duk wuta ce ta zakalkala ta kawo wannan abubuwan na canjin halitta to wannan wuta wanda ake cewa a yi san yanda za a yi a rinka kashe ta ya kamata a yi tunanin to me ye sababin ta domin in an san sababin abu to maganta shi zai sauki to fushin nan ina da wasu abubuwa da yawa da suke haddasa shi daga cikin abin da yake haddasa fushi ma iya cewa halitta ma ya shafa wanda shi halittarsa fushi ne kamar ga da ya yi kwaye da zai yi shi saurin fusata ce da shi domin da akwai ruwa ka samu a gidansu gaba ɗayansu suna da fushi to na suka samu ba akwai ruwa ka samu duk danginsu dangin don babansu da dangin ƙanin babansu duk irinsu fushi ne da su to ya za ka yi da su to sai mu san yadda za mu yi akwai waɗanda su a al'adarsu ɗabi'a su fushi ne da su da Allah wannan dalilin daga ciki ne kamar gado ko kuma wata matsala ce daga cikin matsalolin da suka yi a ciki afkuwa yayin da ɗan yake a ciki da yin abubuwan da suke afkuwa ga haihuwar ɗan ai ba ƙaramin ƙalubale ba ne da kuma yanayin tarbiyya da yanayin da mutum ya tashi duk suna iya haddasa mutum wani dalilin da zai kawo masa wani cikas ko a zuciyarsa ko a ƙwaƙwalwarsa ko a tsigar jikinsa ya zama kuma yana da fushi na halitta ko ko dalili ne na waje wanda za mu ga ɗaya daga cikin hanyoyin fushi na dalili na waje na environment to daga cikin dalilan fushi kuma asbab abin da suke haddasa fushi shaitan a'udzubillahi minash shaitanir rajim shaitan yana cikin masu haddasa fushi saboda shaitan yana ga ina garawa a cikin dan adam kamar yadda jini yake garawa kuma da tasiri ne zai kimsawa mutum abu ya zuga shi shi sai aka cewa wani abu yana tashi abin da bai kai ya kawo ba in shaitan ya shigo sai ya zama gagarumar matsala da yawa daga cikin manyan bala'in da suka faru aka sai yadda za a yi da su da suke afkuwa tsakanin mutane ɗaiɗaiku ko ƙasashe daban-daban wani abu ne asalinsa bai kai ya kawo ba amma in shaitan ya shigo da shi da mataimakansa rundunarsa ko shaɗanin mutane kenan masu taya shi aiki to sai abu kuma ƙaramar magana sai ta zama babba kullum ina tunawa daga cikin abin da aka fama da shi a duniya a ƙarshen shekarun 1990 shi ne rigimar yaƙin Iran yaƙin Iraq da Kuwait yaƙin Iraq da Kuwait ɗin nan masu ce ba ta yi wajen shugaban ƙasa ta ce da shi Saddam Hussein kenan wannan mata kuma ambasada ce ta Amerika a Iraq cewa a duk yaƙin da kuke na Iran da kuma da Iran a shekaru uku yana gangarawa yana shiga Kuwait saboda haka idan kace za ka ɗauki mataki Amerika babu wata ba ta sa baki ba daga wannan magana ka duk bala'in da aka yi ita ce shaitan ya shigo to shaitan yana daga cikin sababai na fushi ko ma shine akan gaba domin Imam Tabari da ya kafa fassara fadin Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah shi sai ka fara kice wanda gaskiya malaman tafsiri sun ce wa imma yadbannaka kina ma'anarta shine idan shaytan ya kusatar da kai kan ya haddasa maka fushi to ka nemi tsari da Allah daga sharrin shaytan sai ka fushi ya wuce sai ka tara kauce to daga cikin abubuwan da suke sabbaba fushi kuma shine maye buguwa kayan maye su giya su dijjewar abu da aka sani na kawo da hankalin dan adam to yana haddasa fushi ko da mutum a ce asalinsa mai haƙuri ne to idan yana shaye-shaye to shaye-shaye zai sa shi kuma fushi da aka ba Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo maganar shaytan sai aka haɗa shi da shi da cewa shi ɗin ma shaytan da yake saka mutane su yi ƙiyayya su yi gaba su ta hanyar giya yake saka da caca ko haka إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. تعالى الشايخ عين جيا دشاشا شيطان أظن ذلك يشيل سيء حيث البغضاء لحد سامك العداوة إيه والبغضاء دكما كشي دكما يعطى الجمع الله يكيشن saboda dubuwa da kayan maye tana daga cikin abubuwan da suke sanadin samar da fushi a cikin mutane to da cikin abin da kuma yake haddasa fushi har ila yau shine al'ada da kuma yanayin inda mutum ya samu kansa a ciki da akwai al'amar da aka ji an ce dukkansu suna da zafin zuciya ba a zina ce gida to akwai kuma al'umma wanda aka ji an musu shaida su dukkansu zafin zuciya ne ko kuma gari to ya kai haka duk inda aka yi sun ɗauka su a ƙasa sai dai mutum bai da haƙuri shine jarumi sai da aka hauka jarumta ne a fushi birgewa ce rashin kan gado ƙwarewa ce to idan mutane suka ɗauki haka sai masu fushi su yawa a ciki saboda ƙwarewa su a ce shi ma yana cikin masu birgewa cikin gwanaye to da haka ɓangaren da yake juyewa zama da cewa fushi da ɓangaren da wato na muhalli da baki daya an kawo wani mummunan misali mutane suna kokowarsa sai fushi kuma zama shi ne abin da mutane da yawa za su rinka yi daga cikin abin da yake haddasa fushi shi ne ƙarƙashin yarinta ƙarƙashin yarinta ka san yaro ya fi saurin fusata ko to idan mutum ya girma ya kamata a ce mutum yana girma yana ƙara nuna yana ƙara zama babba to da akwai wanda zai girma amma wani ƙarƙashin ko shi zama yarinta shi bai tafi ba dukkanin wanda za a rasa wanda yake da abu ɗaya biyu ba ba ka gani shi sai ya girma da ɗan ragowar shagara in yana magana da babarsa da ya shagara sa 30 ne wallahi wannan ne zai girma ne ƙarƙashin shagara bai bar shi ba to da kuma ko ƙarƙashin fushi na yaron ta shima bai bar shi ba da tarbiyya da tarbiyya shi da shi ba kuma gogayya ta da gobe ba tarbiyya shi da shi ba to wannan ƙarƙashin yaron ta shima yana iya zama sanadin fushi na mutum wasu cututtuka na rashin lafiya na jiki suna iya haddasa fushi ba ka idan mutum yana lafiya sa kalar ba shi da fushi in aka jarabta shi wannan laruna sai a ga ya canja sai ita mamaki ya shi ma wani wani zama haka to ba sani ba wata laruna ta haddasa masa kuma ni da yaro da likitoci ƙwararru ƙwararru a kan wannan magana sun kawo wasu daga cikin misalai na cututtuka kamar ciwon sukari ciwon sukari yana haddasa fushi ko da mutum ba shi da fushi kamar ciwon maƙoƙo irin kumburin maƙoƙo ɗin yana haddasa fushi kamar ciwon asma shi ma yana haddasa fushi kamar abinda mata suke sakawa a gabansu don saboda hana haihuwa ana ɗaukar ciki mun ake cewa ko wannan abin shi ma yana haddasa fushi ko mai haƙuri mace tana sakawa ba ta zama da fushi in dai ta saka shi saboda zai dame ta ne ya kawo mata matsala ya kawo mata cikas haka har dai ta canza abin da yake damun ta kuma sai ta hasala ita zama kuma tana da yawan fushi sannan yanayin da mata suke samun kansu a ciki kamar jinin al'ada jinin haihuwa da ɗaukar ciki duka suna ɗaga abubuwan mace ya zama tana da fushi to wasu cututtuka kuma na hali ba na gangar jiki ba su ma suna cikin sababin da suke haddasa fushi kamar girman kai in ka kula duk da girman kai yana da saurin fushi saboda shi ne girman kai ya raina kowa gani ke shi ne ya isa to duk da aka taɓa wani kibir ya haɗa zai ga cewa shi ya raina shi to sai ya fushi sannan kuma duk mutum mai ƙeta alhiddu mabinci shi ma yana da fushi domin shi mabinci su ake yi ya bayar a cikin azaba sai ya ji daɗi to in ya bayar a cikin azaba sai yana sai ya ci kuma sai ya fushi sannan hasada za a ci amma da nafsiya mahasadi ma yana da saurin fushi saboda shi mahasadi yana so ya ga ni ina ƙara daga wani to idan baka rabu ba kuma sai ya fashi to kuma ba ya ta gani ne mai barkata to kuma sai ta fashi barkata to kamar yadda fushi yake da dalilai daga cututtuka da kuma daga cikin sauran abubuwa da aka faɗa a baya to kuma ina da tasiri ina da abin da yake haifarwa daga cikin abin da fushi yake haifarwa yana haifar da cututtukan zuciya mun ce cututtukan zuciya suna haifar da fushi ko to kuma fushi kuma yana haifar da cututtukan zuciya shi ma domin fushi idan mutum ya cika fushi fushi yin zaɓi baya haƙura har izai ya masa jiki to zai wahala bai gamu da ciwon wani abu da zai zama masa yana da saurin damuwa da ɓacin rai ba mutum da yake da yawan fushi to za ka samu kullum ransa a ɓace yake to kullum ransa yana ɓace kuwa ya zama yana da damuwa damuwa ita kada ɗaya ce daga cikin matsaloli na psychological problem da ake cewa to sannan kuma fushi yana haifar da rashin tara hankali guri ɗaya idan mutum ne mai kullum a cikin fushi yake to zai wahala ya abin kirki saboda wuyan hankalinsa ya taru guri ɗaya bai fara yawan kirki ba sannan kuma fushi yana haifar da mummunan zato da shirme mutum ita ganin abu bayan ba shi ya ɗauka haka yake in ina zaune duka tabara sai ɗauka cewa wani ya ɗauka masa da tabara aiki ake masa idan yi ina zaune idan mutane suna magana suna da yariya cikin za ka yi suke yi da ni sai mutum ya mishi jiriki saboda sauran fushi mummunan zato kuma kamar yadda fushi yake haifar da cututtuka na psychology kuma yana haifar da cututtuka na gangan jiki saboda fushi in ya yawa yana haddasa ciwon kai yana haddasa ciwon kwakwalwa yana haddasa ciwon zuciya yana haddasa toshewar huhu kuma fushi yana haddasa zalunci mai yawan fushi zai wahala ka raba shi da zalunci saboda ba zai iya yin abu a bisa adalci ba tunda ba zai iya yin abu a hankali ba zai iya kama wani da zai kuma wani zai iya zakar da hukunci ba tare da diddigi ba kaka kakkai magana kakkai magana kaka shi ruka kakkai magana kakkai magana ko kan ma'ai faɗo hujja ko aka ce tsoro tun ba shi da gaskiya a ba shi ruwa an aka kawo ƙara sai ya kawo kansa ko to shi an ce kan ma'ai magana kawai ya tabbata mai ne kaka ce da ni ko ba shi ruwa shi ruwa to fushi yana iya haddasa zalunci kuma fushi yana iya haddasa shi kansa mai fushin ya zalunci kansa da kansa yawa kansa da kansa illa mutane nawa ne za su fasa su ce za a yi ciniki da su saboda wani abu ya faru su fi su ce sun fasa cinikin ko kuma za a buɗe na auratayya saboda

ba za ta awon aiki ba za ta yi aiki tun safe har karfe 11 ko 12 dare ta yi girki ta yi buga ta wanke ta kai yara makaranta ta yi wanke ta ne ta dawo ba bin kamar bai dawo aka saya to kaga mutum da yake yin wannan ai dole da yanga gaji kuma dole da aikin da ka sai sa daidai tunda ai dan adam kada yake da cikin roba kuma jiki ne da jini to wannan sai aka baka wankin kayan mai gida da buga kana buga kayan mai gida wallahi Allah mu waye sai ku bacci da mai dauke ta saboda rashin bacci ashe ta ga duzi akan rigar mai gida mijo ko ta haye rigar mai gida ba ta gida ta ta ji an taye rigar mijinta to sai abin da zaka yi ka buga buga ta ƙara a bayan wannan matar ta ita ma ta taye mata baya sai ta fice ta je ta gurin aiki ta tafi kuma a kawayen ta abokan aiki tana ta zage zage kana zargin ma'aikata masu kasara wanda ba su yi aikin su ba ta zo mana rashin imani kaga fushi ne har da sashi ko da ya haifar da ko barna mafi muni wanda ita ba ta yi ita mai aikin saboda ita kuma sai ta kashe dan yan mai gidan take rauni dan masu gida haka aka fi cewa wannan haifar da wannan wannan haifar da wannan Allah ya kiyaye shi ta hama cewa ake yi da a cikin mutane a kowai da suke yin fushi da waɗanda ba a fushi da su kasa a cikin mutane a kowai da ba a fushi da su kamar ba a fushi da iyaye iyayen sun wuce matsayin fushi domin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ko da waɗin jaha da aka ala an ta cire ka bi ma da sai na ka bihi ilmin falafi ta yi hawa sai ce wa sa'at hawafi wa sa'at hawafi duniya ma'arufa ga shi abinda suka nemi suka yi ta ne kaka daga tafiyar su amma kuma ka tattara musu ai sun da karbin da shi to akwai da suke fushi da iyayen su to kuma akwai da ba a fushi da shi saboda shi ba halitta ba shi ba shi maka ne kuma da ka rasa fushi da akwai wanda aka ce wai idan iska ta taso sabani yadda yake so sai ya zage ta to dai ne iska da akwai wanda idan yana rubutu da alƙalami ya kare sai ya fara kare shi sai da ruwa kare da kawai da idan aka kawo mummunan labari a talabijin ko a rediyo sai fasa talabijin ne ko fasa rediyo to da ranar talabijin da ranar rediyo da kawai wanda idan ya fi sake sai iban da dabba sai na ruwan dabba da kawai da idan rai sai ɓaci ina ci abinci da tangaren sai fasa tangaren ne ko ya jifa da cokali ko ya jifa da wuka su fi na ruwansu to an kenan daga cikin abubuwan da suke haddasa fushi a cikin mutane daga cikin abubuwan da akwai waɗanda su kuma abin mamaki shi ne in suka fasata sai su huce a kan abinci zai sai abinci iri iri ya ta ci shi ne zai huce hautunsa Allah ya kuwa wajen shekara 20 da suka wuce da ke da ana ya ɗan yi sha'awar rubutar da tuwa kuɗin hasa na kawo ƙarfin wannan maganar ba kawai na karanta ta ba cewa waɗansu idan suna da ƙunci sukan huce da cin abinci su ɗirki ruwa su kwashi bacci da shi ne sukan huce ƙuda da kowane nan wanda har yanzu ana lissafa shi da cikin dalilin da ya sa mutane a ƙasashen turai da amerika suke saurin ƙiba ta wuce gona da iri saboda in mutum nan sai ya ɗaci sai ya tafi ya je ya ci shan kayan zaƙi kawai wanda yanzu an da ja musu suke ta ƙiba wacce ta ba matsala ake na manila ya maganin ta to ina maganin wannan ta ɗaya daga cikin abubuwan da suke sabawa fushi to ina magani maganin fushi shi ne ruwan kashe shi daga cikin abin da yake ruwan kashe gobarar fushi shi ne ambaton Allah ambaton Allah sahihi na ka'ida irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haka ake so a ambace shi in zai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za a ambaci Allah saboda in ana maganar Allah ana maganar nutsuwa ne da khushu'i da kaskantar da kai ko haƙuri an batar Allah a irin wannan sigar tana maganin fushi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub wanda suka yi imani da Allah kuma zuciyarsu take nutsuwa in sai ambaci Allah da ba da ambaton Allah zuciya take samun nutsuwa to idan zuciya ta nutse ina fushi ya same shi saboda ka ambaton Allah hakika ambaton Allah tana kawo maganin fushi daga cikin abin da yake kawo maganin fushi kuma shi ne tuna falalar haƙuri ai kowa zai so a ce Allah yana son sa to Allah yana tare da masu haƙuri inna Allah ma'as-sabirin Allah yana tare da masu haƙuri yana son masu haƙuri

0: sosan kaza ko na kwanan ciki yana kawo kwanciyar hankali da hutawa kwakwalwa kuma yana rage fushi daga cikin abin da yake maganin fushi shine shan takacciyar madara kindirmo mai kyau musamman mai dan sanyi sanyi mutum ya sha rabin kofi da safe ya sha rabin kofi da dare in Allah da bai rika yawan fushi ba saboda wani zaka kawo masa zai ji daɗi a jikinsa zai samu fika jikinsa zaka kwanta da in bacci zai yi zai bacci mai nauyi ya huta kuma ko yara ne da safe ake ba su madara mai zafi su sha a tafasa madara mai kyau a ba su sha to in Allah bai zaka in ka kula da yaran nan ba za su fitina da aljanci mai yawa daga ci abin da yake maganin fushi shine shan kayan marmari kamar ayaba da lemon zaƙi da kankana da abarba duka yawan shan su yana maganin yana kawo nutsuwa da kuma kwanciyar hankali da rashin fushi haka nan zuma tatacciya ko hawa ko baka tana maganin fushi tana kawo kwanciyar hankali sannan samun hutu isasshe mutum duka samun lokaci yana hutawa shi ma yana kawo yana rage yawan samun fushi sannan bacci akalla na awa shida zuwa awa takwas da likitoci sun ce duk mutumin da baccinsa baya kaiwa awa shida zuwa awa takwas to baya bacci ba mai bacci ba ne bacci akalla mutum samu bacci awa shida zuwa awa takwas to shi ne bacci wanda zai ba mutum lafiya ingantacciya sannan kuma yawan nazartar kawaici da rage yawan surutu barkatai shi ma yana maganin fushi domin an ce idan mutum yana yawan magana barkatai yana kawo masa zafin kwakwalwa yana iya ma halakar da shi bai sa ba to idan iri na ne ba mai surutu to sai mutum ya rika samun lokaci zai zauna shi kadai ai wa yake magana ne da zira'i magana to a kusan karshe wayan abuwa da aka lissafa su ne nake dauka a matsayin kamar ruwan da zai kashe gobarar fushi kaga da akwai abubuwa da suke na tarbiyya da akwai abubuwa da suke na kiwon lafiya da akwai abubuwa da suke na cin kayan abinci to dukkanin su kowane a cikin su yana nasa tasiri amma abin da ni zan yi fata gare ni da kuma yan uwana musulmi a yayin da nake kawo karshen wannan lecture insha Allah shine Allah ya taimake mu mu nazarci hakuri da kuma mu santar yawan fushi ko mu rinka kiwatar mu'amalar mu da mutane kullum mu rinka auna kanmu muna gani yaya ci gaban hulɗar mu da mutane take ana samun rabuwar fushi a cikin ta da yaduwar hakuri kamar a mu'amalar mu da iyalan mu da mu'amalar mu da maƙotan mu da mu'amalar mu da abokan aikin mu da abokan kasuwancin mu kowa a cikin mu ya sa wa kansa mizani ya rinka kula da kansa cewa ya ake samun ci gaban hulɗarsa fushi ina raguwa hakuri ina ƙaruwa wannan zai taimaka mana sannan kuma muna da buƙatar ya haɗa taƙafa abin da ke shi taƙafatu sabri ya kamata a ce da jawabanmu da karantarwarmu da shirye-shiryenmu na bawa mun haɗa labarai har da abubuwanmu na ajabi kamar waƙe-waƙe da fina-finai ya zama da cewa ana yawan saka abin da zai ja hankalin mutane akan nisantar fushi da kuma ya ƙarfafa su akan ya haɗa yawan haƙuri saboda wannan zai shiga cikin babin amsa umarnin Allah da yake cewa wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mu rinka wa kanmu wasiya da haƙuri
1: a to rashin haƙuri da haka wannan maudu'i yana da matuƙar muhimmanci ko abinda yake fata ga waɗanda suka ji su yi ƙoƙari su yi aiki da irin shawarwarin da malam ya bayar malam ya bayar menene fushi sannan ya zo kasa mana shi bidan akwai fushi wanda ake zarginsa akwai kuma wani fushi wanda yake ɗabi'a ce wani dalili ne zai sa kai fushin amma idan ka yi kuma sai zamanto ka yi shi kuma kana da ito a kansa wato ma'ana bai rinjaye ka ya jefa kai mu abin da bai kamata ba kamar da ya kama sabon da dama za ka annabi ya yi fushi a kan wani abu amma kuma jawabin da zai biyo baya ba za ka ga alama ce ta fushi ba ba kamar yadda mu muke mun fushi abin da zai biyo baya cin zarafi ne da cin mutunci da zage-zage da ƙana ba wannan shine fushi wanda yake abin zargi sannan kuma ya gaya mana maganin sa fushi ya ga ka abubuwa da yawa abin mamaki ma har da abinci in ka ci abin jaji ma sai ka samu sauƙi yana da ayyuka sanyi a wani ya ga ya wani ya wani da in ka ci har da kaji muna fata ba kamata ya yi malam da zai tawaye dan tawaye da farfesun nan da abin nan to abin da nake so a gane hakuri a cikin alkur'ani Allah ya ambace shi miliyan sau 90 da wani hakuri kalmar hakuri ta zo a cikin alkur'ani a wurare mai yawan gaske kusan kuma yau ambatar abu shi ke nuna irin muhimmancinsa saboda haka wato kan suna kira gare mu yi ƙoƙari mu dinga kwatanta hakuri domin Allah yana tare da masu yinsa wanda za ka ci moriyarsa shi ne sanda fushin gari kuma ka haƙura a saburu inda su da mutum hula ka yi fushi yayin da zai kuka ka yi haƙuri sanda fushin ya samu to kana son ka yi haƙuri a kira ka kawo haƙuri ka samu falalen masu haƙuri shi ne to ka iya jure wannan fushin ka yi haƙuri to sannan ne za ka rahoto da alkhairin da Allah ya tare da masu haƙuri Allah ya sa mu dace haka da kuma da su
2: a tsari na musulunci aka ce ita rashawa tana nufin duk wani abu da zai daɗaɗa wa wani mutum rai wanda saboda shi mutum zai iya yin abin da bai kamata ya yi ba ko ya ƙi yin abin da ya kamata ya yi shi sa shari'ar musulunci ta hana waɗannan abubuwa ko da gaisuwa idan ya zama na cewa gaisuwa a ce kullum za ka je ka gaishe da wani ma'aikaci kowane irin ma'aikaci na al'umma ya zama na cewa za ka je ka dinga gaida shi ko da sau ɗaya ne a juma'a ko da gaisuwa sallah ce wannan rashawa ce dalili saboda zai ji daɗi gobe ya zo ya ga cewa ai wannan yana gaida ni ai wannan yana ganin mutunci na ai wannan yana ganin kima shi yasa ma aka ce duk wanda yake da alaka da wani ma'aikaci uwa uba ɗa mata ba za ka yi masa alheri ba domin alherin nan wata rana zai zo kansa za a iya zuwa a ce da shi kaza misali abin da yasa rashawa take da illa shine cewa duk lokacin da mutum ya zo gabansa wata rana wani daga cikin alkalai sai wani mutum ya kawo ƙara gabansa suka zo su biyu da suka zo suka zauna wanda yana kyautata masa tuntuni don haka da suka zo gabansa da mai ƙara da wanda aka yi wa ƙara suka yi bayani sai ya ji zuciyarsa ta ɗan karkata kan wannan mai ƙaunar nan tasa ne yana masa ƙauna abin da ya buɗe baki ya ce ku kai ƙarar ku wajen wani alƙalin aka ce me yasa ya ce saboda na ji zuciyata ba ta daidaita su ba don haka abin da ke cewa rashawa shi ne yin abin da zai sa wani mutum ya yi abin da ba shi ya kamata ya yi ba ko ya ƙi yin abin da shi ya kamata ya yi

ya zabu daga cikin miliyoyin mutane ya danka musu amanar shugabanci amma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisar tarayya ko na jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma abar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa ko bai daren dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwace mai mulki face adalci da sauke amanar da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani

0: والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كما إن من سلم إلى تقديم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديك من كوبي نشريع المسلمين بباكي إيش سنة فسكنتني zuwa samar wa dan adam nutsuwa da kwanciyar hankali kuma da yake Allah subhanahu wataala ya faɗa tare da cikin alqur'ani cewa Allah baya son mu da takura da kuma samun damuwa kuma Allah abin da yake son mu da shi shine sauki da samun rahama da jin kai kuma har ila yau nutsuwa da kwanciyar hankali rukuni ne mai matuƙar muhimmanci a ingancin ibada wadda saboda ita Allah ya halicce dan adam saboda haka magana akan abin da zai yaƙi fushi to tana da muhimmanci ƙwarai da gaske saboda idan mutum yana cikin fushi to kaga ba zai samu nutsuwa ba idan mutum ba zai samu nutsuwa ba to kaga ibada ba za ta yi yadda ake so ba sai dai a ce Allah ya karɓa to kuma idan mutum yana sauraron kafofin yaɗa labarai kuma yana tattauna da mutane za ka cewa kullum al'amarin da a ƙasar da tamu za ka ji kullum abin takaici ne ya fi yawa abin takaici abin ɓacin rai abin damuwa kuma sannan idan a mu'amalar mu ma a junanmu ko a kasuwanninmu ko a gidajenmu ko a junanmu za ka samu abubuwan da za ka ji ana ta kuka da shi da kuma zai haddasa fushi shi ma kuma yana da yawa sannan a yanayin ƙasar tamu ma abin da ya jawo wani mutum ya ɓaci ya fushi shi ma bai da wahala yanzu muna zaune ɗin aka ɗauke wuta ko a cikin mana sai ransa ya ɓaci ko ɗin ke wuta ba wani abu ne mai wahala ba kuma ko muna da injin aka saka mai man zai ƙare ko kuma fulogi ya gaza tunda ba zai yi inji kullum ya taimaka wuta ba tunda ba shi ne nefa ba to kaga ga shi muna da buƙatar kwanciyar hankali da nutsuwa kuma ga shi abin tausayi da abin Allah iyaye mana muna cikin wani yanayi da zai rika haddasa mana yawan damuwa da fushi ba irin wannan yanayin akwai buƙatar mu tsaya da kuma koma ɓangaren abin da ya rika haƙurƙurtar da mu kuma abin da zai rika koya mana tarbiyyar ta ajiyar masauki ta yaya za mu yi da kanmu idan mun samu kanmu a yanayin da za mu fasata to wannan shi ne gaskiya abin da ya sa na ɗauki na yi jawabi a kan wannan topic mai suna gobarar fushi da ruwan kashe ta da farko dai fushi tunda kowa yana yi ba sai an yi bayaninsa ba amma da dukkanin mun san
1: 97.4 Rahama Radio zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triam da ke nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
2: Allahu samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بهاك يوم السلام عليكم ورحمه الله
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: بركه من wannan marici na laraba 5 ko 6 ga watan jumadal ula a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 30 ga watan 11 a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf da ke kofar Rabai a birnin Kano insha Allah yau zamu yi darasi na 20 daidai haka ne in ba manta ba makon da ya gabata mun fara karatu cikin babu istiqbalil qibla haka ne mun tike da ƙarshen hadisi na 66 yau zamu tashi hadisi na 67 bala yace al hadisu sabi'u was sittun a hadisi na 66 zamu tashi kenan ko al hadisu sabisu was sittuna hadisi na 66 an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda kala yace bainama an nasu bi quba'in ko bi quba'a wata rana mutane suna quba ko a ce quba a ko quba'a ma'ana bil maddi aw bidunil madd wal qasr kenan wata rana mutane suna quba fi salati subhi a sallar asuba quba kamar yadda ne bayani a baya wata unguwa ce da a wajen Madina amma yanzu tana cikin Madina gari ya cinye ta ya cin mata kuma a quba anan ne aka fara sallar juma'a ta farko a musulunci mazalla nan ya fara yin sallar juma'a ta farko a musulunci bayani dai ya riga ya gabata to da ka wajen akwai masallaci shi ake kira masjidu quba shine masallacin da Allah ya kira shi da masjidul ussisa ala taqwa min awwal yawm a cikin suratul baqara la masjidul ussisa ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin da ka masjidul ussisa ala taqwa shine masallacin quba to wata rana mutane suna sallah a quba mutane anan ana nufin sahabbai bainaman nasu annasu huna as-sahaba mun sha fada sau da dama akan yi idlaqin kalmar nas ana nufin kowa da kowa da musulmi da kafiri da wanda ya yadda da Allah da wanda bai yadda ba da mai sallah da mara sallah kowa nasu ne ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi ataqakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a ire-iren waɗannan ayoyi duk annasu ana nufin kowa da kowa amma nasu takan zo ba kowa da kowa ba takan zo da ma'anar musulmi kadai an gane ko wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anuminu kama amana as-subha ala innahum as-subha walakin la ya'lamun ka amana an-nasu anan ana nufin an-nas sahabbai waɗanda suka yi imani to kuma ana iya cewa an-nasu ana nufin kafirai banda sahabbai kuma ana iya cewa annasu ana nufin munafikai banda sahabbai alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan to duk a cikin annasu bi anan duk ba sahabbai a ciki alladhina qala lahumun nasu wanda mutane suka ce da su mutane ana nufin munafikai suka fada dan su furgita su su tsorata su su sa su bar jihadi suka ce da su innan nasa mutanen fa annasu kuma anan kafirai yake nufi qad jama'u lakum sun muku taron dangi fa kashawhum ku tsorace su fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel to da ka bainaman nasu annasu anan irin ta cikin wa idza qila lahum aminu kama amana annasu li annasu bi ma'ana as-sahaba da ka wata rana sahabbai bi quba suna quba fi salati subhi a yayin sallar asuba iz ja'ahum atin sai ga wani mai zuwa ya zo musu su kuma suna tsaka da sallah da limamin su sun yi sahu sahu suna kallon sham tsohuwar alqibla masallacin qudus ba ka'aba ba wanda mun sani da masallacin qudus da masallacin ka'aba hannun riga suke in dai ka kalli qudus to sai ka juya wa ka'aba baya in kuma ka kalli ka'aba sai ka juya ne qudus baya dan hannun riga suke to da haka sun juya suna kallon masallacin quba sun juya wa ka'aba baya 100% idza ja'ahum atin sai ga wani yazo daga cikin sahabbai shi a madina ya kwana su kuma a quba suke kaga kenan abu ya faru a madina cikin dare kuma labarin bai fantsama ba bai zo quba ba shi ya kwana a madina ya san da labarin su kuma suna quba ba su san da labarin ba to shi kuma da daddare ya baro madina ya taho quba asuba ta yi masa a can ya tadda mutane da limamin su suna sallar asuba kad fa qala sai yace da su innan nabiyya kad unzila alaihi al-lailata qur'anun ku sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bajiya daren jiya an masa wahayi qur'ani ya saukan masa mana ayar da take umarni da a daina kallon sham baitul maqdis a juya a kalli ka'aba ta sauka to amma su labari bai zo musu ba kuma gashi suna sallah suna kallon sham wace aya kenan kad nara taqalluba wajhika fis sama falan walli annaka qiblatan tarbaha fa walli wajhaka shatran masjid al haram da ta yanzu an soke kallan sham an yi izini da akalli ka'aba wannan ya faru ne bayan hijira ko dai da wata 17 ko da wata 18 an gane ko وقد امر ان يستقبل الكعبه ينزكا ان امرت النبي يدين كلن مسلاچن قدس يكونو كلن كعبه فاستقبلوها سي باس امرني يتي كوما كو كالليتا wanda ya nuna idan mutun yana sallah ana magana da shi an gane ko sai dai shi baya ansawa amma zaka iya masa magana dan uwanka ya kabbara sallah Allahu akbar kace barin je in dawo kafin ka idan kuma yaji kuma ba abin da ya samu sallar sa an gane ko dan kar wani yace ai in yaji to kenan ma bai da sallah a wa yace maka bai da sallah ai magana kana sallah kaji baya nuna baka da khushu'i baya nuna baka cikin nutsuwa an gane ko amma ana samu daga cikin bayin Allah wanda da sun kabbara sallah to sun daina jin dukkan wata maganar duniya duk abin da zaka yi ba za su ji ba ko jikinsu zaka taba ba za su ji ba to amma wannan kadan ne cikin mutane kuma wannan wata baiwa ce da Allah yake yi ba ta nuna imani na yadar na kowa a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yana sallah ana magana kuma yana ji su wadannan sahabban kansu ana magana sun ji ko ba haka ba gashi ma sun bi umarnin abin da aka gaya musu din to amma an samu Urwa dan Zubair wanda shi darajarsa bata kai ta waɗannan ba wata rana yana ciwon mageduwa wani ciwo ne da yake kama dan yatsa kamar kankare kankare ko wani abu mutanen da in ya ci ya ci ya ci abinda ake sai a yanke hannun sai a yanke gabar shikenan an huta to yana wannan ciwon ciwon ya ci jikinsa aka zo za a yanke masa dan yatsa ya rinka raki sai matarsa ta ce da wanzamin bari sai ya tada sallah ka zo saboda ta san halin mijinta in ya tada sallah ba ya jin komai to haka aka yi ana tada sallah ko aka kira wanzan Urwa dan Zubair haka aka yanke masa dan yatsa bai sani ba sai dai idan da sallah ya ga jini sannan zafin ya zo masa saboda tsabo yadda zuciyarsa ta tafi can to wannan kuma zalika fadlillahi yutihi man yasha ko ba haka ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yi magana yana ji a sallah an gane ko sahabban da suka fi Urwa dan Zubair daraja akan yi magana suna sallah kuma su ji an bayyana wannan to inda abin yake shine ka zo ka ce duk wanda aka yi magana yana sallah kuma maganar ta wajen sallah ya ji to ya sake sallah wannan shine ka zo da sabon abu ai na ka samu wannan ana fada cewa wai wani wali wata rana ya kabbara sallah a masallacinsa shi liman da almajiransa mamu to wai sai sarki ya zo wucewa irin hawan sallah fikilisa hawan sallah sosai da kada kade irin na sarki da rayaye da komai aka wuce ta gefen masallacinsa sai da aka idar da sallah ya fito sai ga kashin dawakai sai ce me faru ne aka ce ai sarki ne ya wuce yace kuma kun ji suka ce mun ji alaga wato rayaye yace to ku sake sallah a wannan ba daidai bane ba kai baka ji ba ila wata falala ce Allah ya maka kuma da wannan kadai ba zai sa a ce ka fi kowa imani ba domin wannan ba ya cikin me rukunnan imani ko wani abu wata falala ce Allah ya maka misali shine Imamu Nafi' ko shi ko kuma Imam Isa ibn Maina Qalun kenan Nafi' tsammanin Nafi'u ne Nafi'u ko Qalun daya daga cikin su kurma ne amma kun san aina kurman kuruntaka sa take shine sai ana maganar da ba qur'ani ba duk maganar da kake in ba qur'ani bace baya ji amma da an fara karatun qur'ani kullun sai yake buɗewa ni na san wani bazan faɗi sunan sa ba yana nan da rai a garin nan kuma ila wasu ku sun san shi idan yana magana saboda in ina ba kowa yake jin maganar sa ba da kuma saurin baki amma idan yana karatun qur'ani wallahi ba za ka taba cewa shi bane ashe muryarsa tana sakewa in yana karatun qur'ani to wannan wani abu ne kuma na Allah subhanahu wataala an gane ko to da haka dai wannan sahabi yace da sahabbai ɗan uwansa wanda suke sallar asuba ba ku sani ba fa daren jiya wahayi ya sauka aya ta ce a daina kallon sham a komo kallon ka'aba daka kuma ku juya ku kalle ta ya ba su umarni wa kanat wujuhuhum ila sham lokacin da yake gaya musu fuskar su tana kallon sham mana yamma kenan tsohuwar alqibla alqiblar annabawan da suka gabata gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daka fasta daru sai suka juyi ila alka'aba da suka dawo suka kalli ka'aba to wannan juyin da suka yi kaga zai dau lokaci domin liman da yana gaba yanzu shi in an juya ya zai koma yanzu shi ne a baya to kaga kenan sai sun ba liman waje ya sake wucewa ya taho gaba ko kuma ya sha kansu ya taho gaba to wannan yake nuna ashe ana yin aiki a sallah sai dai malamai suka ce musamman din dan gyaran sallar ne wannan aikin akwai ma wanda yake zamowa wajibi kamar wannan kai ne ka je bakon waje baka san ka alqibla ba kawai sai ka shata kake sallah shikenan sai ga dan gari ya zo yake maka wani nan inda kake kallon ba alqibla bace kaza ce alqibla to dole kai aiki ka juya ka komo ne kallon alqibla wannan aikin baya bata sallah bal ma jara ta yake yi to haka nan kai ne kake sallah tsirara baka da kaya shikenan sai aka je homa wando kaga dole ka dauka ka sa sa wannan annan aikin na sa wando ma wajibi ne a sallah domin kai ma abin da yasa kake yin ta tsirara saboda rasa ne tufafi inda kana da tufafi yana daga cikin shuruqu sihhati salah sharadin ingancin sallah da dole sai da su take tabbatuwa in dai ba da uzuri ba shine satrul awra rufe tsaraici amma idan mutum ya rasa wandan da zai sa ko rigar da zai sa tambur ba zai fasa sallah ba sai yi ta haka tsirara abinda kawai aka sauke masa shine zuwa ne masallaci sai yi ta a gida shi kadai kamar yadda malamai suke faɗa Imam al-Bukhari ya taba yin wasu kwanaki baya fitowa sallah aka mamaki ashe talauci ne yasa dukkan sai tura aka sayar da su ya zaman sa a gida da ya fito ya ce ba ni ko a taimaka min ko kaza saboda kawai ci irin na malaman da malaman Allah har sai dalibai suka gane me uzurin malami na baya zuwa makaranta aka ce ai malam tsirara yake ba kaya sannan aka samu sannan aka ci gaba da zuwa makaranta kamar yadda Imam Malik dan Anas wata rana an taba ganin ya yaye gidansa fa sai aka dauka ai malam ya samu kudi dai ne zai dora nan ko ba kudi ya samu ba talauci ne talauci ya cire azara ya tafi ya sayar da ita ai ce tunda da rani ne ba komai kafin damina an Allah ya hore marufa saboda tsabar kawaici da kare mutuncin kai da mutuncin ilimi malaman da kenan to da ka dai yin sai aiki a sallah yana halatta bal a wani lokaci yana wajaba na daga ciki aikin ceton rai ko ceton dukiya kai ne kana sallah ka faka babur ɗinka a gefen masallaci sai ka ga wani barawa yana kokarin kwance ma security sai ka ce ai kai na Allah ne bari a kai a wannan sakarci ne tafiya za ka yi ka kore shi ka karɓi babur ɗinka kuma ka dawo ka ɗora daga inda aka tsaya duk a cikin sallah ne ko kuma kana cikin sallah sai ka ga wani abu ya taso ma mai cutarwa ko ka ga kunama ko maciji ko wani abu tsayar da sallah ake a buge su sai an tabbatar an samu natsuwa sai a ɗora sallah amma kana cikin sallah kai ruku'u kunama ta shige ka ai ka gazance zai sha bamba kuma wannan ba tsoron Allah bane jahilci ne an gane ko to da haka dai wannan hadisi yana nuna mana kallon alqibla ko da a cikin sallah ne ga wanda baya kallon ta din in bayanin inda take yazo masa shi yasa sau da dama malaman fiqh ba sa cewa ba a aiki a sallah ba sa cewa ba a wata magana da ba ta sallah ba a sallah sai dai sukan yi kaidi sai su ce wa tarkul af'alil kaseer kada aikin naka yayi yawa ko wa tarkul kalam illa li islahi salah ba a san magana da wacce ba ta shafi sallah ba a cikin sallah sai dai fadin ta gyaran sallar ce a wani wajen su ce illa li fawatil nafs aw li fawatil manfa'a sai dai in dan kwatar rai ko kwato abu mai amfani in dukiya za ta salwanta to kannan dole kai magana ko kana sallah kamar misalin da muka bayar haka nan misalin kana sallah sai kaga danka yana rarrafe zai je ya taba tukunya akan wuta dole ka katse sallah ka je ka dauki yaro amma ka ce a ai tsoron Allah ne ai ba a bashi je dun danna hannu wannan sakarci ne balma keta ce wannan mugunta ce zalunci ne rashin tausayi ne an ce wani ubanmu ba fulata ne cikin iyayen mu fulani wai irin kawaicin nan na fulani shi ba ma fasalla yake ba kawai dan sa yana furiji yana rarrafe sai ki fada wai abun kunya ne kace dan fari wani abu zai same shi ai ba a fada to dai da ya kwazo sai ce ga wani abu can zai kasance amma ba zan fada ba sai ya kasance aka rasa me yake nufi duk ba a gano ba sai da yaro ya ji fada rija tinjin yace ya kasance to ko sallah kake za kai magana domin ka ceci ranka ko ka ceci ran waninka malamai suka ce wannan hadisi yana koyar da abubuwa da yawa kadan daga ciki shine kallon alkibla kamar yadda muka faɗa da kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a madina kai da farkon al'amari farkon hijira sham yake kallo saboda mutanen da suke a madina a wannan lokacin mafi yawancin su yahudawa ne su kuma yahudawa in za su yi sallah sham suke kallo sham ita ce alqiblar annabawan da suka gabata in banda annabi ibrahim duk wani annabi da ya biyo bayan yaqub sham yake kallo yayin sallah domin a cikin addinin annabawan da suka shude akwai sallah amma akan samu bambanci a wasu abubuwan tsakanin tasu da tamu daga cikin wajajen da muka bambanta da su shine kallon alqibla su ba ka'aba suke kallo ba ina suke kallo sham to lokacin da annabi ya hijira ya zo madina mafi yawancin mutanen madina yahudawa ne duk sham suke kallo to hikimar Allah dan ararrashi zuciyarsu sai aka bar annabi shi ma yake kallon sham dan maslaha ta da'awa domin maslaha ta da'awa tana sa ayi wani abin da ba shine ainihin abin da ya kamata ayi ba amma maslaha ce ta da'awa takan iya sa ayi wasu abubuwan in dai wannan abin ba zai karye wata ka'ida ta shari'a ba ba zai halalta haram ba ko ya haramta halal ba akan dan yi sassauci to da haka wannan yasa Allah subhanahu wataala ya bar annabi yake kallon sham dan ya ribato zukatan musu daga cikin yahudawa dan a takaita gabobin sabani tsakanin sa da su domin idan a ce annabi ya saba da su a abu guda goma daga ciki akwai kallon alqibla to sai aka cire masa wannan kage yanzu sabani ya zama nawa tara kage an rage to da haka wata rana sai a zo a hadu to amma duk da haka wannan kuma bai musu tasiri ba ɗan kadan ne daga cikin su suka fa'idantu da wannan suka gane to ashe bambancin dake tsakanin mu da shi ma ba mai yawa bane bari mu zo a hade suka zo suka musulunta amma mafi yawancin su ba su yarda da wannan ba balma a madadin su dauki wannan din a matsayin abu mai amfani sai suka maida shi sharri sai suka koma su ne wa annabi gori da shi kamar yadda bayani ya gabata to daka daga baya dai Allah subhanahu wataala ya canja masa alqibla sakamakon magiyar da ya taiwa Allah cewa ka maida ni alqibla kakana Ibrahim domin shi Ibrahim Ka'aba yake kallo to sannan malamai suka ce cikin wannan hadisi za a fahimci cewa duk duniya ina yafi ko ina daraja shine Ka'aba domin tabbatar da al'umma ya zama suna kallon Ka'aba a matsayin alqibla ya nuna Ka'aba ta fi ko ina a duniya in kace Ka'aba kuwa ma'ana kana nufin Makka domin Ka'aba a Makka take inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim da aka an fahimci wannan ko malamai sun yi istinbatin wannan daga cikin wannan hadisi domin da a ce akwai wani waje da ya fi Ka'aba to da nan za a sa annabi ya kalla domin tsarin yadda Allah ya ɗabi'antar da manzon sa sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa komai baya yi musu sai abin da ya fi duk wani abu da Allah ya wa annabi to shine mafifici Allah ya zaba masa komai ya zama mafifici sallallahu alaihi wasallam to sannan wannan hadisi yana nuna mana a shari'ar musulunci akwai abin da ake kira da annasku shafa wani hukunci da tabbatar da wani ko da musanya shi da wani yahudawa su ba su yarda da wannan ba su sun dauka shafe hukunci kamar ƙaryata kai ne da haka suka ce ba zai yi Allah ya faɗi magana gobe ya canja ba ya ya zama ya ƙaryata kansa kenan wanda kuma wannan ba haka bane ƙarya ne shi shafa hukunci da tabbatar da wani tausayi ne ga al'umma raino ne da tattali na zukatan mutane domin shi a ɗabi'ar da Allah ya yi wa dan adam ba rana ɗaya yake iya abu ba abinda yau ka kasa in ka fara koyansa daga yau gobe jibi gata sai a ga ka iya haka ɗabi'ar dan adam take ko a halittarsa haka Allah ya yi shi daga rauni ne zuwa ƙarfi haka Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا ذاك الله يا يمني أهنكلي أهنكلي متاكي متاكي هرمك كي إند مك كي وهتازوك يا هكا أكي تربيا تدشي أبن ديو بك إيا با إن كفارك ويابو بسيك إيا جيب سيك إيا غاتك مسيك قلي وألّا مدعو كن سركي سودا داما أتكين حكمتها حكمتان ديكي سوكر منا سي سوكر منا ده حكمتي واندباشي أينه يكي سو مكيبا نكسا كسا تو إذا مكفارا مكا إيا نكسا كسا سي چنجا منا سي دورا منا سما إنشي ما مكا إيا سي چنجا منا سي دورا منا سما ده شيدا كنان هريا كيم إنده يكي سو مكي تو ونن شي يسا أكي سام النسكو أشاف ون حكمتي أمسا نيادا وني أنغاني كو سننا شاف دامنا ملورة ده كو ayoyin alqur'ani iri biyu ne akwai ayoyin labari akwai ayoyin hukunce hukunce hadisi ma iri biyu ne akwai hadisan labari akwai hadisan hukunce hukunce shi shafewa da musanyawa ba ta shiga cikin ayoyi ko hadisan labari domin labari ne in yau nace maka kaza gobe sai na dawo nace a ba haka bane ashe kaza ne to shine me ƙaryata kai shine ƙaryata kai to shi a haƙin Allah wannan tawaya ce Allah baya faɗan labari yau gobe ya canja a'a amma kowaye kai dan adam in kai haka kai kamala ce a wajenka yanzu yau dai ka bada labari wanda labarin nan jita-jita ne sai daga baya kai bincike sai ka tabbatar da gane gaskiya gobe sai ka dawo ka ce ni sai ka dawo ka gyara wannan kamala ce amma a wajen jahili sai ya dauka wannan kaskanci ne baka magana daya canjawa kake na gaya muku cewa wata rana Malam Abubakar Mahmud bin Allah ya ji kansa da rama ya faɗi labari yau gobe kuma sai ya canja sai ɗalibansa suka ce ala gafata malam ya zaka canja kyawun dattijo fa magana da yace a kyawun dattijo magana biyu in ya faɗi kuskure ya gano daidai sai yi ne sai ya gyara to wannan shine kyawun dattijo na ka tantance wannan daka ayatul ahkami da ahadisul ahkami sune wanda nasko yake shiga su amma ayatul akhbari da ahadisul akhbari nasko baya shiga su shi yasa ba za ka taba samun wani labari da Allah ya bayar a Qur'ani yazo kuma yace ba haka bane kaza ne kissar annabi adamu da iblis tunda Allah yake fadar ta a Qur'ani ba za ka taba jin inda wata ta ƙaryata wata ba ko wani ya canja wani ba sai dai ai ta fadadawa nan a gaya maka kaza gobe kuma sai a gaya ma sai a ƙara jibi sai a gaya maka sai a ƙara gata sai a bar wannan bangaren sai a dawo wani bangare duk a cikin labarin sai a gaya maka saboda labarin in aka ce za a dauko maka shi kwansa da ƙarƙatarsa tun daga farkonsa zuwa ƙarshensa a waje guda to ba zai burge ka ba da haka sai ake tsatsakura maka shi yau a baka to kana shauƙin gobe ma a ƙara ma tunda ba a kai ƙarshe ba saboda shi dan adam a ɗabi'arsa da al'adarsa yana son ne labari yana son labari wannan shine abin da ya kamata mu fahimta a wannan hadisi mun gane akwai nasku canja hukunci da wani sabanin yahudawa da basu yadda da wannan ba to sannan wannan hadisi kamar yadda na faɗa yana nuna mana duk mutumin da yaje bakon waje yake sallah idan ka je bakon waje inda baka san alƙibla ba sai lokacin sallah yayi abinda shari'a ta ce kai kawai kalli ko ina kai inda zatan ka ya furin jayen ma nan ne gabas kawai kalli ka fara yi to amma da zarar kuma labari ya zo ma cewa ba nan bane alƙibla sai kai ne sai ka juya ko kana cikin sallah ba za ka ce to sai dai a kiyaye gaba ba amma an ka riga ka idar da sallah sai aka gaya maka ai inda ka kalla din nan da zuba nan ne alƙibla ba can ne to ba za ka canja waccan sallar ta farko ba ta wuce Allah ya yafe ita sai dai a kiyaye gaba to sannan malamai suka ce wannan yake nuna a shari'ar musulunci duk mutumin da ya balaga ya mallaki hankalin kansa shari'a ba ta yin hukunci a kansa sai in hukunci ya cin masa an fahimci wannan zancen ma'ana idan baka san abu ba to bai wajaba a kanka ba kallon alƙibla ga wanda zai sallah wajibi ne ko ba wajibi bane wajibi to amma wanda bai sani ba fa ba wajibi bane sai ilimi ya zo maka an gane ko daidai da faɗin Allah wa makunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula ba ma azaba ko mu kama mutum da laifi in ya saba sai sako ya zo mai ya sani in bai yi ba to sannan sai hukunci ya hau kansa sannan a cikin wannan hadisi ya nuna mana mutum ɗaya yana iya bada labari kuma a yi aiki da ne da labarinsa shine abinda malaman hadisi suke kira da al-khabarul wahid mutum ɗaya zai iya faɗan labari in dai nagartaccen mutum ne an yadda kuma da wasu dalilai da suke da tabbatar da ingancin labarin to sai a aiki da shi ba sharadi ba ne sai mutum biyu ko uku ko hudu ko duk mutane sun san abu sannan za a aiki da shi wannan ba haka bane ba da aka so da dama zaka samu cikin sahabbai wani ya ce maka shi kadai wani ya kawo hadisin da duk sauran ba sani ba saboda lokacin da abin ya faru kila daga shi sai annabi an bayyana wannan da aka ka zo ka dage ka ce ai ya zai a ce duk sahabbai ba wanda ya ji sai wani yo kai ma abu nawa ne ka aikata ba wanda ya sani sai wani kai shi kadai kai kadai ai duk kowanne dan adam yana iya kebanta a wani lokaci ba kowa tare da shi ko daga shi sai wani to da haka matukar wannan manin amintacce ne in yace wani yayi kaza shikenan sai a sallama shikenan sai a yadda Imam Tahawi Abu Ja'far yace wa fil hadisi cikin wannan hadisi dalilun akwai dalili ala anna man lam ya'lam bi fadlillahi ta'ala wa lam tablughuhu ad-da'wa fal fardu ghayru lazimin lahu cewa duk wanda bai san wani farilla da Allah ya farlanta ba wani wajibi da Allah ya wajabta ba kuma sakon hakan bai ishe masa ba to shi wannan abin bai wajaba a kansa ba wa hujjatu ghayru qa'imatin alayhi kuma hujja bata tabbata a kansa ba malaman usul sukan ce annal fahama shartut taklifi fahimta tana daga cikin sharadin wajabcin abu ma'ana kaga sai labari ya zo ma kuma ka fahimci labarin sai hukunci ya zo ma kuma ka fahimce shi sannan ya zama wajibi akan ka aikata an gane ko da haka abin da baka sani ba bai zama wajibi akan ka aikata shi ba sai dai daga lokacin da ka sani to daga lokacin kuma wajibcin ya fara aiki al hadithu sabi wa 60 hadisi na 67 an Anas bin Sirin daga Anas dan Sirin dan uwan Muhammad ibn Sirin

0: ake nufi tsari kawai a takaice kenan shi yasa hatta a cikin jihadi Allah ya ce ai sahu to amma idan ka kalla da kyau zai yi ayyaki ana sahu amma me Allah yake so yace ai tsari ba yadda za ai kana yaki da makiyanka baka da tsari kai nasara ba zai taba yiwa ba da tsari ake nasara amma da bawragada ba a nasara inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son wadanda suke gwagwarmaya wajen taimakon addinin sa amma a tsare kamar ma gini ne wanda aka tsare domin duk gini in za a yi shi in ba a tsari ba zai yi asali shine gini ko in ji Hausawa haka dai Allah yana isan mana da sakon mu koyi tsari tsarin nan a tattare da juna ne ko a ɗaiɗaikun mu ne matukar kana da tsari shine kake nasara a rayuwa amma ba ka da tsari to shiriri ta za ka yi ka gama ka koma lahira kuma ba wai sai a sha'anin addini ba a komai ko dan kasuwa ne bai da tsari aikin banza zai rinka yi ko riban nawa kake samu ba za ka ribace ta ba saboda shirme kake yi ka dauka kullun kana samun ribar 100 amma ba ka tsara nawa za ka kashe nawa za ka adana nawa za ka sa a jari ka sake tuyawa kawai ci kake yi to za ka wayi gari ko shekara 1000 kai kana kasuwanci za ka wayi gari aikin banza kai amma ko ribar 1000 kake samu in dai kana da tsari to za ka yi nasara ka san nawa yake shigo maka nawa ya kamata ka kashe nawa ya kamata ka ajiye nawa ya kamata ka sake juyawa nawa ya kamata ka bada bashi domin wani ashiriri tasa saboda yana kasuwanci da wani yazo ya kashe masa da kuka cewa bai ci ba sai ya dauke bashi ya bashi ba ta ne ka a bada bashi ba amma kada bashi ya shiga uwar kudi in bashi zai rinka shiga uwar kudi to ba inda za a ji sai ka wayi gari duk yadda kantin ka ya kai da cika sun kwashe ma kayan ai wani ne yazo ya kuka wani ma yazo ya kaza kuma saboda baragada yau ya karban ma bashi bai biya ka ba kuma gobe ya zo ya sake karba ko kuma yau ya karbi naira 10 kamata ya gobe in zai zo to akalla ya zo da naira 7 saura 3 sai a kara masa wani amma ya karbi naira 10 jiya yau kuma ya zo zai karbi 5 bai zo da ko silai 5 ba to sai ka wayi gari duk daga kana raina abin da yake karba amma za ka wayi gari ya cika maka littafi da sunansa kuma duk ya kwashe rabin jarin wannan yana daga cikin baragadan mu zaka ga ko kasuwanci muke yi abokan zaman mu sun fi mora saboda su komai da littafi an san me ya shigo an san me ya fita amma kai yanzu da ka fara dan kasuwanci kana kallon kantin ka him sai wata tana zuwa sai ka ji ana cewa a tsako shinkafa da rabin kaza ba ruwansa da nawa suke shigowa nawa yake fita ba kawai shi dai ya ci rabin kaza sai ya wayi gari ya cinye jarinsa kuma sai ya zo yana wallahi malam na rasa me yake faruwa kuma an sa min hannu kudin sai fita wa fita suke kai ka cinye kayanka a cike ka cinye abinka ba ma gane lokacin da jari yake dagawa da lokacin da kasuwa ta canja duk kasuwancin duniya kowa yake yin sa ko annabi ne akwai ranar riba akwai ranar me haduwa kar ka dauka cewa wai kai ne akwai wanda yake annabawa dafa'i amma ko annabawa suna irga asara saboda ka'idar Allah a duniya juyawa yake yi wa tilkal ayyamu nudawilaha bainan nas ko kai waye wata rana kai dariya wata ran sai kai kuka wata ran kuma ga kana yaƙe haka duniya take to lokacin da kake dariya sai kai tattalin ranar yaƙe tana zuwa lokacin da kake dariya kai tattalin ranar kuka tana zuwa amma ba mu shirye wannan a rayuwar mu shiriri ta kawai muke to haka nan in an zo sha'anin addini daga da yawa mutane ba accountability ba audit ba auditin ba ma lissafa me ya shigo ba ma lissafa me ya fita ba ma lissafa me zan yi me ba zan yi ba da yawan mutane sun dauka kawai tunda kai ustazi ne limami ne kawai ka zauna a zube kowa ya kawo maka katin daurin aure malam gobe muna da daurin aure jibi ma muna da shi gata ma muna da shi gobe muna da sauka jibi muna da hawa to kai kuma ina zaka kare kenan to ba haka a rayuwa take ba lokacin da kake tunanin za ka yi sauka wancan zai yi aure wancan zai yi kaza to shi kuma malam bai da amini ne kai sai da kai kasuwancin ka tara kudin ka samu jari ka sa ranar aure to shi kuma yaushe zai yi nasa to shi yasa za ka ga a kasar dai Hausa mutum daya yakan yi bakin jini amma kuma ba ruwanka da bakin jinin da za ka yi wajen mutane kai dai ka san ina ka dosa mai tsari a wajen Bahaushe yana da bakin jini shi abin da yake so kullun ya kira ka kawai ka zo baka da abin yi idan suna zaman majalisa tun safe su zauna har karfe 3 dare in baka zauna a wannan majalisa ba kai ne girman kai ne ai ba zama a majalisa wani aiki ina da aiki dan me zan zauna a majalisa kuma aikin ku kuka gama ko kuma ba ku da shi amma ina da aiki ban da lokacin da zan zauna a majalisa ku ina ba tan fahimci wannan to wannan shine abin da ya kamata malamai suka ce in shekara 1000 Allah ya baka a rayuwa in ba za ka lissafa ta ba to aikin banza za ka yi wallahi sai shekara 1000 ta cika ka wayi gari kamar baka rayu ba yanzu ka rufe ido ka tuna shekara 30 baya kamar kimta ido ta wuce to me ka tsina na a cikin ta kuma a lahira ana nan ane maka lissafi ko baka yi fashi Allah yana yi malaiku suna nan suna yi za a ga ranar da sai sun lissafa maka shekara kaza aka baka me kai da ita ƙuruciya kai me ka amfana a cikin ta tsufa kai me kai a cikin ta kuɗi kai me kai da su to da haka ya kamata ya zama muna da tsari babban sako a cikin daidaita sahu shine me tsari kuma tsarin komai ya danganta da yanayin sa tsari a sallah daga ciki akwai layi da ake yi da yadda ake tsayuwa da yadda liman zai tsaya da kaza da kaza tsari ne wannan ba zai yi a masallaci a ce kowa ya tsaya inda ya ga dama ko ya kalli inda ya ga dama zaman yan murna ko ya kalli gaban sa ba a yi wannan baya tsari bai daga cikin tsarin sallah to haka so ake gidanka ma ya zama akwai tsari kasuwarka ma tsari lokutanka ma tsari komai naka a tsare yanzu in kai mai tunani ne da hankali gobe a daren yau kana hararo me zan yi gobe ka gama tsari ne za ka yi gobe akwai abin da zai iya bujiro maka wannan ba makawa wannan wani abu ne daban kuma yadda ake wa kai hisabi idan na tsara a yau me zan yi bayan yau din ta kasance dare yayi kamar yanzu ba an gama aikin ba to sai in lissafo daga safiya zuwa yau cikin abin da na tsara 10 zan yi nawa nayi akalla in kayi 6 to kayi nasara balle kai 7 to ko a cikin masu tsari wanda ya tsara 10 ya 7 yana cikin me wanda suke dan gaba gaba taskila zai samu distinction zai samu amma ka tsara 10 kayi 3 ka tsara 10 kayi 4 sai ka fadaji ai yanzu akwai rina aka ba amma ko daga zama baka tsara ba kai kawai fijo ce kiran Japan kick and go duk inda aka ja ka tafiya kake da safe kawai kana gida aka rafka sallama malam zo mu je da Allah ka raka ni wani sulu mun tafi kuna hanya kafin ka dawo kuma wani kana ina ina waje da Allah mu hada waje kaza ka tafi to kai rayuwarka kawai biyan bukata wasu ce baka da taka baka da taka hatta bacci sai kai masa tsari in ka karanta rayuwar manzo Allah sai komai a tsare yake komai a tsare yake a lissafe yake sai dai abin da ba makawa in ya faru to wannan wani abu ne na daban amma komai daki daki ne hatta koya mana zikirin safe ai dan mu san safiyan ne zikirin rana dan mu san rana ta yi ko yamma zikirin kwanciya dan komai ai maka a tsare hatta maganganun da zaka faɗa a kowane lokaci an gaya maka ya rage kuma sai kana waɗannan ne fa kake cin ribar rayuwa in ba haka ba lokutan mijewa suke yi baka mora su kuma tafiya suke yi za a je lahira kai shekara 40 wancan sa an kama 40 amma shi 40 ɗin sa ya more ta kai baka mori komai ba shi 40 ɗin sa tayi daidai da 80 ɗin wani domin ya ci gajiyar ta kai ku 40 ɗin ka ba abin da ka tsina na a ci sai shi me sai shi ririta da ya kamata mu hattara al hadithu samin wa 60 hadisi na 68 ana Anas radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sawu sufufakum ko daidaita sahunku fa inna taswiyata sufufi min tamamis sala domin daidaita sahu yana daga cikin cika sallah annabi yana fadar wannan ne bayan an yi iqama kan ya juya yace Allahu akbar ya kabbara kabbara harama to sai kalli mamu sai yace ku daidaita sahunku domin daidaituwar sahu tana cikin cika sallah to malamai suka ce wannan ya nuna ashe cewa a daidaita sahu aikin liman ne ba aikin ladan bane da yawa za ku ga ladanai Allah ya saka musu da alheri domin suna da alkhairai da yawa amma kuma sukan dan muce makadi da rawa sukan dan muce gona da iri sukan shiga gonan liman ladan ya rinka a daidaita sahu a kashe waya waye saka ba aikin ka bane ba kai kai naka kuma yana da cikin abin da ke haifar da fitina wani ya fita daga ofishin sa ya shiga na wani kuma ba da izinin sa ba kowa ya tsaya a matsayin sa ladan su bani tuwan amma ba laifi bane in liman ne yace ladan ce da su su daidaita sahu to wannan babu ruwanka izini yayi maka ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake cewa daidaita sahu. Sayyidina Umar yana da ɗan yizba, ɗan agaji masu kulan masa da daidaita sahu. Umar hadda sanda yake shiga masallaci dan daidaita sahu, ya shiga nan ya dunguluwancan ya dunguluwancan ya ce kai turacan, sai ya gama kewayawa. Wani lokaci ya ce to ɗan agaji su fita waje, duk kowa ya daidaita, sai an dawo an kawo Umar rahoton an daidaita. Sannan sai ya ce to Allahu akbar, daidaita sahu yana daga cikin cikar sallah. Ashe in ba a daidaita sahu sallah bata ne, bata cika. To cewa daidaita sahu yana daga cikin cikar sallah, wasu malamai suka ce to wannan ya nuna ashe kenan daidaita sahu ba dole bane. In an ce cikar abu ya nuna ba asalin sa bane, haka wasu suka fahimta. Amma wannan fahimta ce mai kuskure, da yawa daga cikin su ma da suka irin wannan fahimtar sun dawo sun ce mun gane ba haka bane. Kamar shi Abdullah Bassam mai sharhin Umdatul Ahkam na taisirul Allah, da irin fahimtar sa kenan. Amma daga baya dawo ce a ana fahimci waccan fahimta kuskure ce, daidai shine daidaita sahu wajibi ne. An gane ko cewa yana daga cikin cika baya nuna cewa ba wajibi bane ba. To sannan duk inda kaji ana a daidaita sahu, ai magana ake ta sallar jami'i, mutum ɗaya yana sahu ne, karfe ɗaya yana ammu ne, da haka in dai aka ce a daidaita sahu, to kamar ta aka yi ai sallah a jami'i, domin sai a sallar jami'i ake samun mai sahu. Al hadithu tasi wa sittuna, hadisi na 69, an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, daga Nu'man dan Bashir al-Ansari, Allah ya kara musu yadda. Kala yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa latusawwanna sufufakum, ko dai kuke daidaita sahunku, aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, ko kuma Allah ya sassaba tsakanin fuskokinku. Arwayar Abu Dawud, aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, ko ku rinka daidaita sahu, ko kuma Allah ya sassaba zukatanku. Ma'ana yana daga cikin ukubar da Allah yake wa mutane in ba sa daidaita sahu, ya haifar da kiyayya daga ba'i junansu. Kaji kawai ba ka san wani bai maka komai ba, matsalar daina daidaita sahu ku kai, sai Allah ya hora ku da wannan kiyayyar juna. Ba ka san ku haɗa ido, ba dan yi maka komai ba, sakamakon ba ku daidaita sahu. To kanku duk abin da Allah zai hora mutane da irin wannan horo da shi, abin ba karami bane ba, babban al'amari ne. An gane ko? Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ne shi ma a lokacin daidaita sahu, kamar yadda zamu yi. Wanda wannan shi ma ya daɗa tabbatarwa da cewa a daidaita sahu magana ce ta liman, ko wanda liman ya wakilta, amma ba magana ce ta wanda ya ga damar ya faɗa ba a masallaci. Domin lokacin da aka ce a masallaci za a bar kowa ya yi magana, to ya zama baragada ta faru kenan, ƙa'idar tsari ta rushe kenan. Wanda saƙon da shi daidaita sahu yake nunawa shine tsari da dukkan ma'anoninsa. To amma in wancan ma zai faɗa, wancan ma zai faɗa, ba wanda ake jiran umarninsa, kowa gaban kansa yake, to babu tsari, ya zama ba babba. To amma babba a masallaci shine wa? Liman. Ko da ku ji kankane, babba a masallaci shine liman. Kamar yadda babba a Kano shine wa? Gwamna. Ko ɗan Kano, inda aka ce yau shine gwamna, to kai ma ka zama wa? Talakansa. Ka zama ɗansa, ya zama ubanka a waje, ka zama ubansa a gida. In an shigo gida ya kai masa faɗan ɗa da uba. Amma in ya kafa doka dole sai ka bi, ba ka cewa ai ni baban gwamna ne, a'a ba a wannan. To haka duk mutumin da ya shigo masallaci ya zama wa? Ya zama talakan liman. Ba ku gani? Wani abokin mu limamin gwamna ne, muke tsokar nasa mu ce a gaba kake, gwamna yana bayanka. Bare kuwa in dai a masallaci ne ba, sai ya ce in dai a masallaci ne a gaba nake gwamna, amma a waje ne fa, a kowa yana bayan gwamna. To wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa irin waɗannan karmamin, su ne wanda ya kamata limamai su rinka kwaikwayo suna faɗa. Din ma ba za su ji da larabcin ba, to ka gaya musu da Hausa, a daidaita sahu, a haɗa kafaɗa, kafa da kafa, kafaɗa da kafaɗa, ita suke ji. Amma ka zo kana ta latusawwanna sufufakum aw la yukhalifanna suna haka, to me yake faɗa ne wannan? Da haka almuhim shine saƙon ya isa. Inda yarbanci zaka faɗa, faɗa. Inda fulatanci zaka faɗa, faɗa. Inda kanuri zaka faɗa, faɗa. Inda masallacin masu jin wannan yaran ne, faɗa musu da yaran su dan su ji. Manzo Allah ya faɗa da larabci ne saboda waɗanda yake jagoranta larabawa ne, da wannan yaran za su ji. Da haka limamai ba sai sun faɗa da larabci ba, ko da Hausa suka faɗa. wata rana annabi ya fito yace ala tasuffuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha manzal yace da sabai ku ko yanzu ba za ku rinka sahu ba inda irin yadda malaiku suke sahu a gaban ubangiji sai malaiku suka ce wa kai ba tasuful malaikatu inda rabbiha sahabbai ya to malaiku suke sahu a gaban ubangiji mana dai tsari ko Allah a gaban sa sahu ake mana akwai tsari waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa a cikin tsari daka sahabbai suka tambaye annabi to ya malaiku suke sahu gaban ubangiji tunda wannan ba wanda yaje ya gano sai annabi yace yutimuna saffal awwal wa yatarasuna fi saff suna cika sahun gaba sannan kuma suna jeruwa a sahun ba za ka ga wannan yayi gaba wancan yayi baya wannan ya bude wannan ya buje kafa kamar gola kamar zai kama agwagwa ba a haka muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito a riwayar muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusawwi sufufana nu'man dan bashir yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusawwi sufufana annabi ya kasance ko da yaushe yana daidaita mana sahu hatta ka annama yusawwi bi halqidaha kai ka ce yana saita itacen kwari ko bakani itacen baka kun san itacen baka danye ake yankasa sai a daidaita shi a saita shi yadda ake so dan in ya bushe ya zama a haka to da ka saita itacen kwari baka abu ne wanda ake yin sa cikin tsanaki kuma a saita shi da kyau to da ka Numan yace in annabi yana daidaita sahun mu kai ka ce itacen baka yake saitawa sallallahu alaihi wasallam hatta ra'a an qad aqalna har sai da annabi ya lura mun gane mun iya da ka sai zama cewa idan ya zo baya matsa mana saboda ya fahimci mun iya mun gane da farko ne yake bin mu daki daki dan mu koya amma da ya fahimci mun iya to da ya fito kawai sai da ya gaya mana da baki ba sai ya bi yana tattaba kafadun mu da kafafuwan mu ba da san za mu dau saiti tunda mun iya yace to ana haka thumma kharaja yawman wata rana sai annabi ya fito zai mana limanci bayan an yi iqama faqama hatta kada ayyukan bira ya tsaya akan shimfidar sa ta liman har saura kirje juya ya kabbara fara'a rajulan sai ga wani mutum badiyan sadaruhu ya turo cikin sa cikin gaba an daidaita sau amma shi ya bankaro ya turo kirji to sai annabi ya tsaya faqala sai yace ibadallah ya ku bayin Allah la tusawwuna sufufakum ko dai kuke daidaita sauran ku kaga wannan ya nuna ba wai kafa kada yake daidaita ba ba wai kafada kada yake daidaita ba har da ni har da kirji da ciki an gane ko amma idan mutun yana da zabgegen tumbi ba kuma ka ce aka tura masa ciki ba wannan halitta ce amma haka kawai mutun ya zo kare yayo gaba to shine sai a tura shi bayan daidaita da kowa amma ya riga ya daidaita kafa tumbin ne yayo gaba sai a ban masa kansa kamar mutumin da baya iya daidaita kafa ne akwai mutumin da yake da kafa haka bole irin mandaran kafa din nan ko chassa kafar ta riga ta yi haka ko ta yi haka to baka ce dole sai kun yi haka kariya shi zaka yi duka hakura wannan halitta ce da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci wannan mutumin ba wai halittarsa haka take ba ba wai cikin ne da shi ba kirji ne ya turo waje kin daidaita sauye da yan kwansa shi yasa kirjin sa ya fito to shine sai manzo Allah ya faɗi wannan la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko dai kuke daidaita sauhun ku ko kuma wallahi Allah zai azabtar da ku ta haifar da sabani a junan ku abubuwan da suke haifar da sabani tsakanin al'umma suna da yawa wannan ɗaya ne daga ciki ɗaya ne daga ciki to haka nan rashin sallama yana haifar da sabani tsakanin al'umma domin yana jin ka ji cewa wane ya raina ka shi yasa yake kula ka to wannan sai ya sa ka kishi kamar daidaita sauyin ne ka zo masallaci ka ki hada kafa da mutane to abinda za su fahimta raina su kai shi kuma duk wanda ya fahimci ka raina shi sai a zuciyarsa ya ji ne baya san ka baya san ka ko ba zai iya fitowa ya gaya maka ba haka ruwa tana haifar da gaba shi yasa annabi ya ce ku rinka kyauta Allah zai tafiyar da gaba daga zukatanku ka tara kuɗi ka hana mutane kai ka wadata ka ki ka san musu wannan zai sa su rinka jin haushinka to da ire-iren waɗannan abubuwa da dama suna haifar da gaba sai mu kiyaye su don mu rage ne gabar ana nuna min lokaci ya riga ya cika ko zaka sai mu tsaya daidai hadisi na 70 daidai abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah
1: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatulakam tare da Sheikh Lawan Abubakar Ballimamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarradin manar Jawuji ke cewa mu hadu gobe a daidai wannan lokaci
2: batafiya a kan mahukuntar alkali ba hatta limami idan ya zama na cewa ya kiye tabo daga rukuku saboda wani ya samu sallah kuma yayi haka ne dan kawai girman wannan mutumi da yawa zai bashi zakka ko yana bashi zakka ko zai masa alheri to shi ma yayi ne dan sau da yawa an tashi rashawa sai a jinginawa alkali a jinginawa dan sanda a jinginawa soja a jinginawa kaza a'a liman ma shi ma ta shafe shi dan haka idan ya zama na cewa tsakani da Allah ne kawai kitabowa shikin amma idan dan wani matsayi zaka ne ko wani abu to shi ma yayi ne zaka duk wani alheri da za a yi maka wanda ba dan wannan mukamin ba yi wanda ba zaka same shi ba to shi zama rashawa dan haka shi yasa malamai da yawa suke ganin hadarin shugabanci da mulki saboda wani lokaci da ka samu mulki kafin ma a rantsar da kai rashawa ke muka yi wa a gidanka saboda tsammanin za a zo a samu riba a tare da kai dan haka rashawa ba ta tsaya akan wani abu guda daya tana cikin kowane abu na rayuwar mutane domin duk abin da zai danne haƙƙin wani ko ya cutar da haƙƙin wani shine rashawa shi yasa malamai da dama suka hana masu mulki karɓar kyauta saboda wannan karɓar kyauta tana taimakawa wajen su masu mulki su kiyin abin da ya kamata kamar misali 'yan siyasa ai suna bayar da rashawa a zaɓe su a primary election rashawa su kaɗin wani ɗan siyasa da ya bayar da kuɗi ga delegate aka zaɓe shi ya ba da rashawa a shari'ar musulunci ma daga nan ya kashe kansa akan ya zama cancanta an zaɓe shi kai haka wane ne zai shaɗi a cikin waɗannan 'yan siyasa rashawa da tawasu domin wane ne ya ci primary election bai yi kyauta ba ma'anar delegate shine wakili da aka zaɓe shi don ya zaɓo wanda ya cancanta a shari'ar musulunci shi yake ce ulul halli wal aqdi don haka shi an zaɓe shi ne domin ya zaɓo wanda zai shugabanci al'umma daga ran da aka ba shi naira ɗaya ya karɓa don ya wannan zaɓen ya ci rashawa ko ya so kuraki ya ci rashawa kuma ya ci haram kuma duk ɓarnar da mai mulkin ya yi da shi a ciki domin shi ne ummul habaisin ya kawo shi kamar yadda shugaban jam'iyya shi ma ya ci rashawa saboda yakan tsaya ya dubi wane ne zai biya masa bukata in ya ci zabi don haka wannan mutumi shi ne nara baya ba ruwansa da kyansa ko rashin kyansa shi ma rashawa don haka wannan ɓarnar ta rashawa da kuke kallo ba wai ta tsaya a wani gefe guda ba ne ba a kan unguwa da

0: sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a karo na biyu sunana Husaini Amba Indama mai sauraro akwai batutuwa da dama da ya kamata a ce mun bujiro da su da za mu tattauna tare da ku akai to saboda yanayin lokaci kuma daga nan zuwa mako mai zuwa ko har ma makon gobe kowace rana akai amfani da ita akan wasu batutuwan yayi daidai duba da yadda gwamnoni da shugaban kasa suke cika shekaru uku akan karigar mulki bayan zaben 2023 wasu daga cikin gwamnonin akwai guda takwas na jihohi takwas da babu su a ciki tunda su zaɓukansu ba tare ake gudanarwa ba amma kuma akwai kusan sama da 28 din da su kuma ko 28 din da su kuma shekaru uku suke cika a kan karagar mulki to wannan batu ne mai kyau wanda za mu iya bibiyar ayyukan da suka yi amma sai nan gaba sannan kuma za ku faɗi ra'ayoyinku game da nasarori ko aka san haka da aka samu cikin shekaru uku a ɓangaren tarayya da ɓangaren jihohin bayan wannan akwai batutuwa da yawa musamman wajen ɗaliban nan da aka sace da wanda a jihar Oyo da Barna da sauransu wanda ya haifar da ma a jihar Oyo ƙungiyar malaman makaranta a jihar ta tsunduma yajin aiki yayin da ake ta kiraye-kiraye kan lalle a ga an ceto ɗaliban da malaman a hannu guda kuma gwamnatin tarayya tana sanar da irin matakan da take ɗauka da ita da gwamnatin jihar don ganin an kubutar da su da fatan Allah ya sa a yi nasara a kubutar da su su kuma wanda suke da alhaki a kama su su girba abin da suka shuka sai batun ƙungiyar ƙwadago shi ne batun da bamu tattauna a kai gwamnonin ƙasar nan ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyarsu gwamnan jihar Kwara Abdulkarim Abdulrazak ko Abdulrahman Abdulrazak sun je har Legas sun je sun yi wa shugaban ƙasa barka da sallah tare da mataimakin shugaban ƙasa sanata Kashim Shattima sun je sun musu a gurin shi jagoran gwamnonin yake faɗa wa shugaban ƙasa cewa suna so a ƙara wa ma'aikatan Najeriya mafi ƙarancin albashin da ake basu na 70,000 ya kai 100,000 wannan batu ya ɗauki hankalin ƙungiyar ƙwarago inda ma ta yi watsi da abin ta ce a halin da ake ciki yanzu duba da kuɗaɗen da ƙasar nan take samu ga walhalu da 'yan Najeriya da ma'aikata suke ciki tun daga batun matsalar wutar lantarki da tsadar shi makamashin na lantarki tsadar gas na girki da tsadar man gas da ake amfani da shi a ababen hawa ko janareta da tsadar fetur da tsadar abinci da tsadar rayuwa ta ko'ina sun ce matsawar ana so a yi abin da ya dace game da ƙarin albashi kamata ya kai miliyan guda ga ma'aikata su kuma al'umma a hannu guda inda ba ma'aikatan ba suna ji wannan kuma abubuwa matsalolin da ma'aikatan suke ciki hadda al'ummar a ciki su kuma al'umma ta ina za su samu sauki kenan wannan hasashe na ne amma ban san ku masu sauraro ne za ku ce amma dai ga matsayar ƙungiyar ƙwadago game da wannan yunƙuri da su ƙungiyar gwamnonin suka yi na cewa a ƙara wannan albashi kuma mun karanta muku a labaranmu martanin da ita ƙungiyar ƙwarugon ta bayar ta hannun mai magana da yawunta Benson Ufa da ya bayyana cewa kwata-kwata su ba nan ne a gabansu ba in dai aka duba tsadar rayuwar da ake ciki kuna sanar da layukanmu kuma za mu maimaita su a nan gaba domin jin gudunmawarku a kan wannan batu salamu alaikum kamar rasa wannan layin akwai 07077 wato 9529 shi ne layin da za a same mu
1: assalamu
0: alaikum wa rahmatullah
1: assalamu
0: alaikum
1: wa rahmatullah Allah ya karu don tare da karu ne da abin da Allah ba ku da wannan kan sarrafi.

0: insurance kat TV kat situ ni.
1: Imagine yang nak ada hanya.
0: I know about you, boo, with other TV ya, boo.
1: Tu, Allah yang mengatakan. I think
0: Allah, you malu, say, no, boss, mungkin siapa tu, tu, ha? Kuwa pun dia cek gidang gua dia syia gidang kau nak kamu ada aku cina ya Al-Qasim Isad tu kuya madara dan kena jawan dan awan sekarang al-Bashi kapas ni kena syini ya jahan kak kita sama dengan kena tegas ki amal Hussein ya ni mokong nak seza ikara karang al-Bashi dia on cina dengan ikarang al-Bashi na anak baya wani dia dapak kerja dia aku sama dia ada mati karuha hak zai ikarang al-Bashi wa tanah dan saya kisi minta syunggoran zai kiba sama dengan suka mana banggaran yang kasua dan masa aku kira kamar diras kia irum wanang kare suma siya zafin ka kare kaya yiki kaga ang dair da dama kuma da akari di dahu
1: amma
0: idan da za da kan lubangare na yadda za sauka kawo wa al'umma yadda yin saukin kayan na shigo da su ko kuma inganta abubuwan ya zama to komai yayi sauki to kaga da kanka dan din da ka samu za ka iya samun biyan bukatun ka kuma idan kai aka zai zama to abin bai tsaya iya ba aikata ba kowa da kowa zai muru wannan abu amma idan ya zama to an kara albashi su kuma sauran al'umma masu yan sana'o'in hannu da masu dan karamin kasuwanci to kaga su suna nan a yadda suke duwe da yawanci ma ki karin albashin su kuma ma'aikatan za su je kasuwa su yi sayayya to abubuwa ne za su motsa to amma dai mafi a hada abin da ya fi cancanta shi da a sauƙaƙa komai da yadda abin zai taɓa kowane ɓangare sannan kuma kamar yadda nan waye magana wannan maganganu na gwamnoni to ai dama a kusan duwani duka da duwani duka ta saboda layewa a jaki to ta mace ne yawa saboda aiwuwar abubuwa da su da shi dama ba a sabon abu ba ne sun dade din lokaci da ya mato irin da zabe suka da zo da yadda ba ne su wanda suke gani zai iya zama kusa a idan muku ta wajen da za a kara zaɓar su to amma dai fatan mu al'umma da abin da aka faɗa a rage masa kallo da nutsuwa a gane saƙon da yake ciki sannan mu kuma damar da Allah ya ba mu ya faɗi da ta nazari cewa wanda ya kyautata mana mun ba shi dama wanda ya mana kishi haka kuma to wannan jama'a Hussein Alhaji Jakar Bura tare da
1: mun gode kware da kashi Alhaji Jakara da wannan gudunmawa da ka baya.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Wa ne ka bata Alhaji?
1: Madalla.
2: To ni sunana Ahmad Arusi Madabu.
1: Na'am.
2: To gaskiya babu shakka inda da wutsin da aka tattauna akai. A gaskiya a halin yanzu ta Najeriya ba magana albashi ke a gabansa ba. Maganar a sassauta tattalin arziki.
1: Gashi kuma mun rasa wannan layin wata Allah ya sa dai zai kuma neman mu domin mu ji daga Arusi Madabo da fatan za ka ƙara neman mu don mu ji gudunmawar da za ka ba. Salamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam.
1: Da wa muke tare?
3: Ibrahim Jarma Ƙarfi.
1: Na'am, ka ji abin da muke tattauna a kai?
3: Ina jin kuma na Hussein da fatan kun yi sallah lafiya.
1: Alhamdulillah.
3: Ya mutan gida ya kowa da kowa.
1: Alhamdulillah.
3: To ni abin da ya ta min da hankali ko ya dan bani mamaki mallam Hussein.
1: Na'am.
3: Ya kamata a ce kamar gwamnonin Najeriya su je su ga shugaban kasa ido da ido. Kuma wai a koken da za su faɗa su ce wai magana ita naira 30,000. Wannan 30,000 da ganin kamar gwamnonin nan a tunanina ni a yanzu da ƙananan ma'aikatan nan suke cikin wani hali. Ai ya kamata a ce su a alhukunci ma za su saka wannan 30,000 da su ƙara ma'aikata wannan albashin wallahi.
1: Inda da akwai 70,000 ko?
3: Eh suka ƙara 30,000 sun je sun yi magana wai ta naira 100,000 to ma'aikatan Najeriya mu muke ganin ƙananan ma'aikatan nan mu ba ma'aikata ba ne manoma ne mu ƴan kasuwa kuma muna ganin bala'in da ma'aikatan nan suke ciki ga lafiyar ƴaƴansu ga makarantar ƴaƴansu ga sabulu ga mai ga waye wani ma a gidan haya yake wallahi tallahi ina gaya ma kamata a iya ce da suka je hisi maganar naira miliyan 1 nan da suke magana abin da za ka gaya shugaban kasa isa wa ma'aikata tun da harkar nan an ce an samu abubuwa kila adadin su kansu gwamnonin ga suna an ruɓa musu kuɗi an kuma ruɓanya musu kuɗaɗe to ya kamata ce wai 30,000 ma ai wannan ma abin kunya ne su kalli talakan na ma'aikatan Najeriya ce wai 30,000 za su roƙa musu wallahi abin me ne 30,000 naira 30,000 abin gwamna mallam Hussein kuma ni ne tunanin da suka ga shugaban kasa ma za su yi ma tambaya ina alƙawarin da ya ɗaukan wa 'yan Najeriya tun daga shenuwa ta toka arewa.
1: Ba shi ba.
3: Yawa yi hisi masa magana alƙawarin da ya ɗau da tun da an cire tafsaci kowa ya aika cikin wani hali daga ma'aikatan har wanda ba ma'aikaci ba to ina alƙawarin da ya yi wa 'yan Najeriya shi kamata a ce su gani yanzu a shenuwa yanzu tun da an zo ƙarshen season su ma su ɗan ƙoƙarta tun da talakan nan da malu'an da ma'aikatan suna cikin wani
1: hali. An cire subsidi amma mun ayyawa da ta ko kai a inda kake akwai mai ai
3: kai kuma ba kudin sai mallam Hussein

0: Victor.
1: Kudan sun yi mai yanzu na je na shoyi naira 1,300 da naira 80.
0: Liter.
1: Liter daya. Yanzu nan na shoyi yanzu nan na dawo malaushi ne. Dan Allah dan annabin da kira ga gwamnonin Najeriya. Mu da su kyale mu Allah ya riga ya halice mu ya ba haka amma su kula da ma'aikatan nan billahi ladi ma'aikatan nan wallahi na san ma'aikatan da wallahi ina ga maka riga ta sawa wallahi ba sa iya shamlata jikin su saboda ina ga maka suna cikin wani hali ya kamata Allah su ne kasan nan ka dauki malaman makarantar nan namu yanzu malaman makarantar Malam Husaini wallahi su ya kamata kula da waɗannan mutanen tun daga firamare har matakin jami'a
0: to mun gode kware da gaske
1: Malam Husaini
0: mun gode kware da gaske
1: yawa
0: to
1: da
0: Allah
1: wannan shine to ma dalla
0: to na gode Aminu Jarma karfi yake magana to Aminu Jarma mun gode kware da wannan gudunmawa da ka bayar to bari mu ji wa ki kan layi assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: aminu alaikum assalam wa rahmatullah
2: wa lafiya aiki
0: alhamdulillah
2: kana ta da ni kire da kofar wombe
0: na'am
2: ni kan gaskiya na ji abubuwa da ke tsora kai musamman abin da shi tsatar alaba jar oyo da kuma da kai a jar yuri to abin da mu ce fata da Allah mun ce su fata da su ka baki sai wannan yara ga baki da to ba fa akwai kalubale gore shi ba ne musamman shi kuma irin na siyasa suke tayarin cewa su suna yi ne domin arewa saboda idan kai shi mata kan aka dauka a dangane da cikin wannan mutanen jar oyo ba ta dauka makamancin rabin shi a cikin wannan sace a dawoyin arewa ba ya kamata
0: a ko dai baka bibiya ka gani ba ko dai baka bibiya ka gani ba
2: ai a bibiyar dai ba ta wani kowane cikin din ba a tashi mutum dubu kawai masu kula da ran daji domin a nemo irin wani mutane ba ta ban irin wannan arewacin Najeriya ba ya kamata 'yan siyasan shugabannin mu na arewa kuma ga yadda ba ake yi su koya
0: to wai inda kana ji na kana ji
2: ina jin ka
0: kasan nan kasan mu shi
2: gaskiya ne
0: ba mu da wata kasa da tafita
2: Saya kerja.
0: Idan yau ba mu bane gobe zai dawo gare mu mu iya tunawa da cewa idan kasar nan ta rushe mu muka rushe muna kallon kasashe abubuwan da suke faruwa na rashin zaman lafiya mu kallon su Sudan da sauransu da su Kongon nan ma da ake magana bayan fadan ga Ebola to duk irin waɗannan abubuwan kasar mu ce hadin kan kasar mu shine ma'ala idan muna zuwa irin waɗannan abubuwan suna faruwa kan fara daukan dalibai a kowane bangare a kasar nan daga arewa aka fara gwamnatocin da suke a lokacin mun ga irin gudunmawa da kokarin da suka yi yanzu an zo an dauki wasu a Oyo da Yobe da Sumarna sauransu mun ga irin kokarin da ake yi kamata yi mu sa kasar a gaba kamar yadda a Kano aka dauki matakin za a tafi akan Kano first kamata a ci kasar ma ta zama a gaba ba mu da kasar da ta wuce wannan dan dama ta samu za a bugo waya bai dace a zo da abin da za a cusa wani abu da zai haifar da kabilanci ko wani abu a ciki ba a'a wannan batu ne da muka dauko a samu mafita da shugabannin da mu duk gaba ɗaya 'yan Najeriya ne baka san me gobe Allah ne yi ba kai sai ka zama ko wani naka yi zama mulki Allah ne yake ba da shi idan mulki ya samu kuma Allah shi yake shiga cikin lamarin a tafiyar da mulkin don kuma aka samu aka san haka shine za a dinga ganin kurakurai da ya dace a zuwa haɗu kuma a tattauna a ga mafita amma ba muna yi bane don a dora wani bangare laifi ko a dora wani mutum laifi a game da waɗannan abubuwa da suke faruwa Allah da ya kawo mana wannan matsalolin insha Allah zai kawo mana ƙarshen su assalamu alaikum assalamu alaikum akwai radio
2: ku assalamu alaikum a ba inda ba barka da wannan lokaci
0: an shin barka da shigowa
2: barkan ku da sallah ne muku daukacin ma'aikatan rahama radio da masu sauraron mu duka ne muku barka da sallah Allah ya nuna mana Allah ya kara mana ta mana kuma Allah ya kara wa binta sakin muktar lafiya da cikin kwana yawa wato kana ji ko wato abubuwan da yake faruwa na Najeriya kaga na farko duk lokacin da aka ce kamar rahama radio ne nan duk ma'aikatan kudin cancanta to kuma kafa kafa shugabannin Najeriya ba cancanta ba to da nayi wani bincike sai na gano cewar ai wakalar gaba daya da jami'o'in kudu da na arewa da kuma da ma'adinai da na kirista sun suka bari aka yi fa Najeriya mulkin Najeriya gaban kasa saboda ka gane ko ya kamanta a ce ba za su bar wani ya kansura ba a zuwa kan shugaban kasa sai mutumin da ya cancanta ka gane ko sai mutumin da ya cancanta to ran kasa kaf din su ba su cancanta ba shugabanninmu sannan kuma kana ko magana ina jin ka
0: yanzu aka kalli maganar albashin ma'aikata da su gwamnati suke so a mai da shi 200
2: ai albashin ma'aikata kana ji ko daga lokacin da aka ce kun tsara kasa mutanen da suke rike da kasa ba cancanta ba ai da kana aka samu matsala yanzu misali kamar lokacin da yanzu kamar mutanen da ake ta kamawa a arewacin Najeriya lokacin nayi magana a BBC da VOA da Allah sa ce sun dauki shawara ta da yanzu an yi kada'idar ta'addanci a arewacin Najeriya a lokacin nan 360 na kama na kankara nace kar ai maganar naira daya a hada su da bakin bindiga a bi su daji ai kare buri kare jini buri jini wanda ya mutu ya mutu ko ka gani mutum ne ya je kasuwanci ya yi asara yau ya kuma gobe ya yi asara zai ci gaba da yi to amma sai aka ba su da sai aka ba su kuɗi sun suna da bindiga goma suka siyo 100 har suka siyo 200 to ai ka ga lamarin sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma gaba wallahi akwai matsala wallahi sai dai ba ba ba mutanen da suke in kada Najeriya ba su cancanta ba kaga kuma mutum da bai cancanta ba abin da zai maka ce shi ne a Najeriya ya magana mu amma ya kiske
0: to Allah ya mana magani almuskin da fatan dai za a ci gaba da yi wa kasar fatan alheri tun da kasar mu ce ba mu da wata kasa da tafi ta assalamu alaikum
3: wa alaikum warahmatullah
0: aminu alayka salam wa rahmatullah
3: wa alaikum warahmatullah
0: aminu alayka salam wa rahmatullah
3: muna da malam Hussaini barka da rana
0: barka da shigowa
3: to alhamdulillah Abubakar Hamis kuke ina kiran ka daga nan garin Kuciya karamar hukumar BBA
0: na'am an yi sallah lafiya
3: alhamdulillah malam Hussaini zan danyi tsokaci na akan maganar tsarin albashi
0: na'am
3: dan kana dina
0: muna tare da kai
3: yawa maganar ni ina ga ya kamata gwamnati su tsaya su kana shi tare yanzu malam Hussaini sai da Allah idan ka dauka zaka ga mafi kaso 70 cikin 100 na al'ummar Najeriya ba ma'aikata ba to ni idan ni zan ba da shawara abinda za su yi a nan shine su zauna su ga idan ka duba za ka ga 100,000 da aka ce za a yi yanzu 70-70 ne to abin da za a yi duba da 30,000 so adadin ma'aikatan Najeriya gaba daya malam sai in ka duba za ka ga kudade ne ba yan kadan ba to sai su haɗa kai su zo waɗannan kudaden a zuba su a cikin kayan masarufi a zuba su a cikin kayan masarufi a sauƙaƙa wa talakawa wannan shine amma idan aka ce za a ƙara albashi misali ya kai 100,000 zaka ga in ka duba zaka ga al'ummar Najeriya wasu irin turari ne za su amfana da wannan al'amarin da haka ni ina ga gaskiya wannan gurguwar shawara ce gwamnati take nema su kuma su yi amfani da ita da wannan damar domin a bukatun su na gaba wannan shine a takaice malam Hussaini Abubakar Hamis kuke fatan na kai
0: in gode ma malam Abubakar Hamis da wannan gudunmawa da ka ba assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam sai da dawowa da fata wannan lafiya kuma da fata ne sai lafiya
0: alhamdulillah
4: Allah ya sa barka da yamma Allah ya kara mana shekaru masu albarka
0: amin
4: to kana tare da Khalid Musa dan Hassan mai kwanjo karamar kuma kura daga dangira idan Allah
0: na'am malam Khalid
4: wato wannan batu da kake tafi malam sai da zai fahimta ta abu ne mai sauki saboda idan muka duba ma'aikatan Najeriya a kasa aka so 30 cikin 100 ma'aikatan Najeriya kusan 70 kuma ma'aikatan Najeriya ma'aikatan gwamnati bane amma idan aka duba albashi naira 100,000 ba ma'aikaci da muka dauki musamman malam makaranta sai 100,000 ba na albashi a gurin malam makaranta musamman mutumin da yake majalisiya da mace da yana da yara guda 5 sannan kuma musamman a cikin gidan haya yake in ka lissafa 100,000 a wata ga zaka mutum 7 ko mutum 8 saboda haka ba wani abu bane wannan da an ba ma'aikata naira 100,000 malam sai ba wani abu ne ba amma abun duba da shi ne su kansu gwamnonin da suke bukatar su fage har fadi daga wata sa suka nemi karin naira 30,000 su albashin su ba ma albashi ba alawus din su a wata za su bawa na farko kenan idan muka duba yan majalisar sojoji alawus din su wanda ma ba karfin su ke ba na aiki ba a wata saboda haka su da kansu za su iya cire naira 30,000 su nuna kisu ma'aikatan su don ma'aikatan su ke karfin gwamnati yi ma al'ummar da suke shugabanci mutta aiki kenan so da kan nan sun kaza kamar da duk da tinda da dinnan wannan ba ya kwaba sai ga shin mai muka dubo wani abu za ga cewa mai kici magana ta bace ni ba mai kici ba ta bane amma magana ta bace ta harin da mai kici ba suke da kuma sanar da makaranta a rayuwa ce wacce kika kalle ta ga gaskiya tana cike da kalubale kuma a tattare da wace ya kamata a ce ma'aikaci karamin ma'aikaci a Najeriya a cikin malam makaranta ta ɗaukar dubu ɗari ba ya da aure gare ba to amma a dubban masana'ar ƙasar ya take take za ki iya dogaro da wannan abu ba tare da curance ba wannan shi ne abin dubawa sannan sai kuma gwamnonin da na je masu da shugaban kansa da sanatoci shi ma kansa ke kansa maslaha nan kuma komai ƙasar kamar yadda kai magana yanzu Najeriya ba mu da ƙasar ta keta saboda Allah kira musamman ga masu kiran waya da al'umma mu dinga saka sunan Najeriya a cikin ra'ayoyi duk addu'a da za ka karɓi da kai na Ubangiji Ubangiji to ka dinga saka sarka
0: gaskiya ne
4: idan babu ci gaba ko kuma babu zaman lafiya duk abin da kake kama da shi Malam Husaini za ka kasance ba ka dinga da hawa
0: ko wannan kana ji ba
4: kana ta gado Malam Husaini
0: da hasan
4: ba na
0: kana ji na
4: ina jin ka Malam Husaini
0: su wanda ba su yi wa kasar suke ganin fitinar ta fi inda a ce kasar fituna ake Allah ya kiyaye ko irin wayannan za su gogo su magana a radio
4: Hello Jenny
0: Na'am
4: Ma dauki shi a gaban ni a matsayin mu a matsayin sa na iyayen mu
0: Na'am
4: a matsayin ka na da idan ma ya kunta ya kuskure ai bin ta zaka ko addu'a zaka masa
0: Addu'a zaka masa
4: Addu'a zaka masa saboda idan ya je jeka kai kan ka da ke bai akamata da jeka
0: Gaskiya
4: amma idan kai idan ka masa kalami mara kyau shin ka rama dan hana
0: ina
4: kada ku kuskure da Allah da Annabi al'umma mu dinga sai da muryan mu mu dinga mashi da gwamnati kyakkyawan zato duk mutumin da kamar ki kyawu to kadara kan ka yawa duk mutumin da kamar ki kyawu a zuwa ka kadara kan ka yawa
0: gaskiya
4: ne kuma ki mun ne ka kadara cewa za ki kaiwa ta kawo kai da ka saka ki kuma shugaba ya riga ya sama saboda ai dai shugaba ya shiru to kai ma za ka zama na kai amma da yake gaba da tantare to kai ma ka gaskiya da mara akwai sai dai ka san azza to da ka shiga gaban ni gaskiya fuska ce ta kuma gobeta a matsayin iyaye duk abin da mutum yayi to ya sani cewa kansa iwa ina ubangiji ya sa mu dace da kalin da gaskiya ta shiga da
0: to kalin ne gonjo mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar a wannan shiri na mu assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: alaikum salam
4: alhamdulillah inda ba wa kana tare da dan haru to kidiya ko abban alamin da garan kokoro mai kaji
0: dan haru barka da dare barka da rana sori
4: yawa alhamdulillah mu je ma dare mu tukuna ai ne da fatan kan sallah lafiya
0: alhamdulillah
4: to masha Allah mu gaskiya mu dai kullun da mu dai yawa wa kasan addu'a ba da shugabanninmu ba eh idan Allah ya kara da za mu gajiya ba da shugabanninmu ba har kullum za mu dinga yin addu'a Allah ya kara shirye mana da su
0: amin
4: gaskiya da kun ya kamata mun da kanmu idan ka duba za ka gani da kunna kasa kasan su kun mu a sunan mu za ka gani da kunna a tsakanin mu da abun yara da kunna kafin mu je sama ma akwai gyara to ya kamata gaskiya to zukunna mu fara daga kasa to ya sai mu abin nan shugabannin mu ya kamata su mu su din dubawa kada ka ci dan Allah sai din ka dubawa a wajen mutane cikin kuma da Allah sai din ga tautasawa to ba bukatar kansu ba kawai
0: to malam mun gode kwarai da gaskiya dan haɗuwa ne
4: to
0: salamu
4: dan
0: haru-haru
4: daga
0: na
4: kofaro
0: kai dai mun gode dan haru-haru da wannan gudunmawa da ka bayar ga lokaci yana hararen mu a mati ko to amma dai bari mu gani
4: salamu alaikum wa rahmatullahi
0: ta'ala barakatuhu aminu alaikum salam
4: to inda ba wanda ka bata alheri
0: alhamdulillah
4: Ahmad Abu Kuma da bone da ko da na waya
0: Allah ya tsinke ba
4: yi wallahi sallallahi
0: na'am
4: to a gaskiya kamar yadda nake faɗa da zuwa na ƙara albashin nan to Allah zai sani a cikin Allah ya dubu dubu sai abin da ba fahimta ta abin da yake fahimta magana kan albashin nan ba ita ce a gaban ƙasar nan ba abin da yake a gaban ƙasar nan gyaran tattalin arzikin ƙasa yadda za a yi kalar ka isa rayuwa ingantacciya wallahi ni a fahimta ta ni ba mai cikin gwamnati bane ko ni gaskiya ba za a ce gwamnati bane ko ni wanda aka yi wani a cikin gwamnati ba ba dan kuma ba abin da ya fara faɗa haka saboda idan yanzu aka ci albashin ma'aikaci na malamin makaranta ko a mutane ɗaya to su sun san yadda za su san bari da tattalin arziki ƙasa da ke koma ko amma ka miliyan ɗaya rayuwa miliyan uku ce za ce ma kage idan haka za ka shi za a taɓa samun yadda ake so a dawo a kula a gyara shine ya za a yi a saita tattalin arziki ƙasa ya dawo gidi da ke rayuwa ingantacciya kamar yadda yake yi da idan ba a gane albashin aka ce ya koma 100,000 misali to yanzu ka kan halin naka irin masa gudu na uku na waye na me shi ma fakisi ya kara albashi ma'aikatan sa albashi to da zarar wa'annan kamfanin ka sun kara ma'aikatan sa albashi su fara su shinkafa su sukari to da abin da kike tunani ba sai an daga kudin shi ma ya kara gaba
0: to mun gode
4: kwarai da gaske ka koma kan kare ka shi ne da irin wannan shawarar sai Ahmad Arusi da kuma tashi lafiya
0: to Ahmad Arusi ina ganin da wannan gudunmuwa ta kama ka kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci masu kiranmu sai dai a yi haƙuri insha Allah za mu haɗu a wani shirin na gaba makamancin wannan tunda dai yau aka fara yau ne farkon makon a madadin Nafi'u Yahaya da shi ne editan labaran Amitul Mu'izz Abdulrahman ta sa dani da ku Husaini Amba'in da ba ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya ba mu damuna mai albarka.
5: Ba shi wa rai da ni ka ci su inda ku ku san da ƙarfi.

0: Mighty Asama. 97.3 Rahama Radio.
1: Yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai, ira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata ga fiyayyen halitta shugabanmu Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Ƴan uwa masu albarka, masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkanmu da warhaka.
3: Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kawo ni'ima da kwanciyar hankali da zaman lafiya a gare mu da dukkanin al'ummar da take bayan ƙasa baki ɗaya. Allah ba abin da bai iya ba, kuma ikonsa ba abin da baya zartarwa. Don haka bawa sai roƙi abin da duk yake fata na alheri ga Ubangiji, kuma ya roƙe shi tsari daga dukkan abin da yake gudu na banki. A wani lokaci idan ana irin wannan, sai ka ga mutane da yawa suna la'akari da irin wahalhalu da abin da ake fama da shi na al'amuran yau da gobe, da inda musamman a ƙasashe irin na masu tasowa abubuwa suke cakuɗewa. Sai ka ga wasu suna neman su fitar da rai. Idan aka ce za a yi addu'a Allah ya kawo sauƙi, sai ka ji ita kanta amsawa tasu ta amin suna yin ta a cikin tararrabi, kamar a ce to Allah ya amsa. Waɗansu kuma su ce ai ba addu'a kawai za a yi ta yi, ana da kwanci a yi addu'a ba sai an yi aiki. To lokacin da ana faɗar wannan, sai ka rasa waye ne zai yi aiki ɗin. Shin talakawa da suke wannan suka fi kowa ɗanɗanar matsalolin al'amuran yau da gobe, su ne za su yi aikin, ko kuma a'a shugabanni da suke jagorantar su su ne za su yi aikin, ko kuma a duk biyun ne kowa ya yi aikinsa? To ai idan mutum ka ji ya ce ya ɗaya yana ta addu'a, wato addu'a wani lokaci akan yi ta bayan an yi aiki, ko kafin a aiki, ko ana aiki, ko bayan an yi aiki an gama, ko mutum ya zama da cewa aikin ya fi ƙarfinsa, ba abin da zai iya yi sai addu'a ɗin. Ba ka ga addu'ar ta zama ita ce aikinsa? Kuma Allah mai jiro kwan bawa ne, babu shakka ba a yi addu'a ta faɗi ƙasa sai Allah ya ɗaga ta sama kuma ya karɓe ta. Saboda haka a ci gaba da addu'a ɗin, roƙon Allah nasara da sauƙi, da kuma roƙon Allah mafita mai alhairi. A roƙi Allah kyakkyawan ƙarshe a cikin kowane al'amari, irin wannan addu'o'i da ake ta koya mana, waɗanda su zama addu'o'i ne gamammu, waɗanda za ka ga ana cewa Allah muna roƙonka ka azurta mu da kyakkyawan al'amari, da kyakkyawan ƙarshe, ka azurta mu Allah Ubangiji ka kyautata ƙarshen al'amarinmu a cikin kowane al'amari. To wannan addu'a ce mai matuƙar muhimmanci. Idan ana magana ta kyautata al'amuran al'umma, da yawa waɗansu sukan ce ai ba laifin shugabanni ba ne, laifin al'umma ne, wato laifin talakawa ne, hukumar mutanen ƙasa. Sai a ce ai su mutanen ƙasa ɗin su ne ba su da kirki, ai su ne suke kaza, su ne suke kaza, su ne suke kaza, su ne suke kaza. Abinda mutane da yawa suke mantawa, kamar yadda Hausa suka ce wato sallah daga liman take ɓaci, a karin magana ta Hausawa mai kyau kuma karin magana, ba wanda zai inkara da sai wanda ko dai shi ya fahimce me ake so a ce ba, ko kuma yana da irin yan fi'ili ɗin nan ne masu ƙoƙarin komai aka faɗa su ce ba a iya ba daidai aka yi ba, su za su kawo nasu a ƙarshen zamani shi ne daidai. Amma wannan kalma ta karin magana mai kyau ce, wato sallah daga liman take ɓaci. To kamar yadda suke faɗa ɗin, wato sha'anin shugabanci duk abin da ka sayi na kyautatuwa ƙasa da gyaruwarta, insha Allah ta'ala za ta iya kasancewa daga shugabanni. Shugabanni za su iya gyara al'amura, kuma idan al'amura suka rattattake aka rasa yadda za a yi da su, to ɗayan biyu ne, ko dai su shugabannin da suka cancanci su gyara ne ba su aka samu ba, ko kuma a gyaran ba shi ne a gaban shugabannin ba. Amma gaskiya duk abin da za a kalli ƙasar nan tamu da shi na kwaɓewa, ko ma hatta hali da ɗabi'un mutane ɗin da ake faɗa, ake ce ai mutane ba su da kirki. Na farko ko da yake ita kanta wannan maganan ma akwai nazari a cikinta, domin akwai masu kirki da yawa a ƙasa, Allah ne kaɗai isan iya kashe su, musamman da wannan ƙasar tamu ta Najeriya. Mutanen arziki, mutanen kirki suna nan bila haddin, illa iyaka dai mutane sun fi jin kururuwar abu mara kyau. Idan mutane 100 sai su kwan 100 suna abin arziki,

0: zai yi tasiri wajen gyaran al'amura.
1: Da akwai inda suke ganin cewa a ayi shugaba ɗaya biyu uku su a cikin gwamnati ko a shugabancin ƙasa na gari ne su, amma abokan aikin ne ba na gari ba, to wa yake da alhakin samar da abokan aiki? Yana da kyau mu gano cewa da yawa daga cikin shugabannin ƙasashe na duniya ba su yi sa'a kamar shugabannin Najeriya ba. Ni ban taɓa gani inda ake wa shugabanni biyayya ta sau da ƙafa ba kamar a ƙasar nan tamu. La'alla neman shiga ne ko kuma fadanci ne ko iya yi ko ma dai menene, za ka samu cewa shugabanni ko na soja ko na farar hula a wannan ƙasar tamu suna samun wani irin biyayya ta ba za a ce ito ta wuce gona da iri. Duk abin da shugaba yake so ko daidai ne ko ba daidai bane, za ka ga cewa za a tsaya a nuna cewa wannan abin daidai ne kuma shi za a yi. Hatta kai ga cewa an samu shugaban da ya kalli tsabar idan mutanen Najeriya bayan ya yi abin nan na biyu, bayan ya yi zango na biyu, ya nuna cewa yana so kuma ya ƙara zango na uku, kuma sannan aka samu da yawa daga cikin da suka ƙoƙarin gamsar da 'yan Najeriya cewa hakan din daidai ne. Kamar yadda ake cewa idan mutum da zai ce kaza fari, su kalli abu fari ya ce baki ne, sai a ce gaskiya ne baki ne, inda zai canja ra'ayi ya ce kuma ashe kuma fari ne, a ce awo ashe da shan wuri mai kula ba a yi fari din ne. Saboda haka kasancewar za ka samu mutum idan gwamna ne shi, saboda tsananin biyayya ko da kuwa wannan biyayyar ɗin ta munafinci ce, amma dai da akwai ta. Abin da yake so in ce ko da biyayyar ta munafinci ce akwai ta, so idan da mutum yana so ya gyara ƙasa zai iya amfani da biyayyar da ake masa ya gyara. Za ka ga cewa an taɓa samu a wannan jihar tamu ta Kano wani gwamna yana mulki, aka zo aka ce za a gyara tsarin mulkin Najeriya, wato za a yi wa tsarin mulkin Najeriya gyaran fuska, ana neman ra'ayin mutane akan cewa a saka a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya cewa ƙananan hukumomi za a rinka ba su haƙƙinsu kai tsaye, ba gwamnatin jiha ta rinka karɓa tana son musu ba. Wato zai zama cewa kai tsaye kamar yadda ake ba wa gwamnatin jiha haƙƙinta, to a ba wa ƙananan hukumomi haƙƙinsu, wato shi ne abin da ake cewa 'yancin cin gashin kai na sarrafa dukiya ta ƙananan hukumomi. Amma aka samu shugabannin ƙananan hukumomi a ƙarƙashin wannan gwamnati su suka rubuta suka ce ba sa son wannan 'yancin. Nake gaya wa wani mutum a lokacin da ce ban taɓa jin mutumin da aka ce za a ba shi 'yanci ya ce ba ya so ba sai yau, saboda tsamin munafunci irin na biyayyar shugabanni. Kuma za ka ga cewa wani gwamna da aka yi a wata jiha da aka lura da cewa shi mai naɗa rawani ne, duk kowa da kowa aka kewa da shi sai zama kowa yana da rawani, yana da gemu, kowa ya tsaye da gemu. Aka samu wani gwamna yana da hular da yake so a rinka saka tana da wata kala ta musamman, mutane aka rinka yawa da wannan hulunan masu wannan kalar, wasu kuma suna yawa da huluna guda biyu ko uku in za su shiga gurin su saka irin wanda yake so, in sun fito su saka wanda suke so. To shugaba idan ya zama da cewa irin waɗannan al'ummar yake mallaka, idan shi da gaske yana so ya gyara ta, ai abu ne mai sauki, zai iya ɗaukan matakan da zai bi ya gyara wannan al'umma, tunda ana bin sama a kan shirme, ina ga kuma in ya tsaya tsayin daka a kan daidai. Wata magana na iya tasowa a ce a'a ai idan shirme ne zai yiwu a bi shi, amma ran da duk shugaba ya ce yana so ya yi aikin gaskiya a tsayi da amana, a rage ko a kawar da rashawa da cin hanci, a daina cin dukiyar gwamnati barkatai, to a sannan ne kuma waɗanda suke moran wannan za su tashi su yi masa ƙayan baya. Babu shakka da akwai wannan ƙalubalen, amma duk shugaban da ya tsaya ya shirya yadda zai yi ya shiga gwamnati, kuma ya tanadi mutanen da suka cancanci su taya shi aiki da irin aƙida irin tasa, wato in Allah ya yarda sai an cimma gaci, ko ɗayan biyu ce za ta faru, ko yayi nasara ya tabbatar da wannan gyaran da yake so ya kawo 100%, ko kuma a matakin farko ya karere wasu muhimman gaɓoɓi da ƙasusuwa na masu kawo masa cikas, ko da kuwa za su kawar da shi su kawar da gwamnatinsa, amma shi kuma ya musu lahani, kuma zai gaba kuma a samu masu biyo bayansa, ko gaba ta kusa ko ta nesa, su ci moran abin da ya dasa su ɗora a gaba har a cimma nasara. Duk wannan magana nake faɗa akwai misalansu a tarihi barkatai a ƙasashe daban-daban.

0: wasu kuma za su ci abin da ya sa ainihi nake da wahala a ƙasar nan saboda muna da yawa. Najeriya tana da yawa, mutane ne da yawa, ana zancen wajen mutum miliyan 200 ko fiye. To shi ma wannan inda an tsaya tsayin daka wannan yawan ai shi ma yawan abokan aiki ne, ai shi dan adam arziki ne, ai albarka ce. Za a yi kokari a amfani da wannan yawan ne a gina ƙasa, a cimma nasara. Kuma ya kamata a daina kukan yawa akan wahalar rayuwa, domin wanda suka fi kowa jin daɗin duniya a yau, daga cikin wanda suka fi kowa arziki a yau, kuma su suka fi kowa yawan mutane a duniya har yanzu, daga cikin ƙasashe kuma masu tasowa ka'in da na'in suka bunƙasa a harkar tattalin arziki da ilimin kimiyya da fasaha, akwai kuma ƙasashen da kuma su ma suna daga cikin wanda suka fi kowa ne yawan mutane. Ana ina magana a misali magana ta farko akan ƙasar China, magana ta biyu kuma ina ishara zuwa ga ƙasar India. To saboda haka ita ma maganar yawa a daina kawo cikas da maganar yawa. Kawai dai abinda muke bukata kamar yadda ya gabata a wani shiri na sharhi da tsokaci, ana bukatar shugabanni ne masu kishin zuci waɗanda suka cika mafiya yawa daga sharuɗan shugabanci. Domin sharuɗan shugabanci suna da yawa, kaɗan daga cikinsu shi ne gaskiya da riƙon amana ta shugaba, wanda wannan ɗaya ne bisa ɗari na nagartar shugabanci. In shugaba mai gaskiya da riƙon amana, alhamdulillah an samu ɗaya bisa ɗari, yanzu saura kuma 99 bisa ɗari sauran siffofi da zai haɗa da wannan, sannan gaskiyarsa da riƙon amanarsa ta yi tasiri. Amma daga cikin muhimman shi ne iya tafiya da mutane, iya sarrafa mutane, iya mu'amala da mutane, sannin ma mutanen tukun kansu. Da yawa daga cikin shugabanni jagoyi da suka fice a duniya suka yi nasara, za ka samu babu wanda Allah bai bashi ɗabi'a da hali na fahimtar mutane da kuma iya mu'amala da su ba. Ba wani shugaba da ya ci nasara a duniya wanda shi bai san mutane ba kuma bai iya mu'amala da su ba, ba a taɓa samu ba. In dai an mai shaida a tarihi ya ci nasara, ya biya bukatar shugabanci, ya biya al'umma bukatar al'umma da yake shugabanta, to za a samu daga cikin muhimman halayensa da ɗabi'unsa ya san mutane, na nufin ya san ɗabi'u da halayen mutane, ya kuma iya tafiyar da mutane, sannan kuma ya zama na cewa yana yin amfani da kurjini da alfarma da farin jini. Duk shugabannin da suka yi nasara kuma Allah yana ba su kurjini da farin jini, shi ne za ka samu cewa ana samun mutane wanda za su yi kundin bala saboda su, kuma ba don saboda su biya su ba, ba don komai ba. Allah ya sa wani sirrinsa na soyayya da biyayya a cikin zukatan masoyansa, to ya amfani da wannan soyayyar da biyayya ta mutane ya ciki ya ja su ya kuma horar da su, sannan kuma ya fitar da haziƙai a cikinsu wanda za su zama masu taya shaiki. Akwai misali da ake bayarwa cewa da akwai waɗanda suka nemi mutum 18 suka kafa jam'iyya suka shiga takara, amma mutum 18 ɗin nan a wata jam'iyyar ba a Najeriya ba, a wata ƙasa, kowanne a ciki yana da abin da ake cewa presidential quality, kowane ɗaya a cikin mutum 18 ɗin nan yana da cancanta ya zama shugaban ƙasa. To a cikinsu za a fito da shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da ministoci, waɗansu kuma 'yan takarar majalisu da su jagororin 18 da waɗanda suka gayyato, suka haɗu da su da waɗanda suka gayyato, kuma duk abin da suke tafiyawa sha'anin shugabancinsu da jagorancinsu na siyasa abu biyu suke yi, suna ba da jagoranci kuma suna horar da mabiyansu a kan jagoranci. Saboda haka yau da gobe ana samun ƙarin ƙwararru waɗanda suke tafi da shugabanci. Kamar yadda na sha faɗa cewa kuma yadda kuma dukkanmu muka sani, shugabanci ba zai yi nasara ba sai idan ana ɗauke da rukuni masu tafiyar da jagoranci waɗanda gabaɗaya halinsu da ɗabi'unsu da horonsu yana kan alƙibla guda ɗaya, shi ne cigaban ƙasa da biyan bukatar al'umma. To saboda haka da wannan za mu iya samun cewa da yawa daga cikin matsalolinmu a mafi ƙanƙantar lokaci insha Allah ta'ala za a iya tsallake su. To abinda ya sa na fara aka fara wannan shirin da tsokaci da addu'a shi ne yadda mutane da yawa suke samun karayar zuci, waɗanda suke samun sanyin gwiwa daga abinda ya faru a shugabancin siyasa na ƙasar nan, cewa mutane gani suke yi al'amura maimakon su rinƙa kyautatuwa dagulewa suke yi. Kuma abinda ya ƙara karyawa mutane da yawa zuciya shi ne waɗanda suka ƙwallafa rai a kansu suke ɗauka su ne mahadi ma shi gyaran zamani sai ka shi kuma suwa sun zo sun zama duk gayyar dai kusan kowane gauta ma ja ne to wannan ta fi satar da mutane da yawa daga abin da ni dai na gani kuma nake tattarawa da yawa daga cikin mutane waɗanda suke da suka zurfi cikin sa rai da samun kyautatuwar al'amura a shugabanci da suka ga cewa sun samu sabanin abin da suke so sai zama cewa wasu gwiwarsu ta kare wasu ce su ai daga yanzu ba za su ƙara shiga harkar siyasa ba waɗansu ce ba za su ƙara wani zaɓe ba wasu ce ba za su sake jefa ƙuri'a ba wasu kuma suke tunda wane ya kasa ba wanda zai iya to duka wannan tunanin da jin wannan shine ma wato haɗari mafi muni daga cikin abin da ya samu a cikin wannan lokacin ba ma wai wahalar rayuwa da tsadar kayan masarufi da hauhawar farashi da karyewar naira da hargitsi na zamantakewa da abubuwan da muke fama da su barkatai a ƙasar nan duk waɗannan haɗarinsu da munansu bai kai sarewar gwiwa da karyewar zuciya da kuma fidda rai daga samun mafita ba da mutane suke shiga yau a sakamakon gazawa ta irin shugabancin da ake yi a yau don haka ne aka fara shirin da addu'a cewa ai Allah ba abin da bai iya ba idan ma dan adam gwiwarsa ta karye ko zuciyarsa ta yi sanyi to ya tuna cewa Allah fa yana nan sannan kuma Allah yana da wata bajinta da yake wa bayinsa da ake cewa dukkanin tsanani yana tare da sauki in ka ji abu ya cika kwaɓewa da dagule wato in Allah ya yarda mafita tana kusa kuma Allah madaukaki sarki yadda ya duniya idan mutane suka iya bakin kokarinsu akan samu mafita suka kasa sai Allah ya kawo musu mafita ta inda ba sa zato kamar yadda muke gani akan titunan mu ne yau da gobe zaka zo ka tarar titi irin mai mahaɗan nan wannan ya taho daga gabas wani ya taho daga yamma wani daga kudu daga arewa an haɗa a tsakiya hanya ta tushe da abun hawa balantana mu da muke da abubuwan hawa iri-iri akan titunan mu mota tana kai keke yana kai babur yana kai babur din mai kafa biyu yana kai adeji sahu yana kai sannan mai turun kura ma yana kai sannan mai jan kuran ruwa shi ma yana kai sannan akan titi dubura ɗaya ake wasu kuma suna tafi a kafar su ma an koro su daga gefen titi saboda an tare titin su ma sun hawo kan titi din kan kwalta maimakon zama suna gefe masu tafiya da kafar su ma sun zama suna cikin masu amfani da titin da ma abun hawa yake hawa dan haka za a da a tushe su kan su ma da suke da abun hawan kowa abun ne dauko abun hawansa daban wani ya dauko mutane wani ya dauko planki irin dogon katakolan da ake yi ake shi wani ya dauko irin karafunan nan roji wanda ake yin dakin da su kuma amma ya ɗoro su akan yan kurkura ko kuma ya goyo shi ma akan babur wani kuma ya ɗauko tsani ya goyo mutumin ya goya tsani ya saba tsani a kafadarsa duk ana kan titi guda ɗaya sai a zo a cushe babu masu bada hannu ba mahata yaran nan masu ɗaukan sanda su bada hannu suna ɗaga mutane gorori a tsaya ba a kasa gaba a kasa baya kowa ya fitar da rai mutane masu tsimurai kada man su ya kone su gaji ba su kashe abin hawansu saboda kada garin tsayawa kuma sa ta kone mai ana zaune a wannan hali sai ka rasa yadda aka yi sai ka ga hanya ta bude kuma ana ta wucewa aikin Allah ne wannan kamar yadda yake faruwa akan titunan mu haka yake faruwa a rayuwa ma da yawa daga cikin abubuwan da ake rasa inda za a yi da su sai ka ga cewa kuma Allah ya kawo mafita an samu mafita balantana kuma mu munin al'amari da kwabewarsa a ƙasa na aibe kai ne za a ce an rasa yadda za a yi ba domin yana daga cikin baiwa ma da Allah ya sa ake yin mulkin nan irin na demokaradiyya duk abu dai za a ce ga wani wa'adin mulki zai kare wani ya tafi wani yau garin haka Allah zai sa a tsinci waɗanda za su yi abin da zai zama mafita ga al'umma shine ma amfanin mulkin da ya zama da cewa yana da zango ina karewa ana sauka ba na dindindin ba ne mutum ya wara shekara 30 ina mulki ko 29 ina mulki ko 15 ko 10 ko 8 shi kada ina mulkar al'umma da amma Allah zai sa wannan 20 din ko 10 ko 8 abin arziki ake kullawa ci gaba ake gani sai a ce ta zama mai tayi tunda ana samun tsalari har yanzu zancen da muke ciki akwai mutanen da ba su gaje shugabanninsu ba suna yin mulki kuma da kansu suke zaɓar su ci gaba da yin mulki amma ba ina magana waɗanda ake zaɓar su ba da akwai wanda ake zaɓar su sai su shekara 10 yanzu akwai ƙasashe daban-daban a duniya mulkin demokradiyya ake yi amma tsarin mulkin su ya ba da dama shugaba ai ta zaɓar sa sai shekara 15 ko 20 yana shugabanci ko 30 ma yanzu shugaban ƙasar Russia Putin a yi shekaru 10 ne yanzu yana nema ya shiga 10 kusa ido shi hanyar 20 amma zaɓar sa ake ba mulkin ka ba mulkin soja ba ne me yake kama ka jawa kuma irin mulkin kasashen Laraba ne na sarauta wanda sai sarkin garin ya mutu sannan za a zaba wani ba zabar mutanen kasa suke zabar sa ya ci gaba da yi bisa sa ran su saboda sun ga abin arziki kuma kasar take ma a yanzu zancin da muke cike shugaban kasar take yau shekarar sa 18 yana mulki amma ba kama kariya bace zabar sa ake yi in zango ya kare zo in nemi dama a sake bashi kore ta so sun canja tsarin mulkin sannan gaba za a shiga yin irin ina jin na shekara zango biyu dinin daga shi ba kare to amma abin da nake cewa shine yana daga cikin baiwar ma da Allah ya sa yanzu din ba tsarin mulki ne irin na sai Allah ya isa ba wato mutum ya tayi ba ne za ku yi da shi a'a tsarin mulki ne wanda zango shekara hudu za a sake zabe wata shekara hudu saboda haka mutane su daina fitar da rai daga rahamar Ubangiji Allah ma ya hana Allah ya hana mutane su fitar da rai daga rahamarsa kuma Allah ya alƙore dukkanin tsanani yana tare da sauki kuma komai duhun dare gari zai waye kuma bayan wuya sai daɗi don haka mu ɗauka cewa wannan wahalar da muke sha da wannan ɓacin rai da muke gami da shi na irin shugabancin da ba bin tsarin jin ra'ayin mutane a cikinsa ba karɓar shawara babu kawo abubuwan gina ƙasa na gaggawa da jama'a za su rinƙa jin daɗi suna jin farin ciki a zuciyarsu cewa ai ana aikin gina ƙasa to kar jama'a su fitar da rai da mutane su ɗauka cewa to Allah ya sa hakan ta zama alheri ta zama dalilin sa kishi a cikin zukatan masu yaƙin neman zaɓe zukatan 'yan siyasa ya zama da cewa su fahimci cewa talakawa sun fara gajiya da wannan salon mulkin wato babban wanda zai birge talakawa nan gaba shine ko waɗanda za su birge talakawa a cikin 'yan siyasa da masu yawan mulki a kowane mataki a kowace jam'iyya su ne waɗanda yanzu ba ƙoƙarin kawai su mulki su ta samu abin duniya ba ne a'a waɗanda za su fito ne su nuna cewa ba abin duniyar cikin gwamnati ne a gabansu ba kyautata al'umma shi ne a gabansu sannan kuma bajintarsu shi ne su yi abubuwa na gaggawa al'amura sun kwaɓe sun caɓe yadda abin da ake bukata shugabanci mai zafin nama ana bukatar shugabanci mai ƙuruciya ana bukatar shugabanci mai salon yin ayyuka yau da gobe saboda an tsara ayyukan kafin a shige shi kuma an tsara wanda za su yi shi kuma an tsara hanyar da za a ba aiwatar da shi ta wani tudu da wani gangare talakawa kawai su ga yau da gobe kawai yau ana wannan gobe ana wancan jibi an gama wancan gata an fara wancan cicca an soma wancan a samu ci gaban tattalin arziki a samu ci gaban zamantakewa a samu ci gaban wayewar kai a samu ci gaban zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kan ƙasa to idan Allah ya taimake mu wannan wato da kowa da 'yan Najeriya suka yi zai sa da su talakawa masu jefa ƙuri'a da 'yan siyasa masu neman a zaɓe su da kowane ɓangare masu tasiri cikin al'umma ya zama da cewa su karkato ra'ayinsu cewa abin nan fa ya isa haka ya kamata kowa ya kawo yadda za a yi a samu cigaba a samu kwanciyar hankali da zama lafiya to ba tare da an ɗau lokacin da yawa ba a madadin bare jagororin wannan gida na bayan ruwa rahama mai albarka don wanku Aminu Isma'il sa ga gina ke cewa Allah ya ba mu alheri
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Rahama Radio.
2: Rahama Radio.
1: Rahama Radio. Rahama Radio. Rahama Radio.
3: Masauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na Barka da Rana. Kirin da ke yin tsokaci game da tarihi game da batutuwa da ke da jibi da rayuwar al'umma. Manufin haƙaito wasu daga cikin mas'alolin da ke da jibi da rayuwar al'umma domin a yi musu kallo na tsanaki kuma a yi taza da tsifa a fito da muhimman abubuwan da ko dai za a haska wa al'umma ko kuma su kansu mahukunta domin a gudu tare a tsira tare. Shirin ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa Rahama Radio ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkan ranaku irin wannan ta Litinin har zuwa ranar Laraba. Alhamdulillah, bayan kammala bukukuwan sallah a iya cewa mun dawo bakin fagen bakin daga da za mu dora a wannan rana, wanda kuma mun dawo a daidai gabar da a iya cewa mahukunta ke cika shekaru uku cif ludayin suna kan dawo, kama daga kan shugaban kasa da gwamnoni da dai yan majalisu. A wata na gaba ake rantsar da su a majalisunsu, amma dai tare daidai aka zaɓe su. Sakamakon haka muka ga dacewar mu ɗauko karatun taron tukuru, ma'ana mai kallo na tsanaki a kan yanayin da al'umma suke ciki a game da kamun ludayin mahukuntan da ludayin nasu ke kan dawo, ta fuskar gamsuwa ko kuwa akasin haka daga al'umma. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu kan watakila sauye-sauyen da suka yi, ko kuwa akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce an nusar da su domin su kai wa talakan da ake cewa ana yin rawar da bazar sa ɗauki. A cikin zauren namu, ina farin cikin gabatar muku da guda cikin masana a fannin siyasa da tattalin arziki, wanda kuma ba ɓoyayye bane ba, hususan ga waɗanda ke bibiyar shirye-shirye makamanta wannan, wato Dr. Abubati Baƙo, wanda a daidai wannan lokaci ina farin cikin gabatar muku da shi. Kuma za mu kalli wannan batu da ma yanayin da jam'iyyu a wannan ƙasa suka gudanar da zaɓukan fidda gwanin 'yan takara tun da a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Kowace jam'iyya ake sa ran za ta miƙa sunayen waɗanda take so su riƙe mata tutar takara ko su wakilce ta a matakan da za a yi takara daban-daban, wanda kuma na san zai wuya a ce akwai jam'iyyar da ta rage bata yi ba tuni da watakila doka za ta yi aiki a kanta ta yi sai dai ta zama 'yar kallo idan aka zo ga zaɓukan da bata iya fidda 'yan takara har zuwa wacce rana ta 30 ga wata ba, wato ranar Asabar ɗin da ta gabata. A madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida da kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, ne wa Dr. Abubati Baƙo Lale marhaba da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
4: Jami'a, assalamu alaikum.
3: Alaikum alaikum salam wa rahmatullahi. To, nazari ne kamar yadda na ambata muku za mu yi da dakta akan waɗannan batutuwa da suka wakana a wannan wata da muke ban kwana da shi na Mayu, wanda ko shakka babu na san akwai abubuwan da la'alla dakta zai iya nusarwa ko dai ga ku al'umma da ragamar ɗora shugabanni ke hannunku ko kuma su kansu mahukuntan da ludayin suke kan dawo. Amma bari mu faro daga batun cikar shekaru uku da mahukunta suka yi a karagar mulki. Ban sani ba dakta, me za a iya fayyacewa al'umma a matsayinku na masana kimiyyar siyasa? Shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da kamun ludayi da kuma sauye-sauyen da aka samu a matakai daban-daban?
4: A'udhu billahi samiul alim min shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, subhanaka la ilaha illa ma lam ta'lam innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sahbihi wa man wala bi sallallahu alaihi wa sallam. To, mun sauraron mu ne muku sallama ta addinin musulunci. Mallam Abbas, a hakika shekaran jiya ne aka cika shekara uku da rantsar da shugaban Bola Ahmed Tinubu a karagar mulkin Najeriya, ma'ana a matsayin shugaban Najeriya da kuma gwamnoni guda 36 da aka rantsar. Dama ƙa'idar shi ne zai kwana 1460.
3: Shi ne adadin shekaru hudu.
4: Ya shi ne adadin shekaru hudu kwanakin da zai yi, wanda zai yi kimanin wata 48 ko kuma mu ce awa 36 da wasu yin tsari
3: sai a fayyace
4: ne ko mashi fayyace kenan. To yanzu hakika idan muka duba za mu ga cewar har yanzu demokuraɗiyyar Najeriya tatata take, ban dai ce na rufe take ba, tunda an yi kimanin shekara 27 kenan ana yin wannan demokuraɗiyya. Sannan abin da sai muke cewa har yanzu rarrabe take yi saboda malabas duk ka'idojin demokuraɗiyya da muka sha rubutawa muka sha faɗa guda 57, wanda masana irin su Profesa Albert Abinyu ba suka fitar suka ce wannan su ne ka'idodi na demokuraɗiyya, wanda idan mahukunta da kuma masu ruwa da tsaki a ƙasa in suka kasa aiwatar da su, to a hakika dole ne a sami matsala a yiwuwar wanzar da yin demokuraɗiyya. A hakika idan ka duba na ka'idojin demokuraɗiyyar gaba ɗaya guda 57 ɗin nan ba wanda ba a ballagabar da shi ba,
3: ko ɗaya ba,
4: ko ɗaya da za ka ɗauka ka ce Mumtaz ko kuma good ko ka ce excellent babu shi. Kalin daga farko na ɗaya da za ka ce ɗan ƙasa, don duk wani abin da yake gani don ɗan ƙasa yake yi, ɗan ƙasa shi yake da haƙƙi, kuma ƙarfin yin demokuraɗiyyar ma shi ɗan ƙasa shi ne abin togo, shi ne zai ce in ko ya ce a'a a ƙa'idar demokuraɗiyya. Saboda demokuraɗiyyar nan an daɗe ana yin ta a duniya ƙwarai-ƙwarai da gaske, kuma tun da aka ƙirƙiro ta a Athens, ma'ana a Greece, ƙasar da take Turai, ta kawo maganar wato shekara 1508 kafin ma zuwan Nabi Isa alayhi salatu wasalam ake yin demokuraɗiyya a duniya. To amma ka'idodinta waɗanda suka yi nisa suke yin demokuraɗiyya a duniya irin su Birtaniya, irin su Canada, irin su Amerika da shauransu, to za ga cewar abubuwan suna tafiya suna ci gaba da shauransu.
3: To amma daga ina aka sauɗe a ce ko guda ɗaya, ma'ana ba a samu wajen cika irin wannan ka'idoji na demokuraɗiyya da ake cewar waɗanda suka zo suka ɗabbaƙa su sun yi nisa da shi, magana ake yi ta shekaru 27 wanda na ji ka ce har yanzu tatata ma take yi, kuma ni na san a ce mutum an haife shi tun daga jariri har ya kawo shekaru 27 ya kai manzalin da za a ce ya balaga ya ma san waye shi, ya ma fara gane abubuwan da ya kamata da waɗanda ba su kamata ba.
4: Haka yake wannan sharhin da ka yi, wato abin da za mu ka ce hanyar tatata take da abin da ba a bi ƙa'idojinsa ba, da abin da ba a bi abin da ilimin abin ice abu ba, ba za ka ga ci gaba ba ko da tsakanin narrative. To saboda haka demokuraɗiyyar Najeriya har yanzu a hakika tatata take, saboda ka ɗauki maganar yin zaben cikin gida yana ɗaya daga cikin ƙa'idojin nan,
3: inda yanzu a baya-bayan nan aka kammala
4: shi, aka kammala a baya-bayan nan, inda yake a ƙasar kowa ya yi kuka da shi, kuma shi kansa ofishin efo ɗin da aka ce a yi amfani da shi alhaji bayan alhaji ko hajiya bayan hajiya,
3: wasu su ce kato bayan wani su ce kato bayan kato, wani su ce kato bayan kato,
4: tunda akwai dattawa. To saboda haka za ka cewar wannan abu ne a duniya, amma dai mu magana sa an gani yayin sa amma inda ma suka taso yanzu su ma san shi ba, saboda in ka kula ai muna cikin duniyar the world of communication, mana duniyar da take a yanzu idan a kasashen da suka ci gaba kake irin su Netherlands, irin su Belgium, za ka ga cewar zaɓen ma ba ya kafuta ba, kana kan gaban ka za ka danna ranar zaɓe ka zaɓi wanda za ka zaɓa, kuma ba yadda za a yi irin su Finland, irin su Norway da shauransu, ba yadda za ka yi magudi, babu, babu, da duk abin da yake in ka ce akwai magudi to an sauke wa kaidodin su kuma an sauke wa jigajigan da kamata ya tsaya da kafarsa kuma a rinda cin ribarsa.
3: Amma duk da ban shigo kan wannan batu na zaben cikin gida da aka kammala ba, wanda na san shi kansa mas'ala ce mai zaman kanta. Akwai waɗansu da suke kallon cewar ai shi wancan tsari da aka furta a kansa da ake cewa delegate a zaɓi wasu mutane da suke cikin jam'iyya a ba su dama su je su fadda wanda suke jin shi ne a ala da ya kamata ya rike wa jam'iyya tutar takara. An fi shirya maguɗi a ƙarƙashinsa a kan yadda za a ba wa 'yan jam'iyya dama su yi layi su fadda wanda suke jin shi suka fi gamsuwa ya zo ya rike wa jam'iyyar tasu tutar takara.
4: Wai abu ne zan yi da kowa zan ji da yanzu duniya ta canja. Ana amfani da social media ɗin na ga cewar mutum kame ni cikin kamala na ga ya zo an yi layi ana wannan tsarin na alhaji bayan alhaji hajiya bayan hajiya yana cewa ɗaya uku takwas ishirin ɗari biyu ɗari uku kaga wannan ai maguɗi ne
3: to idan na masu sa ido da ake cewa akwai INEC akwai yan sanda akwai masu farin kaya DSS
4: ba ruwan su ai tunda wani ake ta gudu na ranar bincin demokuraɗiyya
3: yanzu su INEC ba su suke gamsuwa cewar eh haƙiƙa jam'iyya kaza ta zo ta aiwatar da wannan zaɓe kuma su ma sun gani shaida ne su an yi zaɓe ba tare da an yi maguɗi ba.
4: Matsalar cin hanci da rashawa ne da zai bi wannan abubuwa. Ina kuma aka ce akwai cin hanci da rashawa kuma babu ƙa'idodi na ita demokuraɗiyyar kamar yadda ba ka misalin zancen demokuraɗiyyar cikin gida haka ga da yawa 'yan takara suna cewa an yi musu ba kuɗi su suna cewa ai kuɗi aka raba ai kaza ai kaza ba abin da ba to yasa ne shi ce maka ƙa'idodin demokuraɗiyya ƙa'idar shi ne 'yan ƙasa tun dubban mu'amalolin da shi ake maganar tattalin arziki maganar tsaro maganar zaman lafiya maganar samun ilimi ga matasa ga mata ga kowa da kowa kana maganar ko ɗan jarida ko ringa yaɗa abubuwa na gaskiya bisa kan ƙa'ida abubuwa da suka shafi yin shari'u da kowa da kowa magana kake kana ɓangaren shari'a wannan tarakun kana ɓangaren majalisa masu shirya dokoki da shawaransu kana maganar majalisu na ƙasar nazartarwa ma'ana ɓangaren shugaban ƙasa gwamnati da shugabanni na ƙananan hukumomi da shauransu kana maganar tattalin arziki da shi ɗan ƙasa zai ga tattalin arzikinsa yana barin ƙasa sakamakon manufofi da tsare-tsare wanda shugabanni suke fitowa da shi da kuma dokoki wanda yake yana da su za su tsara wanda zai haɓaka tattalin arziki kana maganar a samu zaman lafiya a ƙasa a samu kiwon lafiya a yi maganar ilimi da shi ne zai kawo ci gaba a ƙasa kana maganar jam'iyyu su kansu inda ne duk da dai akwai ƙasashen da duniya jam'iyya ɗaya suke kamar irinsu China haka kuma kamar irinsu Koriya ta Arewa zuwa zai ta demokuraɗiyya sun dai shugaban ƙasarsu shi ne yake ɗora garan ra'ayi da wajen babansa amma su gani suke demokuraɗiyya suke kuma suna ci gaba sannan ana maganar jam'iyyu su bi ƙa'idodin doka da shauransu kuma ana maganar cewar ita kanta demokuraɗiyyar dukkanin dokokin da ta gabatar a wanzar da su bisa wannan ƙa'idoji ana maganar kuɗi a ƙa'idojin demokuraɗiyya amma kuɗin sun kuma zama da iyaka inda aka ci gaba ma'ana za a ce wanda yake takarar shugaban ƙasa kada ya kashe abin da ya fi biliyan goma in ya tara kuɗi daga wajen waɗanda suke shugabanni daga 'yan ƙasa daga waɗanda na sa labatar da mana da shauransu iya yi to kada ya wuce kaza domin kuma idan ya wuce za a hukunta shi akwai wanda a amerika 'yan shekarun baya da aka yi zaɓe aka ga ya kashe kuɗi fiye da ƙa'idar abin da ya kamata ya kashe a takararsa na majalisar wakilai ta ƙasa ƙarshe ɗaure shi aka yi to duk irin wannan ƙa'idodin ya kamata a ce an ƙarƙarar an ilmantar kowa ya san su da shauransu gaskiya ainihin demokuraɗiyya kamar yadda mazauna suka faɗa irin su Professor Paul Collier mai jami'ar Oxford da take London a littafinsa yake cewa ita demokuraɗiyya ta yammacin Turai ƙasashen Afirka tura musu aka ringa dannawa cikin makogwaron su cewa sai sun yi ta.
3: An ce wani abinci
4: in kwarai da gaske. To ai saboda bata dace da tsari na al'adu na ƙarfin tattalin arziki da shi yadda su yan kasashen da suke Afirka suke zaune. Ita kuma duk kasar da ɗan ƙasa ba zai iya samun abin da bai gaza dala 7,000 a shekara ba, ku tankucin ka ce kowane wata ko mutum tura wibaro yake yana sai da mambar ko ɗata ko namu kamar kada ya gaza samun aƙalla ba aksar ba naira 500,000 a wata. A wata guda wanda yake in dai ɗan ƙasa ba zai iya samun wannan ba, to suka ce demokuraɗiyyar ba za ta tasiri ba.
2: To amma ya danganta yadda watakila ita gwamnati misali, ita gwamnati ma'aikatanta ake misali ko ko a'a su 'yan ƙasa hannu wanda suke kasuwanci, tunda gwamnati ba za ta ce za ta gane kowa da kowa ba.
4: To ai dama su 'yan ƙasa aka kamar yadda kwanan nan marauni gwamnoni da suke gwamnan shi yan gwamnatin ne shi zaɓe aka suna cewa to ƙoƙari aƙalla ba aksara ba a mai da mafi ƙarancin albashi ikai kimanin daga 70,000 zuwa 100,000. To amma babban matsala ita ce ai tasiri da kuɗin ƙasa yake da shi ita naira an riga an zaizayen shi ai tunda tana kaiwa aƙalla 1,300 da wajen 40 da wani abu ko kwatankwacin wani abu irin wannan. Kamar ƙasar tattalin arzikinta har yanzu bai dawo daren kaga babu wannan magana.
2: To amma dakta daga cikin abubuwa watakila da masana suka fitar akan abin da yake alamta cewar an samu ci gaba ta fuskar mulki, ka ce ko guda daya ba a iya cikawa ko ɗabbaƙawa a wannan ƙasa ba cikin wannan tsawon shekaru da ake ciki a mulki na demokuraɗiyya wanda ku kuke ganin ya fi irin mulkin da ake yi da kuke kallo a matsayin na kama karya ko mulkin soja ko na gargajiya da shauransu. Mu kalli yanayin da ƙasar take ciki da yadda su hukunta suka karɓi ragamar mulkinta lokacin da shugaban ƙasa Bulama Tinubu ya zo karagar mulki, akwai matsala da ya fuskanta ta yanayin durƙushewar tattalin arziki na wannan ƙasa da ake ganin cewar a wannan lokaci ma har ta kai jallin albashi yana neman ya gagari gwamnati da ta iya biya, sai an je an ciwo bashi za a ci gaba da biya saboda wasu kukumai da suka tattare hanyoyi kamar abin da ya shafi tallafi na man fetur da ake ganin cewar shi yake zuke waɗannan kuɗin wanda kuma aka ce a ƙarshe ma ba al'umma ne suke cin gajiya saboda wasu 'yan tsirari da har yau mutane suna ta baza ido su ga an kamo waɗannan 'yan tsirarin da suka ɗau shekara da shekaru suna karkatar da waɗannan kuɗaɗe wanda ya kamata a ce sun ci gajiyarsu. Wanda a wannan bayaninsa na ranar karɓar mulki wanda kasancewar bai shiga ofis ba watakila saboda yana da masaniyar abubuwan da suke faruwa ya bayar da standing order ko executive order cewar daga wannan rana babu maganar tallafi akan man fetur, an janye shi. Irin waɗannan abubuwan duk ba su alamta cewar eh haƙiƙa an samu ci gaba ta wasu fannonin ba misali.
4: Abin da yasa za mu ce ba a samu ci gaba ba saboda matsaloli ne wanda sun faru a ƙasashe na duniya da yawa aka ɗabbaƙawa ƙasashe masu tasowa musamman wanda suke kudancin duniya wanda muke cewa global south, ma'ana ƙasashen da suke Afirka gabas ta tsakiya, Asia, Latin America, kuma aka ba musu abin da muke ce masa 10 prescriptions, ma'ana tsarin da shi bankin duniya da bankin lamin na duniya suka ce ƙasashen Afirka da na Asia da duk ƙasashen da suke masu tasowa sai sun bi ta kan wannan layin sannan za su samu haɓakar tattalin arziki. Ƙa'idodi guda goma shi ne su wuce da tallafi na gas, tallafi na fetur, tallafi na noma irin su wannan takin zamani wanda da dubu tana sa abin na ƙa'idodinsu da kuma abin da ya shafi ilimi shi kansa a manyan jami'o'i da manyan makarantu duk tallafin irin ire-iren waɗannan abubuwa. Ai kaga a ƙasashe da yawa da suka yi amfani da wannan damar na su ɗabbaƙa wannan abu na ƙa'idodin tafiya tattalin arzikinsu wanda mai baiwa bankin duniya da bankin duniya shawarwari da kuma consultancy ma'ana tuntun. tuba da suke masa shi ne Professor John Williamson sunansa, mutumin America ne a Washington ofishin sa yake. A shi kawo ɗin ka'idojin da yake cewa idan ƙasashe masu tasowa suka yi amfani da su, tattalin arzikinsu zai haɓaka. To amma idan muka yi duba a nazari da muke yau da kullum, ina nuna cewa kusan duk ƙasashen da suka yi ƙoƙari suka cimma nasara a kan waɗannan ƙa'idojin, za a ga 'yan ƙalilan ne waɗanda suka sami haɓakar tattalin arziki, kuma 'yan ƙalilan ne wanda suke ana yin demokuraɗiyya kuma na tafi da wannan tsarin na bankin duniya da na bankin lamuni na duniya. Za a ga cewa ƙasashen da idan shugaba ya zo ya aiwatar da wannan tsare-tsaren na prescription na ƙa'idojin da shi bankin lamuni, za a ga cewa wai ba sa iya cin zaɓe. Ƙasashe da yawa su Peru, su Brazil, su Latin America ɗin, noma namunan da suke kamar irin su Ghana, Afirka ta Kudu, ga dubi Kenya ma har yanzu rigima ake yi saboda ƙarin kuɗin fetur da shauransu. In ka gode su Bangladesh, ai rigingiri da 'yan ƙasa da suka ko malama hasina incremental
2: Bangladesh
4: abubuwa mata yi, kuma abin da ya koyar ta wa'annan abubuwa da suka shafi ne tattalin arziki. Ƙasashe da yawa sun yi ƙoƙarin su yi haka, har yanzu za a ga cewar wasu ma ƙasashen da sun zaɓi shugabannin sun yi sun aiwatar da irin wannan tsare-tsaren irin wanda misali shi Bola Tinubu yake wanzuwa a Najeriya, ba sa iya sake cin zaɓe saboda tsari ne wanda yake yana da matuƙar azabtowa. Amma ƙasashen da suke ba su da yawan al'umma, kuka kamar irin su Saudi Arabia, irin su Qatar, irin su United Arab Emirates da yake su yawanci ƙasashensu, akwai kuma wasu ƙasashen haka a gabashin Tunisia da yake cewa ba su da matsala, amma
2: masu da yawa kuma suna da yawa kuma suna da tattalin arziki kwarai da gaske, suna da hanyoyin
4: na samun kuɗi na shiga da kuma kuɗin ma da ya isa su aiwatar da ayyukansu na ƙasa, wasu ma su aji. Har sau da arewa tun da gaba an gano su bafi miliyan 39 ba, amma wani kana maganin mutane miliyan 240 san da aka yi amalgamation
2: 1914
4: kudu da arewa ka haɗe ayyukan yan Najeriya miliyan 20 ne a wannan lokacin.
2: Gaba ɗaya
4: kana maganin da hannun da aka ba Najeriya 'yanci 1960 ai ka gwamnatin Najeriya miliyan 35 ne, yau kana maganar shekara 65 baya miliyan 200 da kusan 40 ne, kaga fiye da mutane miliyan 200 sun ƙaru. Kuma shugabannin da duk aka yi bayan samun yancin Najeriya ɗin ba su tsaya sun yi lissafi na nan gaba cewar Najeriya za mu zama miliyan kaza. Misali ka ɗauki kamar ƙasar Birtaniya da cewa ita Najeriyar mulkin mallaka, ta yi wa ƙasashe 56 na mulkin mallaka ba Najeriya ita kaɗai, Najeriya tana ciki. Ai za a ga lokacin da aka ba Najeriya mulkin kai, ai ka ga su miliyan 62 zuwa miliyan 63 ne
2: gabaki ɗaya
4: a ramar da suke kasuwa da suke ƙasar Birtaniya. Amma yau Malam Abbas, 'yan ƙasar Birtaniya ba su kai miliyan 70 ba
2: har
4: zuwa yanzu a ce ko shekara 65
2: ko 100 ma ba su kai ba,
4: ba su 70 ma ba su kai ba, ko dubbalin kai yanzu ne muka ce ba su miliyan 68 ko da ɗan wata ɗoriya ba, saboda tsabar kirdadin da lissafi na shugabanni. To ka gani dubbalin da wannan, saboda haka shi isa da aka zo Malam Tinubu ice ya ci da tallafin mai ko ya ciki mai ya san cewa akwai matsala a Najeriya
2: na ciki
4: ne wanda ma bai zo ba
2: ta ta ina ciki ne
4: da zai san akwai inflation ne idan da zaka dan sai masa idan ya zo da yan kayan da zaka yi masa ne irin su dan dan da ya ba shi madara ai waye san mun ka wajen kashi 33 35
2: da yi in ya samu 10 kafin lokacin watakila bai fiye bige da 2 ko 3 ba
4: kwarai da gaske.
2: Za ita uwar ai tana samu dan abin da take kaiwa bakin salati da ya samu
4: shi ba bakin salati da za ta dauka ba ta iya cin kaji da hanta da kifi da waye
2: wanda wanda yake da kuma makiyalan shi ma ya samu gelwar rayuwa
4: saboda tsadar abubuwan rayuwa. Ai kuskuren da bankin duniya suka gina na aiwatar da wa'annan manufofin a da tsare-tsare irin na ƙasashe masu tasowa shi ne ya jawo ita kanta demokuraɗiyyar ta kasa zama daidai wa daida ta zauna da gindinta. Don ne don ka koyar za ƙasashe guda 54 ko da biyar da suke wannan ɓangaren na Afirka, a ƙasashe wajen guda 9 mulkin soja ake yi irin zum jerzum realism waye da shi ne kwarzo mutum da shawarun su so saboda haka tsarin ina da bukatar a ce ayyin shi sannu a hankali ba wai mu kadai ne Najeriya da shawarun abayin na Afrika shi malam Bola Ahmed gurin da aka rantsar da shi ranar irin ta shekarun jiya da ya fara jawabi a cikin minti uku da sakan 40 yace ya dauki ya cire tallafi kuma ya ce ya bar naira
2: yake ce ka kashe kana da shekaru kowace gwamnati ta zo sai ta ce barayi ne suke kwashe kudi to kuma an kasa samun jarumin da
4: zai
2: tun karuwan nan matsala
4: a gano su waye ne kuma ai mun gani
2: shine abin da talaka sai ne
4: da talaka yake so saboda mun yi kokarin ga cewa wa'annan ka'idodin ne randa mu shekara 10 ina tafi da abin a hankali a hankali a hankali a hankali har yanzu ba a gole ba India tafiyan
2: shi ma a janye tallafin
4: eh a janye tallafin sannan a hankali ya tafi da shi amma mun ba kwana 29 gobe har mutum shi ce shi ga wannan mutum ne fofin da tsare-tsaren ne yadda ake tafiyar yankin nan ne duniya ko kuma ka'idodin da muke cewa na globalization policy ma'ana ka'idodin irin na tafiyar duniya bai daya duka wannan ka'idodin su ne suka baza matsalolin mu na wato tattalin arziki
2: amma duk da wannan tsaloli da kake kalla dakta suna ganin ko kuma shi shugaban kasa yana ganin ba fa za a yanke kauna akan sun abin da za a samu na ciyar da wannan kasa gaba ba tunda akwai wani tsari da ya fito da shi renew hope wato sabunta fata wanda ake sa ran a karkashin sa akwai abubuwa da yawa wanda za a ci gajiyar mulki irin na demokradiya talaka ya dangwali mulkin ya dandanin ruwan mulkin demokradiya a karkashin sa don irin wayannan su na tsare-tsaren ba su taimaka wajen kawo wata talaka sauki da siyar da rayuwarsa gaba ba misali
4: in ka kula ba su kawo ba saboda kasashe da yawa sai tsari irin na faɗa ma sun samu matsala haka ake a Brazil haka ake a Malaysia Afirka ta kudu yanzu ma suna ɗanɗanawa duk da yawan al'ummar su bai wuce miliyan 60 ba
2: to amma in aka kalli yanayin complex ne ta wato zamantakewar mu da haɗa-haɗan ana maganar Najeriya heterogeneous society ce ma'ana mai ƙabilu ce barkatai da addinai da shawarunsu watakila su idan sun tafi a irin wancan salon shugaban kasa watakila ya nazarto cewar idan aka bi wannan hanyar da EB ita ce za ta kai mu ga cimma burin da muke da shi du ba ku kalli irin waɗannan watakila abubuwan da watakila su suka nazarto
4: wato da an yi abu guda biyu da hannun da zai taimaka shugabannin ko zai taimaka wa wato mu 'yan Najeriya abin da muke nufi shi ne shi tsarin a tafi da shi a kan abin da muke cewa finalized strategic planning mana izinin to tsari ne jerere nan da sati kaza nan da wata kaza nan da kwanaki kaza a cikin kwanaki 1460 da gwamna zai ko shugaban kasa da kuma bisa tsammani da kirdadin irin kudaden da ba su shigo na tattalin arziki ga kasa ko ga jiha ko karamin hukuma to kaga kwana 1160 da muka ce ni shekara uku ba kai to anan zaka yi tantance me zaka iya yi bisa kirdarin abin da zai shigo na to kaga ba ai wannan wasu kasashen da yawa irin abin da suka kenan kasashe wato waɗanda suka tafi da abin sannu a hankali irin su China Saudi Arabia irin su Malaysia su Brazil kaga tsarin yana tafiya daidai kuma tsarin na samun ci gaba da shawaransu to amma mu nan gunguma abin da ake gaba ɗaya ba tare da an bi jerarin tsarin da ya kamata a ce ƙasar ta yi ba ko kuma a je a yi bincike na dubu masu ilimi a kan tattalin arziki na duniya sai a ba su dama sai su je su ga India ya suka yi suka samu nasara a cimma burinsu na ƙarfin tattalin arziki a yau a duniya ba za ka ambaci ƙasashe 10 baka faɗi ƙasar India ba misali
2: to yasa ba a rinka misalta mu da India alhalin India ta iya yi wa akwai bambance-bambancen da suke akwai tsakanin mu da su
4: idan ni nazari za ka je kai kai za ka je ka yi abin da muke cewa comparative analysis ma'ana kwatancenniya tsakanin Najeriya da wata ƙasa ko wasu ƙasashe India za ka je
2: yasa
4: saboda muna da kwatancenniya da irin yadda suke da ƙabilu suke da
2: su ma irin yanayin da muke ciki na ƙabilu daban-daban da addinai
4: da addinai daban-daban nan ne ya kamata idan misali nazari za ka je kai wannan shi ne magana ta gaskiya dole sai ka amfani da masana idan suka je za su samu comparison comparative ideas, comparative analysis. Amma yanzu idan kace da mu girma gwamnati mu fada mun abin da kace mu nasara a shekara uku nan da kai a jihohin Arewa misali
2: ba a kasar gaba
4: ba a kasar gaba dai ba zai wahala in yi maka wani abu na kuma ku gani
2: duk gine-ginen
4: da ake yi wani gine-gine da ake yi da baban gida da itashi Allah kara mun lafiya ai kaga tun daga nan gidan Murtala da aka dauki titi ba tsaya a koyi ne wasu har Abuja an kai shi a miliyan 400
2: miliyan
4: 400
2: wancan lokacin
4: ai kudin da
2: yawa
4: amma har yanzu amma ai kudin Najeriya suna da daraja kwarai saboda al'umma bai kai yanzu ba sannan cancanci da rashawa ma ana dai bai kai din yanzu ba saboda haka abu ne wanda yake tattalin arziki inda ne a rayuwar dan adam inda ne a kowace kasa a duniya saboda tattalin arziki alami ne wanda yake duk dan adam da kaga cewa tun daga ciki kamar yadda ka faɗa dazu ake masa hidima har Allah ya kawo shi duniya har igema har izama mutum to saboda haka wannan tsarin da suka fito da shi masana a duniya sun yi suka akan bankin duniya da bankin manyan duniya na cewa ba haka ya kamata a yi ba tsarin da Professor Jimillon zai kawo muku zai sa itakura kasar itakura 'yan kasar a fannin tattalin arziki amma idan za a yi tsari da Allah ya samu masana su da ɗaya nazari za a ga cewa ana samun gwamnatin shi yasa tsohon prime minister kasar Burtaniya Gordon Brown ita kai ya kamata wannan tsarin dai na tafiyar duniya bai daya musamman abin da shafi tattalin arziki kamata yi kawai in mutu
2: gaba ɗaya ma
4: in mutu a daina kuma a kan mutane da hakan ya kamata a yi tun da mun musamman a 1986 lokacin kawo babban gidan kenan aka fara maganar naira da dala da kuma shawarar kuɗaɗe da suka shafi na duniya tun sannan ake yi to kuma har yanzu kullum daɗa fadawa cikin rija ake ko rami mai zurfi na mai tattalin arziki saboda aiwatar da irin waɗannan a ƙasashe masu yawan al'umma irin su Najeriya miliyan 6 a yawan al'umma a duniya miliyan kusan 240 ne nan da shekara ta 2050 za mu zama kimanin mutane miliyan 450 da abin da ka sani akwai iliminsa akwai ƙa'idodinsa in aka sauke daga iliminsa ko aka sauke daga ƙa'idodinsa za a ga ba daidai ba yanzu misali a kaga India ita ce rajin democracy a duniya ma'ana ana ganin ƙasa ce wacce take ita ta fi girman yin demokuraɗiyya su miliyan 1,400 su ne na ɗaya za a yi a duniya China ce take binsu na biyu Najeriya ita ce ta shida a kaga in ka kuma za ka cewa dole suna da tsarin su demokuraɗiyya da jam'iyyu da yawa jam'iyyun sun kai guda 2,500
2: jam'iyyun wani a ƙasa da yi ba a jami ta yaka sa ba a tantance ranar da aka tantance ba
4: kwarai da gaske to amma za ka cewa ba za ka kira ƙasashe goma yau a duniya ba ka sa India ba a fannin tattalin arziki sun amfani da yawan su da ilimin su da shawaran su akan ƙasar su ta ci gaba da su da
2: ta ba su mulki
4: eh sai da aka ba su mulki
2: mun fisa kenan
4: a mun fisa a lokacin Saudi Arabia ma mun fita ai a lokacin da aka ba Najeriya hanci ina ga kullun tarki ba ba Saudi Arabia sai wata mutura mun ya rana ce mutum gwamnati wannan kaza da wata ta fito to amma ga shi sun zo sun yi sa sun fita kau saboda sai kaje an daina cin hanci da rashawa sai an daina cin hanci da rashawa sai an samu shugabanci na gari shugabanci mai kirdado da hangen nesa da bin ka'idodin ilimi da ka'idodin kowane duniya
2: wannan shi ne zai shaimaka wajen samu ci gaba
4: sannan kuma a samu tsari wanda yake jerarri da za a ce nan da shekara kaza kaza muke so misali kamar shi ka'ida da shi mai gina shugaban kasa ya fito da shi na renew hope sabon fata sai a ce to nan da shekara takwas da za mu yi ga abubuwan da zai ga abubuwan da zai
2: matankwacin abin da mana gaye yar ado yayi
4: ka in
2: da shi 2010
4: to da in ne
2: samu wasu kudurori da gwamnati za ta ce daga nan zuwa lokaci kaza su muke so mu cimma
4: aka yi
2: domin siyar da rayuwar al'umma da muke mulka
4: to da wannan aka bi da za a samu ci gaba kuma duniya ta kalle mu na ci gaba kuma za a ga cewa muna tafiya da ƙa'idodin demokuraɗiyya amma yanzu maganar demokuraɗiyyar ma tsoronta ake shin za ta wanzu don ne don ba a bin ƙa'idodinta kowa abin da yake so shi yake so ya kalla ko kuma iwa wura shi ke nan
2: masu sauraro shirin barka da rana kuke sauraro wanda kamar yadda kuka ji tun da fara muna tattaunawa ne da masani a fannin siyasa da tattalin arziki kuma da Dr. Abati Bakwanda kun ji a cikin wannan shiri muna waiwaye ne da

0: wata buri na ciyar da ƙasa ko kuma al'ummar da ake mulka gaba. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri. Ba tare da na jamu da nisa ba, bari mu shiga kashi na biyu. Comrade Dr. Kafin mu saki wannan batu, tunda wancan batu na zaben cikin gida na da muhimmanci, akwai wataƙila abin da kake jin cewar za a iya bayarwa mahukunta mulki a wannan gaba na maki akan irin rawar ganin da suka yi, misali nawa suka samu a cikin ɗari ta fuskar wataƙila jibantar lamuran al'ummar da suke mulka?
1: Tambayoyin da zan yi, shin an sami isasshen tsaro a Najeriya wanda yake za ka tafi gabar domin kudu da arewa lafiya lau dare da rana? Na biyu, shin duk ɗan Najeriya ma'aikaci ne, manomi ne, ɗan kasuwa ne, mai ɗinkin keke ne, shushaina ne? In duk ɗan Najeriya ne ina yin wata sana'a ko ina yin wani aiki, shin tattalin arzikinsa ya haɓaka, ya girma a cikin shekara uku nan? Na uku, shi kansa tattalin arzikin ƙasar ungurungun ya samu girma? Saboda abu ne da kowa ya sani, abu ne zahiri cewar an ciwo bashin ma da aƙalla ba a kasara ba a shekarar 65 da Najeriya ta yi samun yanci, ba a ci bashin da ya kai irin wannan da aka ci a cikin shekara uku ba. Kuma matsalar su ne mahukuntan, da abin da za ka faɗa musu na ilimi ba gonsu da shi, lissafinsu daban, lissafin ilimi daban. Ita kuma wannan duniyar da ka gani da al'ummar da Allah ya yi da shauran abubuwa da suke tafiya na rayuwa, abubuwa ne wanda yake an yi su bisa lissafi, an yi su bisa ilimi. In ba ka sauɗe daga lissafin za a yi ba daidai ba, in ba ka sauɗe daga abin da ilimi ya ce za a ga ba daidai ba. To ire-iren irin wannan tambayoyi za ka gani me yake haɓaka tattalin arzikin al'umma? Na farko shi ne shugabanci na gari, a kawar da cin-hanci da rashawa, a haɓaka tattalin arziki na al'umma, a samu abubuwa da yake za su wangar da tsaro, a samu abubuwa wanda yake za a samu kiwon lafiya na ƙa'idodi kamar yadda shi tsarin bankin madalami na duniya suka wanzar cewar idan ka cire tallafi to ka ba da ilimin firamare da na sakandare kyauta, haka ƙa'ida yake. Sannan kuma ka tabbatar ka ba kowane ɗan ƙasa kiwon lafiya kyauta ko menene isa mai ka.
2: Kodum sai ka je asoro ka ce ba ya zai da lafiya a duba ka kuma ka ma wani
1: gama komai haka ƙa'ida yake. Ba ka ga in ka duba duk ire-iren irin abubuwan haka ake, haka ake tafiya a Najeriya? Ƙa'idan nan fa ta danja yanzu, danja da mai girma gwamnan misali Malam Ahmad Isa, za ga kowa ya zo kawai tafiya yake yi,
2: ba a bi,
1: ba wanda za ka ce tsaya, ba mai kuma
2: wannan ba yana da nasaba da a halayyar mu ƴan
1: ƙasa, ilmantar da mutanen ra'ayi duk duniya duk inda ka gina ga duk wanda ya hau babu yana sa helmet da kansa. Amma tun farkon 1970 lokacin ban da aka zo aka matsa mutane masu sa wuya kwano ƙin su kai har kuma zuwa yanzu fiye da shekara 50 ba wanda zai samu ka wata hula kwano,
2: kuma mutum ya hau mashin
1: ɗinsa, sai dai mutum kawai ya hau mashin ɗinsa. Don mutane za ka sun sha mutuwa sakamakon Allah ya kawo haɗari mutum ya abu ne ka gani ya bugi kansa.
2: To
1: da haka waɗannan abubuwan idan ka kula za ka ga cewar in ka ga cewar me ka ta canja, to gidanka ya canja, albashinka ne ya canja, sannan kuma tattalin arzikin ƙasa yana haɓaka, to me ɗan ƙasa ma zai haɓaka. To shi ne idan ka auna matsayinka na ɗan ƙasa za ka ga cewar hakan ne ko ku baya abin ka yake yi ko gaba yake yi. To da wannan ake awon shin demokuraɗiyya ta wuce ta wanzar da jin daɗi a ƙasa? A 1999 da aka zaɓi tsohon shugaban ƙasa mai girma Dr. General Olusegun Obasanjo, ai 'yan Najeriya kimanin kashi 57 cikin 100 ne suka fito suka yi zaɓe a wannan lokacin. Amma a shekara ta 2019 da aka yi zaɓe na Buhari, ai kaga wato 15 shi ma za ga cewar an ja da ba mutuƙa, saboda adadin al'umma ba su kai kimanin mutane kashi 30 cikin 100 na masu katin jefa ƙuri'a su kai ba. Amma shekara 2019 na rukunin shirya da biyu da zafi na kimanin kashi 24 ko da 4
2: abin da ya fi wannan baya
1: ake, saboda sun ba gamsuwa shi ake cewa a fafi.

0: zo ta waje zaben ba. Akwai zaben da aka yi a kudin jiya gida ne takarar gwamna. Mutane ba su fi kashi 10 cikin 100 ne suka fito suka
1: kacal
0: kacal. To ka ko wannan zaben da aka yi na shekara ta 2023 ina ga mutanen da suka fito suka zaben ba su fi akalla kashi 23 ko kashi gona ba kwatan kucin haka. Wannan ne alamin yake nuna maka. Alamin da yake nuna maka kamar cewa kai an yi kuma tsarin mu zai kai mu ga ci mun kasa tattalin arziki mun kasa ilimi in ka kalli tattalin arzikin saboda rashin karbin tallan tanki da bai wuce megawatt 2500 ba gara 2030 ne ta sau da dai 2060 suke da shi burazin 2014 kasashe da yawa saboda shi karfin lantarki shi yake bada masu sun zuba jari su shigo kasar su zuba inda muke da yawan al'ummar tinjin a duniyar Najeriya babbar kasa ce mai al'ummar tinjin fiye da mutane miliyan 240 za ka cewa India suna takama da yawan al'umma China suna takama da yawan al'umma China a 1978 ko zancin su baya a duniya fannin tattalin arziki ba ma a kula su sai dai kai ta magana Taiwan ne Japan ne Korea ta kudu ne haka haka haka amma yau an waye gari ita kanta kasar America tana jinjinawa kasar China kuma magana ce ta shugabanni shugabanni masu tsari shugabanni masu ilimi shugabanni wanda ba zancen cin hanci da rashawa duk ma wanda ya yarda da cin hanci da rashawa ma shari'ar daukarin sa ake yi ko na gun kabukan ji
2: to dakta gashi ka koro da kuma shi akwai bukatar mu kalli wancan zaben cikin gida wanda na san ita kanta wannan mas'ala ba kai ta bango muka yi ba dan tsakure muka yi a ciki amma dai ita ma duk da lokacin yana hararan mu ba za mu gushe ba ba tare da mun taba ta ba maganar zaben cikin gida a baya an yi ta zargin shugaban kasa ko gwamnati na neman ta yi gabara ta kashi yan jam'iyyun hamayya ta zamanto tana amfani da one party system da ake cewa ba tare da ta samu wata hamayya da za ta yi mata barazana ba sai gashi zuwa yanzu da wa'adin da ake cewa ya cika na waɗanda za su shiga zaɓe su gabatar da 'yan takararsu an ga jam'iyyu daban-daban sun fito sun yi zaben cikin gida wanda duk da a baya ka dan fara tabo wasu daga cikin matsalolin da aka fuskanta na ga kaɗan ne daga cikin jam'iyyun suka yi amfani da wancan tsari na consensus wato yin sulhuwa waɗanda suke neman takara saura duk sun yi amfani da wancan tsari na option A ma'ana ƙato bayan ƙato ko hajiya bayan hajiya kamar yadda kace da alhaji bayan alhaji to amma wasu na ganin kamar duk da haka alami na nuna cewar fa kamar an samu ci gaba ta fuskar fargabar da ake ganin cewar ana da ita ta su waɗanda suke da mulki a yanzu suna neman su hana 'yan hamayya rawar gaban hatsi ya kakan wannan zaɓuka da aka kuma shin waɗanda jam'iyyun zuwa yanzu suka fitar kana ganin za su iya baiwa mara ɗakunya ta fuskar tsamuwar talakaci tsaye daga cikin wuta
0: wato shi ne yanayin matsalolin da aka fuskanta yanzu a duniya ne mai ƙato bayan ƙato wani za a yi zaɓe magana ce kawai ta abu ƙa'idodin yin zaɓen da dokokin zaɓen a wanzar da shi kuma a aiwatar da gaskiya da amana a aiwatar da ƙa'idodin da kuma abin da ya cancanta a ce a yi saboda batun shugabanci a rayuwar ɗan adam babban magana ce na biyu undermine na shiga ƙarƙashi a harakin jam'iyyu ta fannin yin amfani da son zuciya ko kotuna ko abu wani technicality na wanzar da jam'iyyu su samu matsala a tattuwa waɗanda cikin jam'iyya su je su zama kamar agent su fasa duk duniya ba inda haka duk duniya ba inda ke da kwaya za ka jama tsallake-tsallake wani zai ya koma can wancan yi ya koma ba ka taɓa jin yan republican na ce sun tsallaka sun shiga democrat wa america ba ka taɓa shiga ka ce ƙasar birtaniya yan leba a yi wani sun tsallako suna yi majalisa sun koma cikin jam'iyyar conservative ba ba a yin haka masana abin da ya shafi dokoki na yi ya sun sha bara cewa abin da ake yin hakan ba daidai ba ne to amma aka taho ana ta yin hakan jam'iyyu ma suna ta ƙoƙarin da rarrafe da ƙoƙarin su yi tasa a basu zamanto a ba a yi musu wani kullum ƙoƙari ake a rara ke rasarar su a raba kansu a kamar kaba ta yaya demokuraɗiyya za ta wanzu da haka amma abin da shugabanni suka kasa ganewa shi ne wato ita demokuraɗiyya akwai masu ruwa da tsaki na waje, akwai masu ruwa da tsaki na cikin gida, kuma su ne kamar guardians, su suke wato fitar da ka'idoji na cewa kaza fa ba daidai bane, ni yake kaza ba daidai bane. Saboda in ka ce bari ka rarrake jam'iyyu su samu matsalar su rufta, ai kashe demokuraɗiyya kake.
2: Amma ba wata dabara ce kuma ba da irin salon yadda wani inkarar yan hamayya
0: ba zancen dabara ba ce, ba inda ake demokuraɗiyya biyu yana cewa gwamnati sun 32 sun koma jam'iyya wacce wani ke tariya take shugabanta, ba a taɓa yi ba, ba strategy ba ne.
2: Ai an saba samu
0: PDP ta sami
2: abab gwamnoni 28 a lokacin,
0: so duk dai ba daidai ba ne lokacin da ita ma PDP ta kai magana lokacin Jona ba. Ai ga kuma ce ni babban da gina political strategy na karanta a jami'ar Kent. Political strategy shi ne wato inda tsari bisa kan ka'idodi da kuma wasu hanyoyi da za ka bi na ilimi ka ci zaɓe, a shi ake koya maka. Amma baka haɗa rigima a cikin jam'iyyu, ka haɗa rigima a kotu, ka haɗa rigima a kaza don ka cimma nasara,
2: wannan ba zai kai wa mutum ya samu
0: wallahi durƙusa da demokuraɗiyya ne. Kuma ina faɗa maka duk ƙasar da ta amfani da irin wannan damar wallahi sai demokuraɗiyyar da ake a ƙasar sai ya durƙushe.
2: Wannan yana da nasaba da irin barazanar da aka ringa ji an ce an kai wa mahukunta, har ma a baya-bayan nan aka ji ga waɗanda ake zargi da juye mulki daga ɓangaren sojoji.
0: A wannan ba za ka iya cewa wai ina da nasaba da haka ba, saboda a duniya take kallon mu da masu jiɓi da ruwa da tsakiya, yin demokuraɗiyyar a kowace ƙasa a duniya ai suna kallo, suna ji, suna duk awa duk rana suna bibiyar ƙasashen da suke yin demokuraɗiyya. Matsalar kurum a ƙasashe kimanin 100 da suke demokuraɗiyya, Najeriya mun na 98.
2: 98
0: ne ke faɗa maka kullum cikin da zagi muke sai in awa 10:15:18 ne ga mun yi nazari a library ɗina akan siyasar duniya da ka'idodin siyasa da ka'idodin demokuraɗiyya.
2: To muna can baya can nesa,
0: muna can nesa har yanzu saboda ƙin bin ka'idodin. Kullum an yi demokuraɗiyya ne kowa lissafin sa me zai samu me zai zama wani mukami, wannan ba za ta kai mu ga cimma nasara a tsarin da fannin irin demokuraɗiyya.
2: To amma ya ka kalli fuskokin su waɗanda suka samu damar maki ta fitowa takara a jam'iyyun da suke wasu sannan hamayya da shauran waɗanda ma suke da mulki?
0: To yanzu misali a kaga su kamar yan hamayya sun yi wasu tsari da lissafe-lissafe da suke zaton duk da yawan gwamnoni da ita mai jam'iyyar mai mulki APC take ciki, su sun nasa lissafin strategy ne, amma ba undermining ba, ma'ana ba wani abu da za ka jefa wani ban ko wani rikici a cikin jam'iyyu, a'a lissafi ne. Misali da aka yi akwai abin da muke cewa soft ground areas, battle ground areas da kuma strong areas, wani ƙa'idojin ya tsari ne siyasar demokuraɗiyya, ka yi lissafi a kansu. Ina ne zan samu kashi 65-70 zuwa sama nan zaɓe? Ina ne inda ba mu fafata da abokin gamayyata in samu kashi 45-50 ko shi samu kashi 48 ne samu kashi 49 haka dai wani abu da yake fafatawa ne. Kuma lissafi ne wanda za ka ce akwai gunda swing areas ne, har yanzu ba za ka iya tantancewa ba za a zaɓa waye ba za a zaɓa ba. To wannan shi ake cewa a tsari na strategy, ma'ana na tsari na demokuraɗiyya, a zo da wato tsari wanda yake ne sai a yi zaɓe ka samu nasara ba za ka samu faɗuwa ba. Kamar lissafin ƴan bandi, ƴan bandin sai jina kuma ya fara tsoron ɗan bandi shekaru 50 baya ma ɗan bandi Hausaini sosai a cikin gungu ba wani
2: musamman su kora ne
0: kwarai da gaske su kora ne, ana cewa abati Okoye wani tsohon ɗan bandi ya daɗe da mutuwa Garba Okoye. To saboda haka idan misali tim ɗin Abbas da tim ɗin Abubakar za su buga ban, ai kowanne ina lissafin ko isamu labari in sani ne gwamnati kenan cewar kulab kaza na ji labarin ai 424 ga su
2: ne 424,
0: eh ma'ana yan gaba guda hudu, yan tsakiya guda biyu, yan baya guda hudu sai gola, sai coach din ku ma'ana wanda yake koya muku sai ce eh to in ku haka za su matsayi kaza wani za a san matsayi kaza wani da muna zaton kuma duk mun san ka'idodi da zai yi baldin sa da shauran su. To mu kuma bari mu yi 3-4-3, uku a gaba, huɗu a tsakiya, uku a baya, saboda su ba su yi kaza muka kaza mu to haka ma siyasa take, wa zai tsaya a mazaɓa kaza sai ya daga shi magani mu kuma dauko wanda muke gani mu ka daga shi zai ka da wancan jami'a kaza ta yi cin kaza jami'a waje kaza muna gani kamar jami'a kaza tana da rauni ya rani amfani da wannan raunin ta mu cin mana nasara a'a waje kaza muna ganin cewa ba alamun ma waye yake da tambazancin zaben sai mu nazari ga me zan yi amfani da shi na irin da strategy da mu za mu ci zaben mu ja hankalin mutane da shawaransu sandar rubuce rubuce ne a jami'ar Kenda England wata professor din ya zo baba ba ya ce ai zan yi bincike ne dissertation din zan yi shi akan rigimar zabe da tashin hankali sai ta ce ah ni hada da kuraɗiya da rama
2: da ba ta san irin wannan da ake toyawa ma da anan ba
0: ba ta san wannan da ake toya ba za ka ga ana taro ko ana daga makami da gora da waye su ba san wannan ba suka ce ai ita da kuraɗiya ba abin da ya hada ta da tashin hankali kace to ai mu a Afirka ai ruku ya ake ba magana ce ta irin ku da kuka shi kare shi ko kun ci gaba ba so kaga wannan ya kamata duk shugabannin da yan siyasar mu a ringa ilmantar da mutane a ringa wayar musu da kai a ringa zabu wanda suke da nagarta da gidan yi ilmantar da su a yi institutions duk da naga kwanan APC ta mata yi da ma PDP tana da shi mana irin kamar yadda ake America ko a India zaka ga ce conservative institute ko kada ce labor institute mana wani abu na jam'iyya da za a je a ringa ilmantarwa da fadakarwa da wayar da kai da nazari akan ita demokradiyyar da kuma ka'idodi na ita jam'iyyar da kake ciki ta irin wannan irin su bar gobana duk aka gano da yadda Allah ya musu ni da yana magana ce kai wannan dan majalisar sanata ce na jiha ba kamata alije daga daga eh ta bin na kasa wakin ci Chicago ta fi ga masana da aka ji irin gobe Allah ya musu na iya magana da iya tsari sai aka ce wannan material ne na shugaban kasa kamata yi
2: na irin haka Allah ya sa
0: su ta gano shi kashi dan musulmi baban sa musulmi ne kakannin sa ne da uban ta nan Kenya ne din musulmi ne amma annabi amma America suka gano cewa inda da buwan kawo shi dama
2: kuma suka dauko
0: shi suka dauko shi kuma ichi zaban ni kai a sanan da Emeritus Professor John Green mu koyi da mu wanda yake da siyasar duniya take a jami'ar Kenda Ingila nace to professor tayaya bakin mutum dan bakake kuma bakake a America ba su fi kashi 12 cikin 100 miliyan al'umman su ba sannan amma kuma mahaifinsa dan Kenya ne ya zo karatu ya aure babu sa batun da suka aure aka haife shi ta ya mai ci zabe sai ce ai duniya ta wuce maganar kabilanci shiya da komai magana ce ta wa icin tanta in aka tallatar da wanda ya cancanta aka faɗa abin da zai iya kuma ya cancanta shugabanta ice da a shekara 60 ne baya da wuce za mu iya cewa an kace bakin mutum zai ci rabi America amma ba za a iya maka dariya ba ana ganin da ana jin ne kai ce sai a tashi a baka waje ka gama shi manka to amma gashi sai ya ce zai yi zaben a shekarar da za a yi zaben America mun lokacin da ta 2008 zuwa da 9 ni ko wannan tambaya kuma gashi ya ci zabe ya zama shugaban kasa
2: ya yi gyara mutane ne
0: ya yi komai to haka ake so a tsari irin demokradiyya ba nan can ko gwamnati da dinga ko shiya gaba ɗayan shugabannin America tun daga George Washington ina faɗa maka har zuwa kan shugaba Donald Trump ba dan kudu da ya taɓa shugaban America duk yan arewa ne duka gaba ɗayan su 47 saboda haka ita demokradiyya ba ruwan ta cancanta ka kawai take kallo da kuma manufofi da ka'idojin jam'iyyarka mutane su zaɓe
2: to dakta gashi ka koro ga abokin aiki lokaci ya cin mana gaba daya ina saƙonka a gurguje cikin daƙiƙa 30 kafin mu rufe wannan shiri
0: to saƙona shi ne shugabannin ƙasar nan su fahimci cewar duniya tana kallon mu irin yadda muke yin demokradiyya amma ni gargaɗina da nasihata shi ne a gyara tsarin a daina maganar cewar magana ce ta kore da ajali ba ita ba ce magana ce wacce take al'umma su suke da iko da ƙarfi su ce iko a'a ma'anar democracy da turanci masana suka ce demo al'umma ke yi kasi ƙarfi power yana wajen al'umma to wannan shi ne ma'anar demokuraɗiyya
2: to muna godiya Dr. Abbati Baƙo da aka ba mu wannan gudunmawa a daidai gabar da mahukunta suka cike shekaru uku mu da yansu na kan dawo kuma ake shirye-shiryen tunkarar babban zaɓe da ake sa ran nan da 'yan watanni za a fafata tsakanin samun mabukata babban zaben da zai tabbatar ko kawo sauye-sauyen da wataƙila al'umma suke ganin shine mafita a tare da su. Amma da Dr. Abbati Bako da muke masa fatan alkhairi da fatan Allah mai dashi gida lafiya da ma waɗanda ke taimaka wajen ganin shirin ya zo muku, Abba Sani Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya, sai Allah ya kai mu lokaci na gaba da mun jima'a wani sabon shiri na barka da rana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: masarari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da rana barkamu da zumurin kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na rayuwar dan adam shirin rayuwar dan adam shiri ne da bisa al'ada kan duba nasara kan yadda rayuwar dan adam take tun daga samu sa a ban kasa kama daga halayyarsa da bu'unsa zamantakewarsa lafiyarsa wartakewarsa mu'amalarsa da dukkan abubuwan da suka jibanci dan adam duka dai domin dan adam ya rubuce da rayuwarsa ta zo da kyawawan manufa wanda rashin sanin hakan kan halin da dan adam tara sanya shi bayani cikin rayuwarsa mafi daraja hikima da bankawa kamar yadda aka saba suna nazara da manyan jawabi cikin yadda Allah zan kasance da ku cikin wannan shirin wanda kuma kada ma so saurayi su manta muna tare da Dr. Abdulkadir Ismail wato malami a jami'ar Bayero kuma limamin masallacin Faruk da ke unguwa uku sibirin Kwatas wanda a cikin yadda Allah ya ma'ana ya sake dawo da shirin mun kara kasancewa da masu rayuwa musamman a cikin maduwan da muke tattauna na yaran soyayya Dr. Madadin kuma gudanar wato wannan gudanar albarka da lokacin masu rayuwa masu albarka muna maka salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: masha Allah to malam kamar yadda wancan sati an fara mana shin fada musamman kan abin da ya danganci ita kanta manufar soyayya ta maganar fadada da abin da ya danganci rashin soyayya wanda kuma akwai wata tambaya da mai wayar muka karanta wani sako na karshe ka ce za mu tashi a kai musamman kan abin da ya danganci compatibility da attractiveness
1: okay bismillah alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa ala wannan shine dalilin misali idan muka bude tunda malam yayi tambaya kan wannan sai mu dauka kan wannan wato akwai abubuwa guda biyu wanda yawancin mutane ba mu bambance akwai bambanci tsakanin wato sha'awa da soyayya sha'awa na da bambanci da soyayya to kuma sha'awa na yawanci attractive to wato attractive to mutum ne wani fara shi janyo hankalin mutum kuma ita soyayya wata aba ce da za ka ga cewa mutum sai wato ba ta da fassara cikakkiya kawai ta kan canza mutum ne kuma ba da misali yawanci idan misali mutum yana sha'awar wata bai ga cewa yana sha'awar ya je wajen ta su je su yi hira su je su yi magana ya saki jiki ya ji daɗi in bai je wajen ta bai ji daɗi ba wannan gani inda ya sa ɗauka soyayya ce amma sha'awa ce saboda yawanci galibi ba wai yanayin zamantakewar mu har akan gintu ba in kana son ka ga fim soyayya ta zo to za ka ga cewa da matar da mijin idan ya zamanto shi ji yana tsananin son ta ko ji tana tsananin son sa za ka ga cewa ba ta iya yin magana ai tana jin kunya sa misali ka dau kuna kuma biyo ko na India ne ko na wai za ka ga cewa sai ka ga ana nuna maka acto idan ya zo yin wani abu in ya ga sai ga dina ko kuma idan ya zo zai yi mata magana sai ka ji bakin sa yana harbewa shi yasa misali idan wanda ya zama mutum soyayya ne je wajen wanda yake so ranar ko farko ko kafin su saba za ka cewa ba ya yi bakin sa zai harbe amma wanda yake sha'awa ne to za ga cewa bakin sa ya saki to wannan wancan yana attractive din sa ne amma wannan compatibility ne wani fa akwai dacewar juna wata abu ne da yake zuwa da kamar daga cikin zuciya ya fita da iya fita abu na biyu shi ne idan kana son mutum ya kara gane wannan abu za ga cewa wannan attractiveness ne wani lokaci ma inda za a ce misali auruwanci wanda ya zama to yana son ya ce hira da ita ko ke auruwa ne ba zai ba su yi auren ba misali kadau idan kadau superstars misali ko celebrities ko waye akwai biyuwa waɗanda misali fans sun su ne amma da za a ce za ki auruwa ne da cika amma kuma kana tsananin son sa inda za ka tabbashi za ku yi rigima da ita na ko za ka yi rigima da shi a kanta ko wannan sabuwar amma in aka zo zancen kuɗi zai ce maka ka ga wannan sha'awa ne attractive ne wani bayan attractive ɗinsa ko ta attractive ɗinsa ko shi yana attractive ɗinta to amma ba soyayya ba ce wannan kuma lokaci ne shi yasa wani lokaci sai ya damu ya zama labari ka ai damu yi wani wani kan damu yi wani wani kan damu wannan amma da abin ba ya mutu ya mutu kuri daga sai amma ita soyayya ba ta mutu ita soyayya kamar a wajen shirin na fada nake cewa ko wanda rayuwar sa shekara 40 amma wannan abin ya ki mutu saboda soyayya ce shi yasa dai a wanda za ka ga kana zargin wani wuriya ne mota suna tun saurayi da gudunwa Allah ya bashi arziki yayi ya ta je ta yi aurenta ta gila wani waje ma mai wahala an je an dawo sai kawai ga bayan wani lokaci sun haɗu sai a ce wa yi aure to wani ba zai da ita ta riga ta zube ta yi mai kamashiya saboda wannan soyayya ce a yawancin lokuta ba nan saboda akwai abin da suka zama sun dace abin da su suke faɗa compatibility ɗin misali wanda yawanci idan mutum bai nemi aure wannan compatibility ɗin ya fi attractiveness attractive za ka ga ta fi ta kyau ta fi ta waye ta fi ta waye misali a mace ko kuma shi ya fi ta abin nan ya fi wanda take tunanin abin nan ɗin ya fi shi kaza ya fi shi kaza ya fi shi matsayi ya fi shi kuɗi ya fi shi abin nan kuma wanda yana burge kowa ni kawai ita soyayya zan babu ita to ita wannan sai ya sa da amfani mutum ya kamata ya zama ke tantance saboda a ka'ida mu a misali mu a musulunci soyayya na abu yana tafiya ne daga yarda zuwa abin da kake so a cimma wani fa daga misali ka yarda da abu sannan ka tafi zuwa nasarar abu amma ba daga kin yarda ka tafi zuwa nasarar bayan kana zuwa abin zai ruguje kana ba ka misali wanda yanzu daga nan Allah sai sai zai fada wannan cikin hadisi yake cewa hadisin yake cewa idan Allah subhanahu wataala ya sa mutum ya bi jaruba ko kuma ya sa shi ba shi wata jaruba ba idan ya yarda Allah ku rida idan bai yarda ba to bai zama mutum ta da bakin ciki wannan ba ka misali mutum sun ne zo neman aure bayan zo neman aure na wata ya gidan su wani misali sai ba a ba shi ba dai amma ba suna yin haka wani misali sai kawai ya fushi ya ce ai ni sai na je na auri wanci don ta san cewa ai na auri wanda take sama da ita ko da zaka sun jinkirta aure saboda wannan sai sun nuna waccan ko danginta cewa ga gidan da ya aura dangin da ya aura ga kuma irin matar da aura ta fita ta fi komai to wannan ya tafi ne daga kin yarda zuwa yarda yana zuwa yana aurenta a ga auren kawai yayi ne amma ba lalle su dade ba me yasa ya zama tokin yarda saboda ayyukan sa ba ce ba wai daga nan ya so ya tashi ba a'a wani abu ne na mantu ya bata min rai shi yasa ya yi ne mu wadannan abubuwan wannan ana kiran sa wato yana da daga cikin cutukan zamani ba wai kawai a soyayya kadai ake yin sa ba yana da daga cikin yanzu abin nan mental illness da ake treating din sa saboda da yawa daga cikin stars wannan gidan mun yi maganganu akan superstars mawaka bayan yayi yaji sai kuma ya tsani kansa ya ce mai sama ya je sai da kaza mai sa ya sai da kaza saboda ya tashi ne yana son wani sun da ya rama kaza ni ba sai na rama kaza amma ba wai conviction ba ne mun ba ba a cikin zuciyarsa akwai wannan yardar kan cewa haka ya kamata ba akwai wani misali na bari mu kara bada wani misali akwai suna bada misali wanda tana yi wa misali wato mita pole tana yi wa kuma wani abin ya faru wani ne ya samu mutane irin a kawai yadda suna so wai irin kasar rayuwar rayuwar irin masunta masu gefen ruwa wato ordinary rayuwa ce ba ta da wani sai ya cewa ya kamata ya taimaka musu sai zai sa wani sai yake cewa wani tun da sun taso tare shi ya tafi birni ya yi karatuttuka ya yi ilimi ya yi karanta management ya kuma san yadda ake investing da kuɗi ya ce mene sa wani gefen ya zama to mu canza salo yadda ake suka ce kamar yanzu suka ce yanzu abin da ya kamata mu je mai su mai yawa idan muka yi mai yawa kan su masuntan gefen suna yin iya abin da za su ce su yi ba ruwan su abin da ragowar kifin kula ba ku sana ku tukace ku ci gaba da rayuwar ce idan muka yi da yawa sai mu je mu sayar suka ce idan muka sayar sai ne ya ce sai mu siyo jirgin ruwa wala kwali irin wanda ake so mu siyo injina wanda ake kama suka ce daga nan sai mu yi ce daga nan sai mu kamo da yawa ya zama to za mu iya kamo da yawa suka ce daga nan kuma sai mu yi ce daga nan sai mu buɗe dan karamin faction mu dinga packaging mu dan ma'aikata sai zama to su taimaka aiki suka ce to daga nan sai mu yi suka ce daga nan kuma kaga za mu zama to mun yi kuɗi idan mun yi kuɗi za mu je mu sayar da wadannan abin daga nan ne ce daga nan za mu zama to muna da kuɗin da za mu iya sayan wani mazubu sai gidaje mu yi waye suka ce daga nan suka ce daga nan mun ga idan kawai wannan harkar kifin za mu iya dawowa gida sai mu zama to mu huta mu hira mu ba wani nuni a kan mu kaga ya zama to mun zama to mun tsaya a kafa akwai suka ce mutu ai abin da muke ciki kenan ina ba mu yanzu kun zo ni zauna mai hira din ko ba abin da ya ci da kuma inda wannan kana da nan shekara waje 20 ko shekara 10 ne wannan investing din sannan yanzu da yanci yana da alaka da abin da misali ba shi kake so kana zuwa can sai ka realize din cewa ya faru ne kamar can baya kamar base ɗinka to wannan compatibility da wannan amma shi malamin da ya magana da ya gama da media duba ya karanta a cikin abubuwa yawanci attractive wato mutum ya ji yana sha'awar waɗannan abubuwan wato sha'awa ce attractive wani mutum a ji hankalinsa saboda ga yanayin surar kamanninta ga yanayin kyanta ga yanayin waye ɗinta attractive ne attractive ne sai wato ta yi attractive ne sa amma compatibility ci ba ta da alaƙa da kyau kuma ba da misali ka ɗau yanzu zuga page mai facebook ba da za wata kasar ce ko kuma ba ganta ba yanzu ke tunanin tuwara yi auri wannan yadda yake da gabata yadda yake da kaza yadda yake da kaza misali yanzu ko ka ɗau misali sarkin abu ne yanzu princess ne na jinkonin ingila ne yanzu wanda ake ta rigimar sha baka ce asalin tana da ruwan baka yake da wani to me yasa dai aure ka wanda yana da dubbai watakila blue hairs da kuma blue eyes zirman sun yi waɗanda abu amma dj kyale ya ji auro wanda bakin ido bakin gashi bakin waye wannan compatibility ne shinsa ɗaya daga cikin abin princess na hila ta manta sunansa a itin wani abu ɗin wanda shi ya kamata ya zama mutum ya gaji sanutur wanda ya saka ya saki saboda ya auri kwamana kadan wannan rikicin kwamana ɗin wani shi aka ji ka auri kwamana ya aura da ya karshe ma ci a yi shi gara ita da sarauta sai karshe ma relocate ne ya koma amerika don na amerika ya je mutu a ɗaya daga cikin mutu silence na wanda sananne ne a cikin mutu na gu nisa saboda compatibility shi sai idan aka samu wannan compatibility ɗin sai ka rasa cewa ya aka yi wani yake son wanci ko ya aka yi wanci take son wani kuma ta ki rabuwa da shi sai ka ce mai ta wani lokaci a irin yanayin yin da ba musawa za ba da cewa an fara yin asiri a yi wani hanyoyi to wannan compatibility ne da suke tsakanin su da attractiveness idan mutum ya samu wanda yake so shi kenan wannan abin sai ya zama mutum ya hau daidai amma idan mutum wato ya samu ba na da akwai wannan cikin damu to kuma shi attractiveness yana faruwa ne daga rashin gamsuwa kana son ka samu gamsuwa ya sa yanzu a cikin hadisi ne Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana tun kawo na ba'atu ya harba yi ana wurin mace saboda abu hudu ko kyanta ko dukiyarta ko asalinta yanzu Allah ya ce ka riƙe na uku mafi wanda shi ta hudu ya fi maka shi ne mai addini biya yadda ka wuri wuta don kyanta to akwai daga rashin yadda ne kana yi ko dai mutum ya zama mutum kamar misali mu anan sai a ce da kila mutum shi baki ne yana son ka samu mix din ƴaƴansa wani fahimci sai ka fito da cewa a ce ƴaƴansa su taso su zama irin sarinsa ko kuma a haife shi ga cikin abokansa da kila matansa ga su yanda suke zai ji cewa ba daidai yake ba ko kuma misali yana ganin cewa shi ba dan kowa bane kamar yadda wanda suke kiran kansu misali ko ƴan wasu da ƴaƴan da ba kowa ba misali shi ya ɗau kansa ba dan kowa kaga bai yadda da wannan state din ba yana son ya daga dan ya samu wannan shi yasa ya hadisin da wannan ya zai aurawa ƴarsa wata wanda ba ta so take cewa ya Rasulullah yayi haka ne baban ta ne haka dan shi ma ya dan dago matsayinsa dan ya dago matsayinsa iyaye ma na yi ba wai lalle su yi za'a ba to kaga wannan rashin ya dani in sannan ka dau misali dukiyarsa misali mutum yana ganin cewa ya hauri mai dukiya da a ce kaza ko kuma zai amfani da wannan dukiyar ya rufe wannan talaucin nasa kaza yin da yawancin yara da yawa abubuwan na samu su kuma wannan shi yake janyo wayin su ba da irin auren da ake yi misali sai ga mutum ya hauri mai dukiyar da wata sabuwa ina yi kokarin kashe ta saboda ya hauri wata akwai wanda ya sani a nan garin mace ce wanda mijinta babba ne na rasu mai ina abin nan a lokacin tana cewa Allah ya kashe shi ta samu wanda take son ki su kaga babu yanda ba yi zaman tu wannan misali soyayyar ta iya yin wani abu wanda bai zaman tu babu soyayyar ta babu ita da babu ita waɗannan abubuwan guda uku wato daga rashin yarda ne mutum yake son ya tashi zuwa yarda amma addini ne zai ga wani addini a ciki ka ba mu zani ka wani addini ko compatibility ne sai sai lokaci akwai dai daga cikin malamai a dangane ne ba sara maka addini yake cewa idan suka dace da juna suka ci suna so saboda yawanci babu yanda ba yi kana da addini ko kana da addini ba ta san ka saboda ka san karshen abin da ne zo hadisin akabi dibin facebook shin ma sabu mazan Allah wanda ta zo shi yaron sa mai kirabi bana tun mun sa dinin sa ko halayen sa mani ne bana son zama mutum bayan ni musulma ce kira ki mai rabba gurin sa ciki kai ba ta mai rabba gurin ka shikenan abin ya tafi saboda babu wannan abin da zai sa su cigaba da zama tare wanda shine addini saboda matukar babu karuna babu addini
0: to misali mun dawo kan bincin sayarwa wannan shi ne malamin shi ya jami kai abin nan idan muka dauki soyayya ga zan kamar yanda yazo a cikin nan suka da muke bayani makantar da mutum take da kurumtar da mutum abin da ake nufi da makantarwa yayin da kake son abu baka ganin wato yawan sa baka ganin yawan sa kuma wannan Allah ya gwada mana ne da mu kanmu ko wannan lokaci misali yanda Allah ya halice ka Allah ya halice ni ai a cikin mu dan adam gaba da yan misali ai wani kana hutawa ne ka ce wani ne ka Allah din da mu na ci yawa ko kuma wata ta ga wanda shi ka wani mu na ne amma shin ya kalli kansa mu dubi haka yake kallon kansa haka yake
1: kallon dalili saboda wai akwai inherent love saboda kana son kai ko wanda bai ji ya san kansa kan zaki goyon kai ya san kaina saboda haka idan na kalli kaina a madubi ina kallon kaina ne a matsayin cewa ni beloved ni haka shi yasa ban ma kokari ne in ga cewa na fito na yi ado na yi shiga kamar samari yanzu da yawa wata kila suka yi shiga yanda ya shigar da shi bai ya burge kansa dan da bai burge kansa ba ya kalli yanda mutane suke kallon sa bane fito na fara ne a ka bai ta mun ki ni to wannan soyayyar ita ake so kai wa wanda misali kake so misali in soyayya ba abin nan ba wai farko kallon cewa kai kaba duwa kaba kaba in kaji irin wannan an to soyayya ba ta zo ba lokacin da soyayya za ta zo in ta gaskiyar ce ido rufe yayi wai

0: login site mo kon shi login site ko yanzu mutane misali ba lalle suka lishi amma na ga cewa irin yanda ake fara din shine kawai da an gano sai ga cewa wato mun san jinin sun mun ce ba wai ku ba attractive bane kawai wani abu kake feeling kuma shi yanki za ga cewa yawanci wanda ba ga soyayya irin wanda mutum zai ga cewa ba za a rabu ba idan ka gani ba ka ji abin ya dan fara zuwa maka amma ko ba lokaci da yake shiga ba sabanin birgewa kawai na ga kama sai ya ga ya to yayi kama yayi wa yanki birgewa haka take amma ita soyayya a hankali take sai ka cewa kai na ka ba bayan ka tafi gida sai ka zo kuma yancin mu muna da wannan tarihin mun lokaci za ga mutum zai faɗa maka tarihi ya ce ai tun da nake tun wance da aka yi kaza din nan ban sake jin irin abin da na sake ji ba ya tafi da kila bai aure ta ba kuma da kila ta yi aure da kila ta sani da kila bata sani ba wannan hakikanin sani kuma har yanzu abin da ka ji yana a ransa ya ki tafiya amma in sha'awa tana da cewa kai ba yi wancan lokacin da ta yi sharafin da ko kuma wani da ya yi sharafin sa ne in ban gan shi ba in ban yi kaza ba in ban ji muryar sa ba wannan abin ba zai yi ba abinda yake fara shi ne nakan cewar da mutum yake yi shine hubbuka shayi umi mai sun da kurantar da kai ne duk sukan da za a yi ba za ka ji ba da za ka ji ba da ayyubin da za a faɗa ita kaza ce ba gidansu kaza ne ba ka ga tana yin kaza ba ayyau da ila shafe da ke duk da zai ji ba
1: ya zama kurma
0: ya zama kurma ya zama to makawa a cikin waɗannan abubuwan to wannan kurancewa da makancewa wanda waɗansu misali suke samu da kwankwan na mai ko kuma wanda yake taruwa ya zama to ya tattu shi na soyayya wanda yake compatibility na kana gani amma kuma kana san gaban ka haka
1: ba za ka kalli na kasu ba ko wata kamaya
0: da na kasu ta zai ba ka sani shi an can ba zai gani ba ne amma shi wannan zai gani amma haka yake so a hakan nake so na gani na san yana da kaza din na gani na san tana da kaza din kamar yadda misali mutane suke ƴaƴan su ya san ƴaƴan su yana da deformity ba shi ma da hankali ba amma dai yana san wannan din ya san dan sa mai kaza da kaza ne amma yana san wannan din ba wai bai sani ba ne inda Allah zai kawar mar wannan abin yana so amma ba wai wannan maganar yake ba to wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da ake son mutum ya koya wanda shine wato shimbiɗa da mutum misali ya kamata daga nan mu shiga babin yaren soyayya
1: to abin mana ko ta tambaya kafin mu shiga musamman akwai maganar love at first sight shi kuma ya yake da waɗannan abubuwa
0: shi ne kuma yayin da wanda kake so ne kana gani farkon abin zai tsargo a cikin wato ƙarsa a cikin zuciyarka shine a first sight a ga shi yasa ne ba da wannan misalin film din zan love at first sight wanda wani film ne na kaza bayan matarsa ta mutu irin yana cikin abin nan har ya bai ga wata din ta hanyar kansa in dan kankani ya bai bai kai shekara goma ko abin nan irin kasa ko wani night call da suke yi haka yanda mutum yana son mate ko wani sabon ma irin wannan ne yasa na ba da wannan misalin saboda shi a hankali har ya zamanto aka samu waɗannan abubuwan amma ba wai ana nufin mutum yana ji farkon ganinta ko farkon ganinsa a ce za ki fada rijiya saboda wata ce zan fada ba ba wai wannan su ma ba haka suke nufi suna nufin daga wannan sai ka cewa kana kokari to yana kamar kokarin barka ai wani lokaci wato abinda zai faru shine daga kyautata suna cewa wani ɗaya daga cikin yanda marubutan wato wanda suke da rubuci a zaman da cewa suke fada suke cewa soyayya kamar kai ne ka ruwan famfo wanda yake buga bis in ka bar shi zuwa shi da yi zaga ya cika kuma cika to haka yake amma yanda ruwan da ya zo a ciki to yawanci wannan ruwan ba a ga cewa sai mun jure shi kaji to idan ka ba a ga cewa ai da idan na office ne kana zuwa cika wannan kuma sabuwar misali da ka ko kuma ta zo makaranta ko waye sai mutum zuciyar sai ya ji sabuwa to wannan shi ne love at first sight din mutum ya kalla to daga zai ji kana kokarin ka yi abin da zai sa ta soka ka sani ko ba sani ba wani lokaci kawai za a ga cewa za ta je ɗaukar watakila ta rasa muna makaranta ne ta rasa inda ofis yake ofis ɗinka na yake nema ba zuwa ba kaki ba san lokacin da ka faɗa wani sai ka je ka ce a barkun ya an fom ne ba ban cike miki ina san kai za a ga kake yin waɗannan abubuwan kuma a kuma manufa ba wai wato ba wai nunar mutum ba a nunar mutum ba wannan lokaci kana tunani din kana tunani me kike tunani me kike tunani akan kan ko wani sabon haka da karin ina da kila kai santa kallon tun za ku tun jiya ta baki kokarin kai sauni canza yanayin da kike
1: kan tafiyanci
0: wannan abu wannan to haka abubuwan kadan wannan dubuwar ka taimaka mata hanan ka da kila ka tare mata mota ka yi mata kaza ka bata ina wannan na abu sai sun tattaru ita kuma sai sai take ju ina ce ita abinta mai shiga ba dan yawanci irin wannan indai akwai compatibility da ga ana samu wato zai kamar yana yi cagaban jini zai ga cewa kamar chemical sun sai ga sun fara communicating da junansu wato ba suna magana da junansu chemical ɗin nan da ya magana da wannan to daga nan sai ga an zo an kama sai kuma a ga cewa ba na iya rabu kuma ko an rabu sai ga cewa ana san a dawo to wannan shi ne akwai kuma kamar wannan da ya tambaya ina ganin kamar page ne shi ma haka mata akwai wani da ya kotun din maganar da wannan shirin da muka faɗa muka ce wanda baya soyayya ba shi da manufa a rayuwa
1: shi da manufa a rayuwa
0: wannan to amma na ga wani sabon na ga akwai wata tana tunanin cewa wannan kawai irin wanda suke kokari su yaudare yan mata ne wanda wato ka ga idan soyayyar da yake tunani wato soyayya ce wato da kiyayya ta kwararriya kamar mutum ya ce yana son aljanna kamar yana da manufa a rayuwa a yi soyayya ce da aljanna misali mutum ya ce yana son lawara ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake soyayyar manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ruwansa shi ba ya soyayya ba ya son aljanna ba ya son ya gaba da manzon Allah ba ya son wannan yana da manufa a rayuwa to haka a duniya ma inda ce da mutum zai je makaranta ne ya samu certificate don ya waye ai soyayya ce ta janyo ya waɗanda hannu kamar haka yi mutum yana son ya samar da iyali wanda suke nagartattu da waye me yasa yake yin wannan soyayya ce ga waɗannan iyalin nasa ko ba zai iya samun soyayya ga iyali soyayya mai kyau ba har sai ya zama cewa akwai soyayya tsakaninsa da matarsa in ya zama cewa babu waɗannan hannu saboda haka wannan dai maganar tana nan ba gani wanda ina ji ya sa a cikin pejin na gani ya kotun din ya sa wanda suka yi mata ne ke wannan magana wani yana cewa ba gaskiya bane amma malamai gaba ɗaya sun yi jimai a kan wannan abin kuma kamar yadda wannan buɗe maganar cewa duk abin da zaka faɗa ina so ba na so haka magana da take har mutum ya mutu sai dai bai taɓa kula ba ina son ko in je kaza ina son ko kan yi kaza ba na son ko in yi kaza ba na son yin makara ba na son yin a ce ban je kaza ba na son yin ban je na gida ba na so ina so ne mutum kenan rayuwar ta ne wanda kuma ita ce manufa idan mutum yana wani ba wanda ya tashi ba shi da abin da yake so ba shi da abin da ba ya so a yi mar ko ya yi ba shi da manufa a rayuwa wannan ba mutum ba ne kawai yana da rayuwa ne haka kamar da yake nufi da shimfiɗar kaga idan mutum ya zamanto zuciyarsa zai zamanto akwai wannan misali tunanin soyayyar da waɗannan abubuwan to sai fara tunanin cewa ɗan misali kai ne kai tafiya ka sauka a gari sai alamantin passport ɗinka suna karɓar passport ɗin sai suka ga rubutu ne da san shi suka ce wannan wani yaren ne at least don su nema a cikin ko system zamantin su iya ganuwa sai ka je kai ma baka san ko wani yare ba ne kuma su ba saba ka ne irin wannan yaren kuma in suna yi ma magana irin abin da yake kai kuma wannan yaren ne kai baka san yaren ka ba baka san misali kuma yaren da yake jikin passport ɗin ba kai ana isa iya wato barin ka ka zo ka wuce ko kuma su mu'amala da kai kaga za ka tsaya a nan ne a nan babu yadda za ka yi bara ba su gane ka ba ba su fahimci ka ba kuma ba su fahimci abin da yake cikin passport ɗin ka ba saboda haka farkon al'amari shine sai fa na fahimce ka sannan zan yi aika maka da saƙo to kuma sai ya aika saƙo ne ko ta ido misali kallon da za ka yi ko wani lokaci ta baki mutum ya kalla ya yi murmushi ya za a yi mamu abin da sai sai mamu alƙarba ya cikin mutanen sana halal wani haram yake farkon soyayya da ka ga cewa nan da rakin ne kallo ne yawanci daga kallo ne sarki sama tun wani sai ga mutum ya yi murmushi yawanci kai ne mutum murmushi ya ga cewa zai murmushi zai yi mayar maka da wani murmushi in kuma mace za ta ta kila ta juya ta kalli cewa wa kake murmushi ne ko ba ita ba ko kai ne ka rinka tunanin mata kila ko wanda yake kallo ko wata to idan kuma an yi maka za ka fara tunanin ni wannan sakon kaga ai aiki ne na murmushi assalamu daga nan lokacin zuwa ce da gidan mutune ne ya ce hayi ne yake ka ce assalamu alaikum barkan ga abun nan ko wani abu ka faɗo ta kalma din daga nan wannan ansa to daga nan sai a samu likabo yanzu ke cewa na barakin kwamfutin samatu masalan to daga nan sai lika wato wannan sakon da baka aika idan ba a fahimci sakon wata rana lokacin muna da firma na karanta littafin wani marubuci ne da misra ihsan abdul kundus novels yana rubuta novels wai sai yake cewa a cikin aji ne irin dalibai nan gasu nan shiga sabon jami'a gaban yanzu sabon din dalibai nan da yan ci to shi yana ganin kamar shi filosofa ne number 100 din nan kansa yana hannun ya fara kakkaranta irin su Aristotle da su Pluto da haka nan kuma yana kallon cewa kamar shi ya fara kokuru a gare su to kafin kuma na ce maka wato su yanzu ne su philosophers saboda ma yanayin tunani da kwakwalwarsu domin shi ma ya samu wanka ko wariya bar gashin sa ba dajiya ba to shi ma yaron haka yake aji ya irin sakin su kuma irin wato irin shi ne mai tunani ne da idan an yi abuwan lokaci sai yi malamin ya ce yau kaza wani kaza ya ce kaza to akwai ita kuma wanda yake tsayin su a cikin ajin idan yi saboda mai birgit sai yake faɗar irin waɗannan abu wata rana ana magana sai ya ji su suna magana ta ciki aka nuna shi ta ke cewa an ce yanayin da yake ciki na abin tausayi an ce iyayensa ne ko sun mutu ne yana cikin tashin hankali ne ya yasa sun mutu ba ita sakon da ta samu kenan ba sakon da yake tunanin ya aika ba abu da aka ga akwai abu da ya jure wannan sakon ba shi gari kawai sai shi aski ya gyara sai ya fito a ɗasinsa abin da yake nufi ana shi ne wato shi yare nan ce yare na su yare kowane irin yare abin da ake nufi in aika da sakon
1: ne ya dawo
0: idan ya zama to sakon ka bai isa ba to babu yadda za a yi

0: kalmar ne ba da kalmar da an yi mana da ma cikin kalmomin da nake Hausa na Hausa amma ma a waje na ba
1: symbol din ruwa ba ne
0: eh ba alamar ruwa bace shi kuma dole ne yace maka wata kaga yi kowanne da abin da amma da yayi muna da wo muna duna da wo muna da ta duk gaba da yayi muna amfani da su amma ba haka na hada su ba to kowanne inda yake hada symbol sun su idan misali kan ka samu balarabi ko kace misali ya baka ruwa da turanci ina da mushi ka kuma ka mai hannun ka kai ta fada cewa wulakanci ina cewa a bar ruwa kuma yake a bar ruwa kaga sai mutum sai da kishi ya bisa mun sai mun yake ba kamar yanda misali yawancin mun kaje aikin haji yawanci za ga cewa nan ba ka fahimci cewa ga wato ne wannan ya kaga mutum wanda yake da rigida da karkara bai san kowane hari ba in ya zo su ta rigima da mai kanti na ce kasa na ce maka yana kodin tijin ya ce kodin tijin yana taimar Hausa shi kuma yana ya hajja kama yana ta kokarin larabci da ana wannan na larabci wannan na Hausa ba fahimci juna ba daga wani a ce wulakanci ne da su rigida misali sun mu rigida sun su yana suna wulakanta ko bakake suna wata gina mu ku tafi cikin fahimci abubuwa a cikin wadannan abubuwa to wannan yaran shine shi wannan wato marubucin Allah ya kimsa masa wajen sanin dan adam ko mai tunani shine fitin da wannan yace yawancin yaran yana koma ne ga wadannan abubuwan guda biyar wanda shine ya kira su five love languages five love languages so ko wanda suka rubuta bayan su gaskiya ko ne rubuta age musulmi ne amma gaskiya na bari in ka duba za ka cewa gaskiya na jambo ne shine ku zama mutum ma tabbas na bincike na sosai to wannan yarukan guda biyar din wannan yarukan guda biyar din wanda ya gano su ne gini akan wato wanda suke zuwa shi yasa labaran da yawa da suke ciki labarai ne na waɗansu wanda ya zama da su shi miji na baya suna baya fahimta ta baya waye baya waye daga nan sai tattara har kuma

0: ne da shi Bukavu kuma yana da lectures da yawa yayi yi da yawa waɗansu sun bunƙasa waɗannan abubuwan su masu yin rubuce-rubuce a kan irin rubuce-rubucensa kan irin waɗannan abubuwan wannan misali su ne misali yanayin yadda mutum zai fahimta idan ina misali Turanci kai kuma wataƙila Turanci dake muka je to dole mu nemi ko symbols za mu fahimci juna idan ba mu fahimci juna idan ko muka ce a'a ni dole sai dai muka Turanci kuma dole ka fahimta ko muka ce mun dole sai ka yi Turanci ni so mu fahimta kuma mun ɗan gaiba kun ba ba mu fahimci juna ba dalilin da ya sa kenan a da yawa daga cikin lamarin aure wanda yawa daga cikin lancuci yawa daga cikin wasu malamai da suke ba da shawara da a ga cewa ɗaya daga cikin yaran da wataƙila shi mai lecture ɗin ko ita mai ba da lecture ɗin yaran ta kenan abin da yake so kenan sai da yake ka cewa mutane to in kin je gidan mijinki in baki ce mar kaza ba ko baki mar kaza ba ko kaza kaza kaza to za ku samu matsala halin shi ko wannan mijin ba wani mijin ba ba ta yaran da sa yin sa ba sai ayi ayi ayi a ce ne mijina wani irin da skarare ne dan karare ne daga wani suke cewa larabci ya bari kai kamar wani hoyoyi kankara ce ta daskare ko ne kai ne ba ta jimawa alhalin ba yi mar yaran sa ba yi mar yaran sa ba waɗannan yaran kan su ne guda biyar wanda na farkon su yayin da sauran lokacin yaran
1: da sai mai guda biyar daga
0: cikin eh ba lalle ga mu ba ta shi wannan shi ba kowanne tsayi wato wanda kalmomi wato kalmomi da ake faɗa amma kalmomi iri-iri saboda kalmomin iri-iri ne shi ya sa bayan yau akwai misali kalmomi na girmama akwai kalmomi na tausasa akwai kalmomi na girmama akwai kalmomi na soyayya to irin waɗannan kalmomin kowanne akwai yadda yake magana kuma kowa akwai abin da yake so misali sarki sarki ba kalmomin soyayya yake bukata amma kalmomi yake bukata shi kuma amma na girmama wa girmama ne yawwa wata ila yanayin wanda ta zama tu karama kamar mai mai shara da Allah ta'ala ga wani kashin tunzo in kalmomi za a ga mutum an ba kalmomin girmama ba ke ba da kuma tun sanje ana mata kalma ne ana girmama ta ana wani kalmomi ne to su sawa da wannan sa zan to ko dan ne akwai kalmomin sa amma idan muka dubi kalma a yanayin kalma mu a misali a musulunci tunda muna yin abin nan ga cewa ya idan wani kare yi tunanin kawai shi bature ne ya zo ya yi ya tafi ba shi da wani asali muna da asali ne guda biyu asali na farko wani isma'ana wata ana ya gaya wa bani isma'ila

0: el gimnasio, justo ya he mandado a ocupar tu lugar, ocupar mi chop, me gana mi chop. O uno ocupan algo mucho de mí, justo me gana mi chop. Ahora me gana mi chop y tiki zama, chiquen su chico mucho, como y tiki chasi, y tiki chanza mucho, chiquen maga, mamá no sirmi, bacha aquí un chico, un tani mi chop. Cha aquí, o con leje badi, o con un latihi a hasan, mapi chop. Kana abu kalma mapi chop, si va hantu kamala. Ora wannan mafi kyau din shine zai janyo abubuwa su zama tun su canza, wannan mafi kyau shine zai kauna gaba tsakanin mutane, shine zai kauna gaba cikin mutane. Kuma wannan mafi kyau din da misali mutum zai fada, bali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labari, yace kuna son ba ku labarin mata yanku yan aljanna, suka ce ya rasulullah ina bala ya rasulullah, manzo Allah yake cewa hiyal wadud, idan ce wadud larabci shine wanda mutum yake nuna yana kaunar mutum, kuma yake abin da zai janyo mutum ya kaunace shi, kalmar da yake shine kuma wanda subhan Allah, Allah yana sani, kuma yana kawo mana ni'imomi don mu so shi, yawa to ita alwadud kenan. To alwadud wanda ya gama tana yiwuwa, al'aud wanda take misali mutum ta fita dawo, shi yasa yake kwatanta, yake wanda ba mijinka ya yi maka ba daidai ba, ko ita ta yi mar ba daidai ba, kaga guda biyu shi wani sun yi ba daidai ba, ko kuma ita ce ta yi mara ba daidai ba, kaga ita ce bishi gaske, a nan kaga ita a can ita ta bishi gaske, shi ya gabata ya zai ba ta magana sai sun da yake cewa za ta zo ta rike hannunsa, ta ce mallan a zuku zamban ta yadda kake gani ita nan ma tangararren mai gina bici hatta tarba sai ka yi dudu ba sai ka yafi ina karanta wani lokaci Obama da yake faɗan wani zai shi ban zara Amurka ke ji abin mace ita ka'idar ta zumunci da yake a cikin lokaci ne shi ban kusa cin mace in kai mata laifi ka baka hakuri, in kai maka laifi ka baka hakuri, ko wanda aka so mata suke so, to amma matukar ba ta zo ta yi wa namiji haka, shi kuma namiji a matsayin kaga jarumi ne, kuma ɗaya littafin ko mas venus da ya yi magana za ka ga cewa shi jarumi, in ka nuna mar cewa ka yadda jarumi ne shi ka yi wannan abu, to sai ka ga ya koma ƙaramin yaro, shi yasa akwai magana da wato sai daga cikin malaman garin ne ke ce sai ya ga kamar yadda za ka kwaɓa fulawa haka za ka kwaɓa shi, saboda kawai ya riga ya sauko. Wannan kalmar wannan kalmomin da aka ce kuɗi mafi kyau lokacin da haka don kana son ya bada hakuri a lokacin da yake jin izin sa bane bayar, lokacin da sarki ya yi maka laifi da kawai kace sai ya baka hakuri sannan za ka yi wannan abu, a ta ka dauka abin da ba zai yiwu to fara zuwa ka nuna mar ba koyi ba ne, to daga nan sai ya ga ya dawo da kai ya zo sai ya maka kyauta ko wani abu wanda kai ka san cewa ya yafe ko da bai faɗa ba saboda yanayin ɗabi'arsa, to wannan ke nan shi ko wani lokaci a ga wanda Allah sai sun yi ne cewa da yake kwadon ce kullu hayyinin layyini da sassauci mai wato taushin al'amari sani wanda zai zamanto waɗannan su ne su za su yarda da wata kowane ɓangare ana buƙatar wannan kalmar, wato kalmar da mutum zai faɗa wanda waɗannan kalmar su za su taimakawa mutum su yi zamanto su yi kasa. To dalilin farkon kalma da ya kamata mu yi amfani su wanda kai ma ba su wannan kalmomin suke su girmamawa, kalmomin girmamawa bari mu fara da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan ba wai na ce mace ce za ta gaya na miji ko na miji a duk gaba ɗaya su akwai wanda kalma da idan muka faɗi watakila yare na farko sai mu faɗi kuma bai nisa wani duk wannan abubuwan da a faɗa ba zai ba. Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi kogon Hira, bayan ya je kogon Hira a wannan ranar sai mala'ika Jibril ya zo mar, Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin mala'ika ba Jibril ba, sai ya zamanto sai ya firgita da ya dawo gida da sai yake ya zo wajen matarsa na Khadija Allah ya kare ta gare ta, to da ya zo wajen ta me yake ce mata, da larabci ne yake mutum zannin ne ne ma na zannin ne da larabci kullalli bai ne ba zannin ne ba kullalli bai da mutum ne kalmar da ba ka yi mace magana ba zannin ne ba zali kullalli bai ne sun cane ne da yawa cewa kullun limin misal da Allah sai sun yake fada mata a cikin kullun da yanayin da yake fada mata wanda yana nuna maka yanda yake mata magana ne a yanayin yanda yake mata magana saboda ko a Hausa ko a Larabci haka yake amma Hausa ma haka ne haka zai kai wa abin nan ai kai sarki kai ne kace ai kaza ne kaza ka ga ba haka kaza kaza ai ku kuka ce mu yi kaza ka gane da kalmar jami'i da ma'anar girmamawa mutumin da yake girmama mahaifinsa ba shaya ba ba kai ne kace ka yada baka ce mun gaba ka ba ku kuka ce ai kaza ba ku ce ai kaza ba ba ai kaza ba wannan kalma ce ta girmamawa don ka nuna cewa wanda yake da girma a wajenka zama sai sai har mun tsaya da Khadija ko ban da kai girman da shi yasa ko bayan ba kuwa to na ga cewa wannan abin bai canza Allah na Aisha wata tambaya wannan kalmar bai canza ba ini wata mu'amala da kalmar girmamawa da kalmar girmamawa kuma har mata suna haka suke wa kuma nan akwai Ummu Darda wata Abu Darda shi ita jama'a ce ana ce mata a cikin wato malamin san kiran ta Ummu Darda as-Sughra Darda ya sunta saboda ta tana da yana cewa kai ke da wani baya na don ina son ki zama mata ta aljanna ko dai ko wannan nan bane saboda an samu dadin yanayin zan kuma ta aure ba Allah subhanahu wataala ya saki koma ga ubangijin ta bayan yana so sa tana cewa cikin sayyidun muslim tana idan ta zo ruwaya hadisi sai ta ce haddathani sayyidi sayyidi kamar nan ka iya cewa kamar a ce kai ne misali a Bature na bayyana wannan sa yassa nosa yassa nosa yassa don ta haka take mu'amalanta sa da cewa sayyidi shi yasa ɗaya daga cikin magabata ne daga cikin malaman Hanafi a cikin Bada'in Sunan yake ba yake da haka mata suke yi la aslahat Allah wali a ba haka bane Allah Allah Allah Allah baka nasara misali kai ne yanda ake fada sara kuna da yake haka suke fada musu sai ranka jin cewa shi idan yaje gida yana da wannan girman da sai akwai wanda shi kai wannan kalmar girmamawa yake son ki bukata akwai wanda yaje su gidansu ne ya nan da ransa bayan wani lokaci mata ta tsaya a karatu a ta misali ta ma zo ta wuce saboda shi yanayin aiki da wurin samuwa ya ce wani ya zama to da safe ba ni da wannan kiman da za a zo sani ɗan zo ko da safe ne ya ce mun barka da asuba kwarai ana mun nuka ce rayuwar za a ce mun rayuwar wato kowa na da wani kafarsa kowa ya ko wani ma sai ya ce maka turanci wanda ba tuba tuba ya ce bai tuwa ba ko waɗanne ba ne suke yin haka na ce da yawa da aka ga kamar haka ne amma hakikan lamari wadansu kima ba haka suke rayuwar tansu rayuwa ce da ba ga cewa mace ɗin akwai wannan girmama da za ta gaishe shi za ta bashi kima za ta bashi wannan darajar da mijin tasa to da darajar kuma shi su yake a baki da ai maganar sa wannan prince da nake cewa bari ingila ya fara abin da dai daga din ka duba letters ne su mata maganar letter din letter wani compilation din letters ne samun ta sunan sa ne da ita take aika masa shi yake aiko mata lokacin zan zaman to ba a gari dai ba akai company ne sai zaman to littafi duk yanda za ta mura mu'amala da sa take cin bata yi bar kiransu da wasu suna ba waɗanda su ne kuma har iya na kan shi yana bayanta har iya zuciyar ta wanda an Allah sai da mutum shi kuma shin din wani ne wani suna da yake tsafta ne su duba su kai karanta yanda akwai bala akwai ɗaya daga cikin marubuta na Larabci muna cewa Mustafa Sadiq Karnafi a cikin littafin sa Wahyul Qalam ya kawo kissar wannan matar lokacin na fara karanta wata wani sai wani gan shi ma fara ya kira shi da intisarul hub wani ba wato soyayya hai galaba akan sarauta haka ya kira wato title din rubutun da intisarul hub a cikin wahyul qalam din sa to wato wannan girmamawa wannan girmamawa akwai wanda abin da kawai yake so kin
1: girmamawa
0: kawai ya ji an faɗa mana kalma ta girmamawa idan ya girmama shi sai kansa sai ya girmama idan kan kansa yake mama haka shike ne sai maka abin da yake so to kuma yana ganin cewa sai duk soyayyar da yake so Nana Khadija radiyallahu anha

0: Negrega tampo dia, adiwa puta choco pale kaya, adiwa kusamba chiwasa.
1: Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na dandalin ugwanin. Sun da yake zo muku daga gidan Radio Hama farin cikin al'umma. Sun da yake tattaunawa da shafi wato al'amuran al'umma daga tushe. Wannan ke zakulo bayanai da shafi matsalolin su da kuma hanyoyin da za a warware su. Wannan lokacin kuma ana jin da kungiyoyin ci gaban al'umma a matakai daban-daban. Domin mujiyar da suke gabatar da aikace-aikacen su da kuma shawarwarin da za su ba al'umma domin samun da kungiyoyi na taimakon juna a matakai daban-daban da ake da su. Idan na sauraro yana bi da mu kafin mu tafi hutun sallah, a nan mun tattauna batutuwa masu muhimmanci wanda muka yi tsokaci game da abubuwa da suke faruwa daga kafin sallah da bayan sallah da kuma wato lokacin da ake gabatar da bukukuwan sallah. Mun yi tsokaci game da abin da ya shafi yadda ya kamata al'umma su kula, musamman abin da ya shafi gyaran muhalli. Ga duk wanda yake a cikin unguwanni ko a yankunansu, daga inda aka yi layya a wurare daban-daban, za mu ga muna da babban aiki na musulmi da ya shafi wato gyaran muhalli. Kamar yadda yake a ɗabi'a, mafi yawanci idan mutane sun yi sallar layya, to a bakin kwata suke yanka dabbobinsu, daga nan kuma za a yi gyaran kayan ciki da sitinbi da makamantansu, to a nan ake zuba wannan abubuwa da shafa a cikin kwata. Ko kuma in a unguwa ne ko a wani ɓangare, za a samu wani ɓangare guda ɗaya wanda al'umma kawai su mai da shi kamar bola. A lokacin ake yayin ƙirƙirar bola mai zaman kanta a cikin unguwa ko a cikin loko, za ga an mutane sun mai da wani waje ko ɗan kango ko wani ɗan wajen wato kewayawa, inda kowa ya ɗago tambayansa da kasar abin da yake na ƙazanta da ya aka yi a gurin dabbobi, to kawai sai zai zubi a nan wajen. Da ka ba shi wannan wasu in lokuta kwana ɗaya, to fa sai zama ya jama'a ya addabi al'ummar wannan wurare, musamman za ka ji ga cututtuka, ga wari, duk inda ka zaga a cikin unguwannin wani yare wani kamar al'ada wani abun ma wato a kwalliya ne. Za mu kalli irin wannan abubuwa mu ga me ya kamata al'umma su yi domin kare kansu daga cututtuka da kuma haifar da wasu abubuwa da a gani za su shafi wato muhalli. Sannan na biyu, mun tsokaci game da irin abubuwa da su ma suke faruwa marasa daɗi game da abin da shafi faɗan daba da ake yinsa daga ranar da aka ce yin sallah ta yi kwana ɗaya kwana biyu, za ga wato harkar daba tana ci gaba. To amma alhamdulillahi a wannan shekara a wannan lokaci wato an samu dai ƙarancin rahotannin cewa an sami wato faɗan daba ko ƙwace da abubuwa da makamanta irin wanda ake gani a lokacin bukukuwan sallah. Za mu yi nazari a kan wannan mugan mene ne kawo nasarorin da aka samu game da irin wannan abubuwa da al'umma suke fargaba faruwarsu, amma Allah ya kiyaye da irin wannan abubuwa. Bugu da ƙari kuma, akwai damammaki da muke ganin matasa suke amfani da su musamman a lokacin sallah wajen ƙirƙirar kansu sana'o'i, musamman za ka ga wanda shi harkar zubi tuba harkar yin misali a matakin farko kamar kaza, za ga ɗan sai da ɗan waje ya ɗan samu ɗan kejinsa ya ɗan sa nan ana yankawa haka yana gyarawa yana figewa yana kaza ana bin sa a wannan abu. Zai yi wannan ɗan kamar kwana biyu ko uku ko huɗu ana ta gurgura da shi. Wani kuma za a ga bai taɓa alaƙa da abin da shafi fida ko wani abu, amma zai ƙirƙira kansa sana'ar babbaka, za a ga ya ɗan sai gawayinsa da ɗan abin da ake yi ko kuma makamancin irin wannan, za ka ga yanayi na ana tuka masa na gidaje irin wato daban-daban yana yi a nan. Wani kuma ba wannan zai ba, duk sai an gama wannan abubuwan shi kuma sana'ar da yake yi shi ne lokacin da aka yi wannan abu tun zai fi yana tattara misali irin su ƙaho, kashi da sauran abubuwa da aka zubar dabbobi, shi kuma a nan yake samun wato hatsa da sana'ar tana yi.

0: da abubuwa makamantan irin wannan wani kuma za ga baya ma harka harka fata amma a lokacin za ga shi ma zama dan harka fata yana yi ta ta wannan dan lokaci da ake kwana uku kwana biyar zuwa hukumkun sallah da abubuwa na makamantan wato sana'o'i da ake wani kuma za ga tun da garin sallah ne akwai zafi da akai sai ya dan samu dan wato dan firdin sa tsoho dan akokunsa da makamancin irin wannan zagi ya dan aje gefe dan so lemu da kankara da sauransu yana yi annu to irin wannan damar mukin da muke ganin cewa akwai yuwar idan matasan mu suka rike su mutun ya dore akan su to zai samu damar maki dewa da zai rike kansa ce ashe kenan duk wani tarin da ake ganin matsalolin matasan wato akwai hanyoyin mafita da ake gani idan suka samu ya dora su akai zai wannan wannan kaga dewa matasan ne suke wannan wato a sana'o'i amma da an ce sallar ta wuce kuma ba za ka sake ganin su irin wannan wato harkar da sana'o'i ko makamancin irin wannan alhamdulillah muna tare da mallam garban makamfuge wanda shine muke tattauna da shi a cikin wannan shiri mallam sai assalamu alaikum da saurare
1: to masu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: sannan kuma insha Allah da kuma mallam mutaka sadrimin ya wanda shi ma jigo ne da muke tattauna a cikin wannan shiri to mallam kaji sun fara da ni game da wannan bututuwa
1: na'am
0: da zamu saukace a kansu guda uku
1: na'am
0: amma bari mu fara da yanda shafi harka ta mahalli
1: na'am
0: wanda kusan ko ina na jami'an murun dare da ta nan
1: na'am
0: ana ta yin harkoki irin wannan
1: na'am
0: mun saba da shekaran shekaru kafin sallah mun saukace wanda yake ba doma shawari yanda za a kula da mahalli barkewar cututtuka da kuma irin wannan abubuwan ya aka ga bana
1: na'am
0: kuma irin abubuwan da muke ta tsokaci akan su wasu sun gyara wasu kuma suna nan dai a yanda suke
1: na'am to gaskiya ne kamar yanda taken shirin yake harkan nan dai gaba daya na mu tashi mu farka ne kuma mu hada kai domin mu gode tare mu tsira tare yanayin da ake ciki a yanzu ya nuna al'umma sai sun tsaya sun yi kan jiki kan karfi wajen ganin yanda za su tsaftace muhallin su wajen ganin yadda su taimaki kansu wajen ganin yadda su haɗa kansu samar da ingantacciyar zaman lafiya da lafiyar kanta kamar yadda ka faɗa alhamdulillah a wasu guraren an samu canji a wasu sun tsaftace harkar layya da kuma wajen da ake yin layyan saboda wani ƙari ma manura wasu idan sun yi yankan ba wai iya kayan ciki da ake zubar da wannan abu da za a iya cewa najasa ko wani abu mai kama da haka za a ga akwai jini kamar sa ko wani raƙumi haka da za a bar shi sai ya yi satittika wurin ya danɓare ga ƙudaje suna tabi kuma ka ga al'umma ma wasu damu da wannan a matsayin wani abu da zai iya cutarwa ba ko matsala da zai iya haifar da wani abu wanda zai iya zama illa ga al'umma gaba ɗaya babban matsalar shi ne ba abin da za a yi idan babu lafiya kuma lafiya ne ita ce uwar jiki kuma abu ɗaya da zaka iya yi zai jefa al'umma cikin musiba da bala'i saboda za a iya samun ɓarkewar kwalara za a iya samun ɓarkewar typhoid ko wani abu mai kama da haka saboda yana da alaƙa da abubuwa na rashin tsafta da sauran matsaloli da suke faruwa a cikin muhallinmu da muke rayuwa a ciki gaskiya kamar yadda ka faɗa alhamdulillah wasu sun yi tsari mai kyau wani babu wani gurin an haƙa rami shi kanshi jinin ba a sa shi ma a kwatan ba saboda tsarin nan gudanar ruwanmu har yanzu akwai gyara a ciki ba ma tashi aikin gayya ko aikin gyaran magudanar ruwa daga shekara sai shekara kuma ba wai iya al'ummar gari ba har gwamnati ba ta tashi gyaran magudanar ruwa manya-manya sai shekara ta zo to wannan ba a fafe guraren tafiya shi yasa kullum za a ga ba za mu gudu daga ambaliyar ruwa ba domin shi ne da hukumomi da al'umma sun zama ɗan juna da ɗan jimai ba a rasa wa zai yi wa wani matashiya a da za ka ga akwai irin su masu duba gari wanda suna kimaya ba wai kwata ba ba wai ban ɗaki ba wanke-wanke da ake yi a gida za a ga duba gari ya zo hajiya ya kika bar wannan haka ko ba da faɗa ba balle ajiye shara mutane ake kawo ƙwararru masu ilimi mutum yana wasa yana dariya an tattuna su kuma shi ma ya zo ɗagos-ɗagos da shi kana kallon shi gwanin shi a kasan malamin tsaftar da shi kanshi a tsaftace yake kuma yana gaya ma magana mai daɗi saboda ƙwararre ne ya samu gogewa a harkar lafiya amma gaskiyar magana shi ne wasu guraren kuma sun yi da ɗan kwalo sun yi irin abin da ba a so na lura kadai dai shine har yanzu akwai guraren da sun bar wannan najasa a tiliya ta nan kaji su zo su kara barbaza ta wannan ni na gani ne ba wai a wannan yake ban labari ba gashi nan an shigar da kayan dadin an ban mana kuma najasa a bakin titi al'umma ne wucewa ne a zama a wurin kuma abin da zai ba kawo shi ma nura wani abin nura dari na tema gani shi yaran da suke yawo wani zubin suna kwashe ishara in kai balantiya in kai namiji kace da Allah ga dari ko dari biyu a tattara da Allah a kwashe amma dai wanda ya fi kowa laifi shi wanda ya yanka rago ko yanka sa ko yanka raƙumi ya gaza imani ya ce cewa kuma bari ya tsaftace wurin da ya bata
0: wato daga liyan kudin da
1: ya sai dabbar
0: ban gyara kuma
1: da dan gyara kuma mahallin saboda al'umma kuma su ji dadi ko baka san
0: ka samu dubu ɗaya ka basu
1: shine
0: za su jira ma ka gama su wannan
1: wannan shine gaskiyar magana ko dabi'an bace dai sai dai a gyara gumi ta gina katon gina ma na miliyoyin naira amma equal budget zai fitar da ita ruwa ya ringa tafiya ya gumace shi ma ya zubo da ita ruwa ya ringa tafiya to gaskiya abun alhamdulillah wanda suka yi daidai muna godiya Allah ya sa a dore a haka wanda kuma suka yi da dan kwalo lokaci bai dure ba a duba a gani zuwa yanzu wannan program din da muke kai ma ka iyar dama amfani a ilimin shi ne aka ce aiki da shi da Allah duk wanda ya ji ya kalle din da yake ya ga wani irin gudunmawa zai iya bayarwa wajen tsaftace wannan muhalli domin a gode tare a tsira tare Allah ya maimaita mana kuma Allah ya kare mu daga dukkan wani hadari na cututtuka da za su iya faruwa sakamakon rashin tsaftace wannan muhalli
0: wani abu kuma shi ne mallaci ina da shafi wato dabi'an nan ta wato zubar da shara a inda bai dace ba musamman ka kalli sababbin unguwanni a dan waje kawai daga dan gauji ya dinga kamar da zubar shara sai mutane kuma su mai da shi nan ne wato wajen zuba shara su akan wannan wannan tambun da ake yi ba da sauransu wani ba ko gidan zai ba a dan wata loko ne ko kuma wani dan gini ne wani fara kan ko kuma wani abu kawai sai su mai da nan wajen kuma su jimga daga nan shikenan kuma shara ta zama wajen ta wata samu wajen sa da aka ne a ce game da wannan shi ma kada da bi amta wato yanda muhallin yake kasancewa
1: gaskiya ne wani zubin sai ga in an kwashe ma sai ga sharar ta kara dawowa leda daya ko takarda biyu uku in ta hada a guri sai ga kamar kirawo mutane ma nura ake to ga gurin zuba shara ku zo ku zuba shara wai sai a ce wani wata sharar ma idan aka kwashe ta wai sai a ce wai aljanni a wurin wai ba sa guduwa dole sai mune aljanni kawai ba wani aljanni ba wani guri da ba zai tsaftace ba ba wani guri da ba zai gyara ba kadai dai idan mutane ba su yi aiki da hankali ba su yi aiki da tunani da kuma kishin kai ba magana da take damu ma nura shi ne rashin kishin kai al'umma kowa yana jira sai malam wani ko sai alhaji wani ko sai wani ya fara aiki na gyaran al'umma aiki na taimakekeniya kai kadai idan ka fara wani zai ga cewa abin da kai abu ne mai kyau amma dai gaskiya akwai matsala ta shugabanci yanayi na tsarin rayuwar al'umma dole a sa hukumomi a ciki tsarin irin na da ake fitar da gurin wasa masallaci kasuwa makabarta yanzu gwamnati ta banzatar da wannan tsarin manura za a ga unguwanni da dama gurin da za a zubar da sharar ya zama tashin hankali sannan irin abin da ake kawowa da babban mota aji wani gurin rashin kula sai ya ga ya cika gashi nan har yana zubar ko wani abu bai kama da haka akwai unguwanni da yawa da sun mai da manyan kwalbati da ake amfani da su domin manya-manyan ruwa daga dukkan network na ruwa kamar yanzu kwarin gogau misali in ka duba daga shekara biyu uku an yi wani ambaliya wanda aka yi asarar rayuka ma da dukiyoyi a nan kwari da sauran gurare misali amma har yanzu ba a dau izina ba wallahi man nura shara ake zuba yanda ka san kuɗi ake biya in ka zuba shara kai za ka ɗauka zaka ɗauka lada ake ba mutane in suka zuba ka bai wani abin birgewa ne da halajjaɗa ce tun daga IDB har ka je gaba da wannan mayanka za ka ga tsumi-tsumi unguwa layi-layi kawai kowa ya mai da gurin zuba shara to wai har yanzu
0: ma to na kun wannan tsini-tsini shi yake tare shi
1: ruwa ya zo wannan to ai dole a samu ambaliya dole dama wannan gurin ba kwatan ma kamata ya fi a ce an ƙara zurfinta an ƙara faɗinta an ƙara fadada ta saboda me mutane abin da suke mantawa shine yawan ruwan da yake kwarinyowa da yake tahowa kamata ya ƙara mai fadin hanya amma sai ga an zubar da shara a ko'ina wannan matsala ta shara gaskiyar magana sai an kira hankalin shugabanni na kasuwanni sai an kira hankalin shugabanni na aka a masallatai na juma'a sai an ja hankalin hukumomi na tsaftar muhalli a tashi tsaye a hada kai akan harkar sharan nan garuruwa da yawa sun yi nisa wajen samar da kuɗin shiga a cikin harkar shara manura sharan nan bai kamata zama mana matsala ba ya kamata zama wata hanya da za mu samu arziki da ita amma sai ya ga kamar a kan sharan muke rayuwa daga kofar gida cikin gida har inda muke rayuwa sai ya ga kamar sharan tana nema ta cinye mu
0: wani abu
1: nan
0: wani gaba da kake magana
1: nan
0: dan tattauna da wadanda mutaka
1: na
0: zai hana ana muna ana ganin cewa muna ta fama da matsala ta wato dan kwacen waya da daba da makamantan su
1: na
0: zai hana wata gwamnati ta mun tsari cewa wannan yaran da ake ta fama da su ba can an kai su misali an tantance su a matsayin wato gyaran hali da makamantan su
1: na
0: zai hana a ce kowace lokacin gamma a karamar hukumar ta musamman a cikin birnin nan da muke da su guda goma sha hudu yanzu suka fara ƙara faɗi kuma makamancin irin wannan a ce kowace ta ɗauki yaran nan mutum 500 aikinsu kawai shara za a musu area da wurare da za su rinka share wannan sharar suna yin ta sai da safe da yamma mutum zuwa ƙarfe 8 ko wani abu tafi ko 5 zuwa wani abu makamanta irin wannan abu ana gani aka wannan ba zai rage su ba san musu aiki ko albashin 30,000 ne a rinka ba su aƙalla a ce ko ta kwarin hukuma guda goma sha hudu ne suke cikin birnin nan na san dukkan garin wa'an yaran da ake da su ake fama da su ba su wuce 15,000 ba aƙalla a ce lokacin gama su ɗauki 500 wannan ba zai taimaka wajen magance irin wannan abubuwan ba kuma an gyara gari an ce riba ne
1: gaskiya ma nuna wannan tsari ne mai matuƙar muhimmanci kada dai shine matsalar da muke fama da ita in an faɗi abin sai ka ga rashin aiki da shi da za a jarraba ko da unguwa ne wannan tsarin da ka faɗa kowace unguwa ba lalle a jira ƙaramar hukuma ba saboda ƙaramar hukuma ita ya kamata ta yi saboda sai an fi abin a tsari kuma sai an taimaki matasa sama da dubanni dalilin shi ne ita ƙaramar hukuma ita ce gwamnati ta mafi kusa da al'umma kaɗai matsayin na yadda ita da aka yar amshin shata saboda yanayi na shugabancin ƙaramar hukuma yanzu ya zama kamar wani ɗauki ɗora sai ya ga aikin da ya kamata a ce a da suna yi yanzu ba sa iya yi amma dai wannan gyara kayan ka ne aƙalla ko ɗora ka aka yi ka tana cewa Allah zai tambaye ka ga maslaha ta harkar nan ta tsaftar muhalli da kuma zaman banza ga matasa da yanayi na faɗan daba ya addabi mutane matasan nan babban matsalar da ake magana in an ji an dawo bayan lanacewar tarbiyya shine sai a ce ba su da aikin yi kuma wani karin magana na turawa ko wata magana ta turawa duk mutumin da ya zama ba shi da aikin yi shedan ne abokin hirar shi shi kuma duk wanda shedan ya zama abokin hirar shi shine zai gaya mai ya balle shago shine zai gaya mai ya tar hanya shine zai gaya mai ya ta'addanci ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wanda ƙarshe dai mu ne muke cutuwa mu ne muke kasa yin rayuwa mai daɗi ka je ka ga guje-guje da ake yi idan aka ce yaran nan sun fito ka ga takalma sai kai buhu uku wani lokacin ka shi ne ai da rana Allah kuma zuba wai da wai da daraba kuma da daddare ne dama ita lokaci ne na ɓata gari amma da rana a sa mutane gudun da ba su shirya ba wannan abin tashin hankali ne kuma wannan maslahar shi ne yaran nan a jawo su a jiki a ga yanda za a haɗa kai da hukumomi da malamai da al'umma a ba su tarbiyya ba lallai abin a ga aikin shi yanzu ba amma farawa shi ne yanzu abin yana damun mu ne babban matsalar shi ne sai ya zama kamar wani abu na yayi kamar wani abu na kamar kaka idan matsalar ta taso sai a yi ta tattaunawa da zarar abin ya dallafa kuma sai ka ga an bayyanar da shi amma dole sai an zauna an yi wani abu kamar yanda ake yin manhaja ta koyo da koyarwa a fitar da wani daftari wannan abin da ka kawo yana ciki na farko shine duk wata karamar sana'a da za a iya sa matasan nan a ciki ga ɗaya an ba da misali na tsaftar muhalli a jawo su a jiki a yi ba su wani horo na wayar da kai duk wani ɗan adam yana so ya ji daɗi duk wani ɗan adam yana so ya huta ya ga cewa ya gina iyali ya zama yana da wani gida da zai iya kiran shi a gidan shi duk wani dan adam yana san irin wannan kadaide shine adamun an ce ba bari a kwashi daidai an yi sakaci tarbiya ta lalace ba a zaton cewa kowa sai ya gyaru amma abin da muke kaddarawa shine lalacewar da matasan nan suka yi da ana bin irin wannan hanyar da ka kawo na engaging din su ma'ana jawo su a sa su a cikin harkokin gina al'umma su da kansu za su ji daɗi su ga cewa an maida su mutane kuma za su samu kuɗin shiga ka kalli irin abin da ake ba fakin wani zubin a ce to ku kuwa ku tare nan ku ringa kula da waɗanda suke ajiye ababen hawa kuna gadi ko wani abu makamancin haka sai ga suna cikin walwala da jin daɗi
0: yanzu ba yanda kake faɗa ana ta fama da misali ajiye ababen hawa inda ba su dace ba yanzu misali cin gwamnati wani tsari a ce tun daga IBB ka tafi kofofin bai ka kai ina ne wannan tsokokin kasuwannin da suka kewaye kwaryan birnin ka sai gwamnati ta tsari to ko duk matashin da yake so zai wani abu yanzu a yanka masa waje mita-mita da mita kaza zuwa kaza naka ne a yi amfani da masallacin juma'a a yi amfani da industry tun da wannan sai lokaci masallacin juma'a kai ma ne daga nan zuwa waje kaza naka ne da wajen fakin da motoci suke da babura da gaskiya ne da abu ne ka karba da wannan shiga ne mota za ka karbi da dani ne ko da ribi
1: gaskiya ne
0: wanda ka shiga nan kuma ne babur naira dari
1: gaskiya
0: tsarin ra'ayi kowa a yanka masa wajen sa mita sa da zai ranga kula da su kai kaba kaza shine naka kai ma ga kaba kaza zuwa naka ne kuma zai shiga nan ka ga dai a ci riba ne ba ta kila aje shi anan sannan kuma ta kila wani zai aje babu da sun shiga zai ba wanke zai kaza zai kaza ya kidi wanda zai wannan abu ne da zai taimaka wa wannan matasan na da sai gani kuma a rike cunkoson da ke wannan kewaye
1: a yi ma lura da za a yi haka zancen ma ka jiwo wani ya tare hanya ya kwaci waya tunda ai abin duk abin da ya faru sai ka kalle me wannan abin yake nufi wanda ya kwaci waya ma'ana ba wai waya ce kadai abin da take burgin shi ba a'a yana neman kuɗin shiga ne domin ya je ya sai wani abu ko ya war ya bi alhamdulillah to ita bukatar mecece bukatar ne abin da za a ci abin da za a saka gurin da za a kwanta sauran bukatu na rayuwa to sai an yi kwace kadai za a samu kuɗin shiga wannan masala da ka kawo masala ce mai sauki wacce gwamnati da al'umma za su yi amfani da ita akwai lokuta da baya kullum matsalar mu shi ne ma nura a rashin amfani da masu ilimi da kuma aiki da ilimi a zo a kalli matsala a ga to me za a fara akwai abu da ya kira da long term plan matsalar ta lalacewar tarbiya ce gaba daya tun daga aure zaman aure rayuwa gaba daya tattalin arziki dalilin shine tattalin arziki yana da alaka da tarbiya mai kyau da yawa cikin waɗanda suke lalace wannan kashi 75 akwai matsala ta tattalin arziki a gidajensu akwai matsala ta tarbiya akwai matsala ta zamantakewa to idan gwamnati zo sai ta kalle wani daftari za a fitar na long term plan wanne za a fitar short term plan yanzu shine lallai engaging din yaran nan wasu ka dauka min mutum 2000 aikin dare ya ka sama musu kaga ka batar da su a cikin al'umma da daddare da daddare to ai saboda ka rage ba ta gara wa'annan da daddare ko kallo ne kunna musu ku je ku tai a hankali ya zama orientation motion din ma da ake sa musu na wani ilimi ne na musamman ne wala alaƙalla mutum 2000 a cikin bata garin nan tunda an san su an san gidajen su an san inda suke kuma gwamnati da al'ummar gari akwai wanda iya al'ummar gari za ta gyara shi saboda wani yana boyewa ma a iskancin da yake wani baya boyewa wani da hukuma ma yake fito na fito kaga akwai wanda gwamnati za ta zauna ta mu'amala da shi akwai wanda kuma hukuma za a sa ta batar da shi ma ko wani abu mai kama da haka maybe a kai shi gidan kurkuku ko wani abu makamancin haka kowa da irin matakin da gwamnati ya kamata dauka akwai wanda baban shi ma aka gaya mai wala Allah ya iya shawo kan matsalar to a kalli abin da idan basira a yi irin wannan dabaru da ka faɗa kowanne a gaya ya za a yi a basu aiki kuma a ringa haɗa kai da shugabanni na kasuwanni shugabanni na attajirai a ringa bujuro musu da wani abu na ilimi wanda yake nuna cewa al'umma sun damu da yanayin da ake ciki alajuwa ne da alajuwa ne ku je ku kafa wata gidauniya wacce aikin ta shine irin wannan tunani da za a zo da shi ma'ana matsalar mu yanzu kasashen da suka ci gaba a duniya kuɗi suke bayarwa ne ni na nuna a je a yi bincike yaya za a ga magance harkar daba kan neman mutane masu kwakwalwa masu tunani
0: a dauki nauyin su
1: eh
0: ila masu bar kasar
1: su bar kasar
0: ayyukan su ne cewa da su tunani
1: kware kware ne misali ka kalli Malaysia ya ake yanzu Malaysia da masu ilimin English ke zuwa in ka je manyan professorship nan namu duka sai ga mutum English ya je a ƙarshen shi ya ga an sa Oxford kaza ne university kaza Nottingham kaza kaza America da sauransu amma yanzu Malaysia ake zuwa a je a yi PhD Malaysia ake zuwa a yi karatu India ake zuwa a je a yi karatu Ghana kaza ne so me yasa suka ci gaba a harkar ilimi mu ma in muna so mu ci gaba a harkar ilimi mu je mu ƙara gani lalacewa wasu ƙasashen ta fita mu amma zuwa yanzu sun zama abin kokoro ka kalli Dubai ka kalli Qatar ma nura waɗannan ƙasashen shekarun baya in sun zo sun yi mana maulata Sidi maulata Balarabe duk ba su kai Najeriya ba to menene matsalar mu mu je mu yi bincike mu zo da hanya kuma cikin ruwan sun yi ga an samu nasa ba wani abu da ya fi ilimi gyara al'umma
0: to wani abu shi ne misali muna da magana ne akan matasan nan da matsalolin su ke da kan kwanan nan aka kuka aka ga cikin irin yara bata gari wani kawai ya je ya sassare falawoyin da aka sa kan titin zuwa gidan gwamnati an shuka su an kashe kuɗi a makamantan irin wannan a can kwanakin bayan al'umma sun kuka da yanayi na zafi cewa zafi ya da mutane aka ta shuka duk titin da ka bi za ka ga an shuka bishiya amma yanzu ina ganin a cikin kaso goma babu kaso ɗaya da suke a raye akan wannan kuma gashi ana ta yi kwanan gwamnati tana ta yin titina ana sanya falawoyi da makamantansu me zai hana misali waɗannan matasan a ce to ku zo ku daga bangare yan unguwa kaza daga kofar nasara ko kuma daga gidan sarki ko ya kaza muna buƙatar mutum 20 aikin su kawai shine su kula da waɗannan wanda ɗan tunanin ga ba su ruwa karfe kaza zuwa kaza daga karfe da yamma zuwa kaza a zuwa kaza sannan kuma su kula da su don kawo dubu ko wani abu su kamsa ina duk inda ake titi a ɗauki waɗannan matasan aikin su kenan su zama cewa a ƙarƙashin hukumar mahalli take ko kuma a ƙarƙashin wata darantar take ta matasa ko kuma ya zama cewa wani aiki ne wanda ake bashi kuna daga ƙarƙashin ofishin gwamna yake tafiya ko makamantar irin wannan ina ganin irin wannan abun ba zai magance wani waɗannan matsalolin matasan ba wanda za a ga cewa gashi an gyara gari da mutum wasu samu abin da su kare wannan abin ake yi na gwamnati
1: to ma mai Allah ya saka ma da alkhairi waɗannan abubuwan wasu abubuwa ne da an jarraba su a baya kuma an ɗan ga tasirinsu a cikin al'umma kaɗai shine ita gwamnati a wannan yanayi na a ƙarshen ƙarni na 21 musamman a ƙasashe masu tasowa musamman a Najeriya a arewacin Najeriya za a ga ba a samun ci gaba da manufofi da gwamnati take ɗaukowa a baya akwai irin su is it kona pep ne da aka yi a baya akwai irin gwamnatoci tun daga 2003-2007 wanda aka je ga an yi kamfin ɗin matasa kamar 2000 da na gaya maka akwai programs da muka sani wato abin da yake ba wai iya a ce kowa sai ya yi nasara ba ka iya rike yaran 2000 a lokaci ɗaya ka taimaki al'umma su kuma al'umma su ji da waɗanda suke tare da su sannan kuma kafin 2000 nan su iya gama wannan training na sati uku sati shida an fara wasu an fara ɗebo wasu an ƙara dawo da su cikin mutum 2000 nan da ka zauna kai musu bita ta sati uku hudu in Allah ya da wani komai ka bashi sana'a ba wannan bitar da kamar in Allah ya taimake shi zuciyar shi ta karaya ta canza sannan wanda na faɗa da zu yanzu ban ruwa da ake an fi so da man da yamma rana ta faɗi ko kafin rana ta fito so in ka ce mutum 2000 su zo su ban ruwa mutum 2000 su kula da bishiyoyin da daddare ka gane mutum 2000 su kula da su da safe sai ka ga kana maganar 6000 ko ba maganar kuɗi kake bukata wai mai yawa ba a'a gwamnati tana da dabarar da za ta yi idan ta kalli wani kamfanin nika guda 50-30 da Allah ga yaran nan guda 2000 albashin su 10,015 harajin da kuke biya ni ne kaza ne to ku je ku yi handling ɗin waɗannan yaran mun gama da ku ku da su ne in mun ji wani abu ni da ku ne a ya zuwa da tunani mai kyau ba gwamnati ba ta iya ɗaukar nauyin kowa ba amma abin da muke tunani gwamnati ita ce shugaba gwamnati ita ce jagora duk wani abu da zaka idan baka da shugabanci rugucewa zai duk wani abu da zaka idan babu tsari ba zai tafi daidai ba yaran nan 'ya'yanmu ne ƙannanmu ne 'yan'uwanmu ne kuma lalacewar da aka samu ta sakaci daga hukumomi sakaci daga iyaye sakaci daga al'umma abin da ake kira self-centeredness ko ratsire da na bakin ki kowa ya yi tunanin shi shine shi kadai ya ji daɗi banda sauran al'umma wanda da kullum tunanin mutane ne zan samar sabani zan samu ba me zaka yi domin al'umma su tuna da kai yanzu mutane masu kuɗi na da kullun za a ga tunanin da ake tunawa da su shine sun kyautata al'umma malamai na da kullun abin da su ake tunawa da su shine sun kawo wani tunani wanda zai taimaki al'umma kuma al'umma za ta ci gaba gwamnatoci na da ake tunani sun kawo wani abu wanda al'umma suna mura misali yanzu gwamnati da ake magana sun kawo dama-damai da wasu garuruwa suke amfana da noman rani ko wani abu mai kama da haka me yasa ake tunanin saboda sun taimaki wannan guraren an ɗauke hankalin matasan su sun shiga cikin wasu sana'o'i da yanzu duniya ita take amfani da shi wala Allah yanzu idan aka ce harkar computer wala Allah harkar waya wala Allah harkar gadget da ake amfani da su sana'a ta fi miliyan manuwa wacce gwamnati za ta zo da initiative ta nemo kamfanonika ta ringa haɗa kai da attajirai ta ringa haɗa kai da mutane waɗanda suke da ilimi harkar noma
0: da ke faɗa mana yanzu wannan kamfanonin da ake da su misali na sadarwa
1: nan
0: su MTN da makamantan su da kai da san daban-daban shin gwamnati ba ta da wani policy a jihar Kano kuke a Kano kuke samun kuɗaɗen Kano tana da yadda cikin guraren da suke samun kuɗi fiye da kaza akan wannan me yasa irin wani ba a ce to shikenan ku zo ku wanda mun yi ka kuma ga tsarin da muke da shi da akan matasan mu ko kaza ka ga kamar muna so kuma wani abu zai wannan ga abin da zai ga dauke wannan amma sai dai abin su kawai sun zo abin da suka dama kuma sai idan sun zo kusa can daban sai je can daban amma idan suka je zuwa su gurguwa a kudu in ka ga manyan project din da suke sai ka tama miki a ce wannan wai kamfani ne iri na kaza ya zo mana kaza gaskiya ka zaka me yasa irin nan ba a irin wannan abubuwan da zai rike mana matasan cewa ga abin da muke bata sai kuma ga abin da za su yi a cikin wato a jihar
1: to wannan gaskiya shine matsalar da muke fama da ita sakaci na gwamnati sakaci na masu ilimi yanzu kuma ina ƙalubalantar profesoshinmu da suke jami'o'i kaza ne manura ina ƙalubalantar gwamnati cewa waɗannan abubuwa community service doka ce da ƙa'ida kaje ka ga kamfani an ɗibo wasu mutane da wasu garuruwa sun zo sun cike gurbin da ya kamata a ce matasan mu na jihar Kano su ne suke wannan irin yan manual jobs da ya kamata wani wala Allah ya ce in mun kai yaran ba sa iya tsayawa su jure ka tsaya ba cikin manuwa kuma misali me yasa ya gudu shi ma sai a je a maganin da nan da yasa yaran suke guduwa rashin ta ido da san sai an yi abin duniya yanzu me yake jin wannan duka ya kamata masana na jami'a da suke da ilimi na halayyar dan adam masana da suke a bangaren ilimi masana da suke a bangaren a kimiyyar siyasa masana da suke a harka ta lafiya tattalin arziki kawai a je a zauna a yi ta rubuce-rubuce ana ajiye binkice a ƙasa wai Allah wani ya ce gwamnati ta yi a'a ai ba za a haƙura ba wannan matsalar ta harkar daba an kashe malami an kashe soja an kashe ɗan sanda an kashe likita a kwakwai shekarar da wani likita daga ƙasar waje ma yi kawai ya fito ya exercise
0: kamar irin da ya baro
1: ya kamar can ne ya dan sa airpiece da ɗan wayar shi mai kyau yana dan jogin aka fasge aka daba mai wuka shikenan an yi asarar shi kare ya kashe ragon layya a idan gwamnati ta kalli kamfanin dukan nan dole ne bankunan da muke da su ka gane ba mu iya ma kamfanin sadarwa ba da sauransu muna da bankuna muna da kasuwanni muna da kalli kasuwar singa misali alhazawa ne wanda suke kasuwar singa wanda ba shi da iko ya yi wani abu da tasarrufi da abin da gwamnati za ta yi a haɗa kai da su mana a zo a fitar da mafita da za a tallafi rayuwar matasan nan lokacin da aka yi zanga-zanga kasuwar singa ta yi wani tsari da ta nemi wasu matasa ta ba su kuɗi suka ɗare mata kasuwa sai na tunani na ce to wala Allah da sun yi tunani kuma sun canza rayuwar irin waɗannan matasan ka gane su ma su zama ma'aikatan kasuwa abin ka ya tsaya daga iya zanga-zanga wanda duk bala'in da ake a wannan lokacin ba iya shiga kasuwar singa ba amma ba wanda ya ɗora kuma ya ce to daga nan kuma me za mu kuma yi nan gaba cikin waɗannan matasan da muka amfani da su muka biya su kuɗaɗe kuɗi aka ba su masu kyau allowance da abinci mai kyau tsarin da in ka ji abu ne mai kyau amma wani Allah shi ne ba ɗoro da wannan abin ba shi kenan wani in ya daina samun kuma wannan shi ma mai biya ne yan zanga-zanga waɗanda suke gwara gurbi ya ga kayan dukiya to gaskiyar magana shi ne ba nuna abin da ka faɗa wannan abu ne mai kyau tsarin da gwamnati za ta zo da shi shi ne kullum yaran nan a zamanto cewa akwai abin da yake yanzu yanzu za a yi amfani da shi kamar yanzu wani gwamnati ma ka samu matsala ta tsaro ba sai a ce an sa kaki ba ai ba wai ana so a ɗan samu kwanciyar hankali ne kowa shiga tai ta yi shi sannan wani lokaci an ce an yi kaza an yi kaza haka haka matakai daban-daban har ya kai cewa an kai ga cewa insha Allah an zo maganar daba ma a jihar Kano babu ita magana wai zaman banza babu
0: ba sauran mu kuna samu daga na gidan Nuru Muhammad Fatima kuma inda muke tattauna a cikin wannan shiri na dandalin ungwanin mu wanda muke tsokaci game da abun da suka faru ga rayuwar matasa a cikin ungwanni a cikin wannan sallah da kuma hanyoyin da za a yi muke ganin za a magance wasu matsalolin da ke shafin zaman banza da harkar daba a wannan lokaci to malam mun dawo wasu damammaki da muke ganin su matasan sun yi amfani da su a lokutan sallah sai ka ga wani ɗan kafa ɗan mutane da sa yana da harkar kaji ya ɗan shiga roko mata masu ɗan sayarwa wataƙila shi ba shi yake sayarwa wata mata ce ɗan ta yi guda biyar can ta yi guda uku can ta yi guda goma sai zo ɗan samu ɗan kejinsa ya ajiye a nan wataƙila ta kawo masa a kan naira kaza shi kuma yana da ɗan ribarsa a gefe guda kuma yana da wani ɗan yaro suna yankawa su fige sai kaza maka mutum ɗin wani sai ka ɗau lokaci ne ya tara wasu abubuwa daban-daban wasu sun yi harkar babbaka wasu sun yi harkar fata wani kuma na ganin cewa a harkar dabbobi ce ma ta siyarwa bai yi irin wani abu ya ake ganin idan matasan mu suka kalli wannan damammaki idan za su rike su kuma su ci amfani da wannan kokarwarsu wajen yin tunanin mene ne mafita inda rayuwar sa tana dori a nan gaba
1: tumami wannan shine mafita ma guda daya da Allah zai taimake mu a dawo da da wanda da an ka duba da sallah za ga yara ma har kasuwanci suke koya rago da kaho da ake sarrafawa sai ga yara suna kasuwanci business ake kaga wani ya tara kudin takarda da sauransu wannan abu ana ganin shi wasan koko wani abu ne wanda ya yi tasiri da yawa iyayen su ga yaran su yana da irin wannan za a ci wani da fikira a harkar kasuwanci mota da ake ta wasa ta yara ta kara da ta langa-langa wannan gwangwani ci wanda yaran zai shiga kere-kere abubuwa ne da hikima ba ga da idan jarta ne babanka kana alfahari da kai jarta ne idan wanzami ne kana alfahari da wanzami ne idan da duku ne idan wannan fara kuke ya gane dinki da sauransu duk wata sana'a da gidanku ake za a ga matasa sun taso akan wannan tsarin kuma ba wai iya wannan iyalan gidan ba wala Allah kokari yake ya jawo wanda ba shi da wata ta'ada ko wani abu na kasuwanci da ya taso makoci ne dan unguwa ne maraya ne ya jawo shi cikin ahalin shi wala Allah ya fi 'ya'yan shi ma jin daɗi kurin kulawar da yake ba shi kaɗan shi ne a nuna matasa riƙe ƙaramar sana'a sannan manya-manya 'yan kasuwanni kullum ina da ajin hankalinsu su shigo cikin al'umma su ga yadda za su taimaki matasa wala Allah kullum a ringa ƙorafi cewa matasa rayuwa gare su ba su da tarbiya to ku ya kai tarbiya to in an bar wa'annan an ce ba su da tarbiya to haka za a bar su ba tarbiya ba tarbiya shi ke nan sai ruwa zuwa cinye mu duka a'a zuwa za a yi a kalli me za a iya yi a ƙalla wannan abin da ka faɗa wani abu ɗaya mai tireda kada a damu da zai cinye a ringa tunani ne ganin yadda za a saita shi a nan na bada misali wani uba da ya ringa ba ɗan shi kuɗi ba nuna kamanta ya ta kashewa ya ta kashewa har ta kai lokacin da ya ba shi wani maɗuɗan kuɗi ya kasa kashewa ya sai otal ɗin da suke sharholiya a ciki ɗan ya ce to ai nan ake uban ya ce nan ake so a zo wannan shi ne investment kaza kaza kaza ma'ana ya shi kenan sai ya gani mutum da iyaye da al'umma da 'yan kasuwa dole sai an haɗa kai wajen ganin yaya za a cusa wa yara ma'ana shi ne ƙaramin sana'a wacce a hankali nan gaba za ka zo ya zamanto cewa ka daidaita
0: ne kamar misalar wannan irin kajin da ya ne na sallah ai shi ne ganin kamar wata dama ce tunda misali ya guda da sallah ya sai da kaji kaza to ba zai yi misali ya iya maintainin ɗan ita wannan gun da yake na bakin lokon nasu shi ke nan ya samu ne ɗan sati biyu ya kusa rukuri ɗan leka wajen gidan hajji ya wance ya wance kajin nan sun yi kaza ɗan sati kaza sun yi sati kaza ya siyo ya ringa yi wannan idan ya siyo ɗin ma idan ba zai iya su so a guda guda ba ba zai iya yanka sun yi da su misali a guntu-guntu wannan zai sai kafa wannan ne sai kai wannan zai sai kaza irin wannan ba su fara irin wannan ya gani irin damammakin
1: kwarai tsoro da gaske kari akan haka mamu da shi ne wani alhaji da ya fi kuma kuɗi ya zo gurin shi sai kaza ya ɗaga darajar kasuwancin nashi kaza ya kuma je babban supermarket ba ma ina magana iya kaza ba ko da prohibition ne wani matashi a ga ya buɗe prohibition madara kawai ka siya ko da zaka amfani da ita ba akalla zai ji ato ashe wannan abu ne yake abu ne mai kyau wani babban malami ya zo da motar shi dan fanka a karan makalla a zan sai abu ne anan ko me yake sayawa ko gawayi ne akalla yanzu gawayi akwai mutanen da yawa wala Allah ce gas ne a gidajen su je ka siya ne ne bi ka je kai kyauta da shi ka ba wani amma shi wannan ka taimake shi zai ga abu da yake abu ne mai kyau kamar ashe al'umma ma suna ganin wannan abu ne mai kyau sai ringa jin dadi wani abun ai al'umma ne yanzu kamar koyarwa ne da akai mai da ita abun banza ma'ana shine mutane ne suke rage darajar koyarwa saboda kullum ana ganin wannan makaranta wani mutum ne wanda yake ba shi da kima ba shi da daraja wanda ba wai kudin bane ba a kimanta abun ma nuna idan muna kimanta yaran da suke yin kasuwanci wanda gwayar matashi yana yin sana'a wacce kamar za a ce kaskanci ne misali to mukan so in ja shi a jiki misali kamar jari bola masu tura ko ba jari bola ba masu kwashe shara din nan ka jawo shi a jiki ka nuna mai wannan abu ne mai kyau kadai dai shi ne ka ringa gaya mai yana zuwa makaranta akwai yaron da wani gani ya zo ya dauki wata roba mai kyau zai sa abu sai ni kirawo shi nace kai wannan roba da ka dauka tayi daidai da irin abin da yace a gaskiya bai shi ma ya san da kyauta ban ce to mai da ita me yasa ki haka a yi hakuri kaza nace to in kai yanzu da kake neman arziki sunanka ya sunanka ya tadi nace sunanka kai jari bola kai bola kake nema wacce kalana ce ka mai da ita jari wannan ku mai kyau ce ka san ma nura yaran nan zai tambaye shi yana zuwa islamiya yana zuwa makarantar boko he is very brilliant a yanda na fahimce shi dan science din ma SS1 ne
0: ji makarantar su kuma shugo sana
1: ji makarantar shi kuma shugo sana to kaga irin wannan alurin sai da muka mai kyauta da ni da wani limami da muke zanna a kusa da gurin shi ma ya bashi wani abu ni ma na bashi ko muka ce kada ka dauka wani don Allah ya taimake mu ka rike wannan sana'a akwai wani babban attajiri a nan garin ya faɗi sunan shi akwai wani program da ake da shi yace sai da irin wannan sana'a ta jari bola ko kuma gangan ko wani abu mai kama da haka abu ne da suke alaka da juna daga jari bola zaka shiga gangan abu ne daban-daban amma suna da alaka da juna to gaskiyar magana wannan abu ne mai kyau a karfafa wa matasa hanyar shiga kananan sana'o'i sannan a taimake su wajen zuba musu jarin da za su iya dogaro da kansu kadai a sa ilimi a ciki domin misali kada su zarme wajen ganin yanda za su iya halaka na'am gaskiya ne
0: amma tsoron za mu dawo gare ku domin fita ba'ali da ku game da irin wannan abu da muke tattaunawa domin abubuwa da zai mana maslaha kama da mafita game da muke ganin matsaloli da shafi al'umma kai tsaye musamman wanda suke da cikin unguwanninmu da garuruwanmu da inda muka wani suka fi shafa mu kai tsaye tattaunawa mutuwan da muke ganin yadda gwamnatin shawarwari da shafi gwamnatoci da hukuma wanda kuma su kansu amma matasan ne za su iya kallon wannan abubuwa su ga cewa akwai damarmaki a rayuwa birjik da za ka yi amfani da su domin ka dogara da kanka
1: gaskiya
0: abin da muka gani an yi a cikin wannan sallah babba wannan sana'o'i birjik sun faɗaɗa matasa kuma sun yi su a nan amma abu takaicin mu shi ne ya za a yi su ɗore irin wannan sana'o'i ko da bayan sallah ne wata sana'ar dama ta lokaci ce wata kuma tana nan za ka iya riƙe ta ta murza ta har ta kai ga inda ta zo a makamancin irin wannan akwai layi na 0707795029 akwai layi na 08147577777 0707795029 akwai layi na 0707797777 wannan su ne layoyin da za a shigo domin a taɓali da mu ko ba da gudunmuwa a kan wani wadu idan muke tattaunawa ko kuma wani abu da kuke gani ya gano a kai tsaye da kuma kuke ganin cewa akwai damarmaki da ya kamata a ce an kula da mu warware matsalar matasanmu da irin ƙalubalen da suke faɗawa a wannan zamani assalamu alaikum to barka ka dai da muke tare to malama hawa sai kina daga muryarki sai gujin ki sosai to masha Allah na'am to kina da wata gudunmuwa ne yake bayar
1: ta fata alkhairi
0: ta kusa bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai wa alaikum assalam
2: wa barakatuhu
0: to barka da warhaka Alhamdulillah, mun gode Allah.
2: To mashallah. Eh, da ba san ji magana ne a game da tarbiyya. A na yau na mutare na a cikin koleshin zuwa makaranta. Hadan nan ne da yake magana da shi ko ba.
0: To mashallah.
2: A din nan ganin Allah ko abin da yasa mutanen mu nan kai da wani ci a cikin wannan hali shayayen kwadin da take ba kwata waya. Shi san sai gana. Wallahi ta sai gwamnati ta kana da musanya.
0: Assalamu na gaji da wani kitari sai kina daga mureki sai muku jinki
3: sai da kurfawa
0: to malama zina menene gudun maki wa ne ka assalamu muna jinki malama zina karamin hukuma kenan
3: hukuma an gaba wajen dango da kasa
0: to yanzu da dakata to masha Allah to mun gaudi masha Allah to Allah da hukumomin suna jinkiri ga madon wannan matsala to muna godiya to malam kaji da sokacin mutane daban da wacin
1: to
0: da gargari mana ga lokaci na
1: rarrabu in ka duba ba ga abun yana damun mutane sosai musamman matsalan matasan nan saboda ita ce tafi komai daukan hankali dalilin shine kullum ana cewa matasa manyan gobe idan ya zama to wayannan su ne shugabannin mu na gobe to ne goben mu zata zama kenan so kadai kamar yadda ka faɗa a haɗa kai hukumomi su shigo al'umma su shigo kowa ya bi wata irin gudunmawa zai iya bayarwa wajen ganin an gyara goben matasa a dangangon da ya shigo ya haska gwamnati cewa ta shigo cikin harkar a haɗa kai wajen ganin yadda za a zuba matasa a ciki damar mu abin da muke fata kenan sai matsala ta wutar lantarki lallai wannan matsala ce da take addabar jihar Kano kasuwanci ya koma baya musamman wanda ya dogara da harkar wutar lantarki fatan mu shine shugabanni su yi tunani wajen ganin yadda za a magance matsalar wutar lantarki a jihar Kano gaskiya abin kullum kara koma baya yake kuma wanda yana jawo durƙushewar kamfanonika da ƙananan masana'antu wanda aƙalla su ne suke riƙe mana matasan nan duk wanda aka ce kamfani ya rufe za ga cewa matasa ɗaruruwa ne suke rasa aikin yi a wannan kamfanonika inda wutar lantarkin nan za a samu damammaki da za a samu sauƙi wajen ɗaukan matasa su je su yi aiki ma dai a tsaya a yi abin da ya kamata wajen ganin an haɗa kai Allah ya taimake mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya
0: masha Allah na to masarar mu duba da irin lokaci a nan zamu zala mun san da dandalin gwanin mu daga nan gidan dora mu faran cikin al'umma yanzu tare da malon na makafi wannan mutattauna batutuwa da ya shafi rayuwar matasa da kuma damammaki da su iya samu a cikin unguwanni duba da irin abubuwa da na hada-hada da suka kamata game da wato bukukuwan sallah da kuma yadda za a ci gaba da gyaran muhalli da irin abubuwan da aka yi da su domin yin sallaya da makamantansu muna godiya Allah mai da kai a gida lafiya
1: Allahumma amin
0: rabbu kuma sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah
4: ba bambanci kaza arewa kowa ya zo kan arewa mai jin hausa da mara hausa ke shi kamar dangi kane shi ba bambanci yan arewa ka ga mu bare kaya arewa bambanci aikin kawai mu ji an

0: na rede.
1: Wikads in the Box. Gosto.fm. Wikads in the Box. The group. Azimbo.fm. Namu Radio. Radio.
2: Yarda da bota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai, ira da amincin Allah tsara tabbata ga fiyayyen halitta shugaban mu Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya. Dan uwa masu albarka, masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkanmu da warhaka.
4: Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kawo ni'ima da kwanciyar hankali da zaman lafiya a gare mu da dukkanin al'ummar da take bayan ƙasa baki ɗaya. Allah ba abin da bai iya ba, kuma ikonsa ba abin da baya zartarwa. Don haka bawa sai ya roƙi abin da duk yake fata na alheri ga Ubangiji, kuma ya roƙe shi tsare daga dukkan abin da yake gudu na banki. A wani lokaci idan ana irin wannan, sai ka ga mutane da yawa suna la'akari da irin wahalhalu da abin da ake fama da shi na al'amuran yau da gobe, da yadda musamman a ƙasashe irin na masu tasowa abubuwa suke cakuɗewa. Sai ka ga wasu suna nema su fitar da rai. Idan aka ce za a yi addu'a Allah ya kawo sauƙi, sai ka ji ita kanta amsawa tasu ta amin suna yin ta a cikin tararrabi, kamar a ce to Allah ya amsa. Waɗansu kuma su ce ai ba addu'a kawai za a yi ta yi, ana da kwanci a yi addu'a ba sai an yi aiki. To lokacin da ana faɗar wannan, sai ka rasa waye ne ne zai yi aiki din. Shin talakawa da suke wannan suka fi kowa ɗanɗanar matsalolin al'amuran yau da gobe, su ne za su yi aikin, ko kuma a'a shugabannin da suke jagorantarsu su ne za su yi aikin, ko kuma a duk biyun ne kowa ya yi aikinsa? To ai idan mutum ka ji ya ce ya tsaya yana ta addu'a, wato addu'a wani lokaci akan yi ta bayan an yi aiki, ko kafin aiki, ko ana aiki, ko bayan an yi aiki an gama, ko mutum ya zama da cewa aikin ya fi ƙarfinsa, ba abin da zai iya yi sai addu'a ɗin. Ba ka ga addu'ar ta zama ita ce aikinsa? Kuma Allah mai jin roƙon bawa ne, babu shakka ba a yi addu'a ta faɗi ƙasa sai Allah ya ɗaga ta sama kuma ya karɓe ta. Saboda haka a ci gaba da addu'a ɗin, roƙon Allah nasara da sauƙi, da kuma roƙon Allah mafita mai alkhairi. A roƙi Allah kyakkyawan ƙarshe a cikin kowane al'amari, irin waɗannan addu'o'i da ake ta koya mana, waɗanda su zama addu'o'i ne gamammu, waɗanda za ka ga ana cewa Allah muna roƙonka ka arzuta mu da kyakkyawan al'amari, da kyakkyawan ƙarshe, ka arzuta mu Allah Ubangiji ka kyautata ƙarshen al'amarinmu a cikin kowane al'amari. To wannan addu'a ce mai matuƙar muhimmanci. Idan ana magana ta kyautata al'amuran al'umma, da yawa waɗansu sukan ce ai ba laifin shugabanni ba ne, laifin al'umma ne, wato laifin talakawa ne, hukumar mutanen ƙasa. Sai a ce ai su mutanen ƙasa ɗin su ne ba su da kirki, ai su ne suke kaza, su ne suke kaza, su ne suke kaza, su ne suke kaza. Abinda mutane da yawa suke mantawa, kamar yadda Hausawa suka ce wato sallah daga liman take ɓaci, a karin magana ta Hausawa mai kyau kuma karin magana, ba wanda zai inkara da sai wanda ko dai shi ya fahimce me ake so a ce ba, ko kuma yana da irin yan fi'ili din nan ne masu kokarin komai aka faɗa su ce ba a iya ba daidai akai ba, su za su kawo nasu a ƙarshen zamani shi ne dare. Amma wannan kalma ta karin magana mai kyau ce, wato sallah daga liman take ɓaci. To kamar yadda suke faɗa ɗin, wato sha'anin shugabanci duk abin da ka sayi na kyautatuwar ƙasa da gyaruwarta, insha Allah ta'ala za ta iya kasancewa daga shugabanni. Shugabanni za su iya gyara al'amura, kuma idan al'amura suka rattake aka rasa yadda za a yi da su, to ɗayan biyu ne, ko dai su shugabanni ne suka cancanci su gyara ne ba su aka samu ba, ko kuma a gyaran ba shi ne a gaban shugabannin ba. Amma gaskiya duk abin da za a kalli ƙasar nan tamu da shi na kwaɓewa, ko ma hatta hali da ɗabi'un mutane ɗin da ake faɗa, ake ce ai mutane ba su da kirki. Na farko ko da yake ita kanta wannan maganan ma akwai nazari a cikinta, domin akwai masu kirki da yawa a ƙasa, Allah ne kaɗai isan iyakacin su, musamman da wannan ƙasar ta Najeriya, mutanen arziki, mutanen kirki suna nan bila haddin, illa iyaka dai mutane sun fi jin kururuwar abu mara kyau. Idan mutane ɗari sai su kwan ɗari suna abin arziki, ba wanda ya ji mutum ɗaya in yi abin tsiya kullum sai a kwan ɗari ana maimaitawa. To saboda haka shi kansa tunanin cewa mutane ma sun lalace shi kansa gurgun tunani, wato ina so in ce gurɓataccen tunani ne. dan haka shugabanni dole za su hakuri su dauki laifi da alhakin duk wani abu da ya barci a ƙasa babu shakka domin Allah madaukakin sarki ya ba su wani tasiri da kayan aiki da hanyar da za su bisi duk abin da yake mai kyau inda an yi tsari mai kyau an samu an tanaji kuma abokan aiki masu kyau to babu shakka shugabanci zai tasiri wajen gyara al'amura da akwai wanda suke ganin cewa ai shugaba ɗaya biyu uku su a cikin gwamnati ko a shugabancin ƙasa na gari ne su amma abokan aikin ne ba na gari ba to wa yake da alhakin samar da abokan aiki yana da kyau mu gano cewa da yawa daga cikin shugabannin ƙasashe na duniya ba su yi sa'a kamar shugabannin Najeriya ba ni ban taɓa ganin inda ake wa shugabanni biyayya ta sau da ƙafa ba kamar a ƙasar nan tamu la'alla neman shiga ne ko kuma fadanci ne ko iya yi ko ma dai menene za ka samu cewa shugabanni ko na soja ko na farar hula a wannan ƙasar tamu suna samun wani irin biyayya ta ba za a ce ito ta wuce gona da iri duk abin da shugaba yake so ko daidai ne ko ba daidai ba ne za a ga cewa za a tsaya a nuna cewa wannan abin daidai ne kuma shi za a yi hatta kai ga cewa an samu shugaban da ya kalli tsabar idan mutanen Najeriya bayan ya yi abin nan na biyu bayan ya yi zango na biyu ya nuna cewa yana so kuma ya ƙara zango na uku kuma sannan aka samu da yawa daga cikin da suka ƙoƙarin gamsar da 'yan Najeriya cewa hakan din daidai ne kamar yadda ake cewa idan mutum da zai ce kaza fari su kalli abu fari ya ce baki ne sai a ce eh gaskiya ne baki ne inda zai canja ra'ayi ya ce kuma ashe kuma fari ne ya ce awo eh ashe da shamu ne ba mun kula ba ai fari din ne saboda haka kasancewar za ka samu mutum idan gwamna ne shi saboda tsananin biyayya ko da ko wannan biyayya din ta munafinci ce amma dai da akwai ta abin da yake so in ce ko da biyayya ta munafinci ce akwai ta so idan da mutum yana so ya gyara ƙasa zai iya amfani da biyayyar da ake masa ya gyara za ka ga cewa an taɓa samu a wannan jihar tamu ta Kano wani gwamna yana mulki aka zo aka ce za a gyara tsarin mulkin Najeriya wato za a yi wa tsarin mulkin Najeriya gyaran fuska ana neman ra'ayin mutane akan cewa a saka a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya cewa ƙananan hukumomi za a rinka ba su haƙƙinsu kai tsaye ba gwamnatin jiha ta rinka karɓa tana son musu ba wato zai zama cewa kai tsaye kamar yadda ake ba wa gwamnatin jiha haƙƙinta to a ba wa ƙananan hukumomi haƙƙinsu wato shi ne abin da ake cewa 'yancin cin gashin kai na sarrafa dukiya ta ƙananan hukumomi amma aka samu shugabannin ƙananan hukumomi a ƙarƙashin wannan gwamnati su suka rubuta suka ce ba sa son wannan 'yancin nake gaya wani mutum a lokacin yace ban taɓa jin mutumin da aka ce za a bashi 'yanci yace ba ya so ba sai yau saboda tsaban munafinci irin na biyayyar shugabanni kuma za ka ga cewa wani gwamnati da aka yi a wata jiha da aka lura da cewa shi mai naɗa rawani ne duk kowa da kowa a kewaye da shi sai ya zama kowa yana da rawani yana da gemu kowa ya tsaye da gemu aka samu wani gwamna yana da hular da yake so a rinka saka tana da wata kala ta musamman mutane aka rinka yawa da wannan hulunan masu wannan kalar wasu kuma suna yawa da huluna guda biyu ko uku in za su shiga gurin su saka irin wanda yake so in sun fito su saka wanda suke so to shugaba idan ya zama cewa irin waɗannan al'ummar yake mallaka idan shi da gaske yana so ya gyara ta ai abu ne mai sauki zai iya ɗaukan matakan da zai bi ya gyara wannan al'umma tunda ana bin sama akan shirme ina ga kuma in ya tsaya tsayin daka akan daidai wata magana na iya tasowa a ce a ai idan shirme ne zai yi a bi shi amma ran da duk shugaba yace yana so yayi aikin gaskiya a tsayi da amana a rage ko a kawar da rashawa da cin hanci a daina cin dukiyar gwamnati barkatai to a sannan ne kuma waɗanda suke moran wannan za su tashi su yi masa ƙayar baya babu shakka da akwai wannan ƙalubalen amma duk shugaban da ya tsaya ya shirya yadda zai yi ya shiga gwamnati kuma ya tanadi mutanen da suka cancanci su taya shi aiki da irin aƙida irin tasa wato in Allah ya yarda sai an cimma gaci ko ɗayan biyu ce za ta faru ko ya yi nasara ya tabbatar da wannan gyaran da yake so ya kawo 100%
0: ko kuma a matakin farko ya karere wasu muhimman gabobi da kasusuwa na masu kawo masa cikas ko da ko za su kawar da shi su kawar da gwamnatin sa amma shi kuma yayin musu lahani kuma zai gaba kuma masu a samu masu biyo bayan sa ko gaba ta kusa ko ta nesa su ci moran abin da ya dasa su dora a gaba har a cimma nasara duk wannan wanda nake faɗa akwai misalan su a tarihi barkatai a kasashe daban-daban wasu kuma za su ci abin da ya sa ai muke da wahala a kasar nan saboda muna da yawa Najeriya tana da yawa mutane ne da yawa ana zancen wajen mutum miliyan 200 ko fiye to shi ma wannan in dai an tsaya tsayin daka wannan yawan ai shi ma yawan abokan aiki ne ai shi dan adam arziki ne ai albarka ce ra'ayi kokari ai amfani da wannan yawan ne a gina kasa a cimma nasara kuma ya kamata a daina kokan yawa akan wahalar rayuwa domin wanda suka fi kowa jin dadin duniya a yau daga cikin suka fi kowa arziki a yau kuma su suka fi kowa yawan mutane a duniya har yanzu daga cikin kasashe kuma masu tasowa ka'in da na'in suka bunkasa a harkar tattalin arziki da ilimin kimiyya da fasaha akwai kuma kasashen da kuma su ma suna daga cikin wanda suka fi kowa ne yawan mutane ana ina magana misali magana ta farko akan kasar China magana ta biyu kuma ina ishara zuwa ga kasar India to saboda haka ita ma magana yawa a daina kawo cikas da maganar yawa kawai dai abin da muke bukata kamar yadda ya gabata a wani shiri na sharhi da tsokaci ana bukatar shugabanni ne masu kishin zuci waɗanda suka cika mafiya yawa daga sharuɗan shugabanci domin sharuɗan shugabanci suna da yawa kaɗan daga cikinsu shine gaskiya da riƙon amana ta shugaba wanda wannan ɗaya ne bisa ɗari na nagartar shugabanci in shugaba mai gaskiya da riƙon amana to alhamdulillah an samu ɗaya bisa ɗari yanzu sauran kuma 99 bisa ɗari sauran siffofi da zai haɗa da wannan sannan gaskiyarsa da riƙon amanarsa ta yi tasiri amma daga cikin muhimman shine iya tafiya da mutane iya sarrafa mutane iya mu'amala da mutane sanin ma mutanen tukun kansu da yawa daga cikin shugabanni jagoyi da suka fice a duniya suka yi nasara zaka samu babu wanda Allah bai bashi ɗabi'a da hali na fahimtar mutane da kuma iya mu'amala da su ba wani shugaba da ya ci nasara a duniya wanda shi bai san mutane ba kuma bai iya mu'amala da su ba a taɓa samu ba in dai an shaida a tarihi ya ci nasara ya biya bukatar shugabanci ya biya al'umma bukatar al'ummar da yake shugabanta to za a samu daga cikin muhimman halayensa da ɗabi'unsa ya san mutane na nufin ya san ɗabi'u da halayen mutane ya kuma iya tafiyar da mutane sannan kuma ya zama na cewa yana yin amfani da kwarjini da alfarma da farin jini duk shugabannin da suka yi nasara kuma Allah yana ba su kwarjini da farin jini shi da zaka samu ci ana samu tayi wanda su kundin bala saboda su kuma ba dan saboda su biya su ba dan komai ba Allah ya sa wani sirrinsa na soyayya da biyayya a cikin zukatan masoyansa to yi amfani da wannan soyayya da biyayya ta mutane ya ciki ya ja su ya kuma horar da su sannan kuma ya fitar da haziƙai a cikin su wanda za su zama masu taya shi aiki akwai misali da ake bayarwa cewa da akwai waɗanda suka nemi mutum 18 suka kafa jam'iyya suka shiga takara amma mutum 18 din nan a wata jam'iyyar ba a Najeriya ba a wata ƙasa kowanne a ciki yana da abin da ake cewa presidential quality kowane ɗaya a cikin mutum 18 din nan yana da cancanta ya zama shugaban ƙasa to a cikin su za a fito da shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da ministoci waɗansu kuma 'yan takarar majalisu da su jagororin 18 da waɗanda suka gayyato suka haɗu da su da waɗanda suka gayyato kuma duk abin da suke tafiyawa sha'anin shugabancinsu da jagorancinsu na siyasa abu biyu suke yi suna ba da jagoranci kuma suna horar da mabiyansu akan jagoranci saboda haka yau da gobe ana samun ƙarin ƙwararru waɗanda suke tafi da shugabanci kamar yadda na sha faɗa cewa kuma yadda kuma dukkanin mu muka sani shugabanci ba zai yi nasara ba sai idan ana ɗauke da rukuni masu tafiyar da jagoranci waɗanda gaba ɗaya halinsu da ɗabi'unsu da horonsu yana kan alƙibla guda ɗaya shine cigaban ƙasa da biyan bukatar al'umma to saboda haka da wannan za mu iya samun cewa da yawa daga cikin matsalolinmu a mafi ƙanƙantar lokaci insha Allahu ta'ala za a iya tsallake su to abinda yasa na fara aka fara wannan shirin da tsokaci da addu'a shine yadda mutane da yawa suke samun karayar zuci wadanda suke samun sanyin gwiwa daga abinda ya faru a shugabancin siyasa na kasar nan cewa mutane gani suke yi al'amura yayin konsalin a kyautatuwa da gulewa suke yi kuma abinda ya kara karyawa mutane da yawa zuciya shine wadanda suka kwalla farai akan su suke dauka su ne mahadi masu gyaran zamani sai ga shi kuma su sun zo su zama duk gayyar dai kusan kowane gauta maja ne to wannan ta fusatar da mutane da yawa daga abinda ni dai na gani kuma nake tattarawa da yawa daga cikin mutane wadanda suke da suka zurfi cikin sare da samun kyautatuwa al'amura a shugabanci da suka ga cewa sun samu sabanin abin da suke so sai zama cewa wasu gwiwa su ta kare wasu ce su ai daga yanzu ba za su kara shiga harkar siyasa ba wadansu ce ba za su kara wani zabe ba wasu ce ba za su sake jefa kuri'a ba wasu kuma suke tunda wani ya kasa ba wanda zai iya to duka wanto wannan tunanin da jin wannan shine ma wato hadari mafi muni daga cikin abin da ya samu a cikin wannan lokacin ba ma wai wahalar rayuwa da tsadar kayan masarufi da hawa farashi da karewan naira da hargitsi na zamantakewa da abubuwan da muke fama da su barkatai a kasar nan duk waɗannan hadarinsu da munansu bai kai sarewar gwiwa da karewar zuciya da kuma fidda rai daga samun mafita ba da mutane suke shiga yau a sakamakon gazawa ta irin shugabanci da ake yi a yau don haka ne aka fara shirin da addu'a cewa ai Allah ba abin da bai iya ba idan ma dan adam gwiwarsa ta karye ko zuciyarsa ta yi sanyi to ya tuna cewa Allah fa yana nan sannan kuma Allah yana da wata bajinta da yake wa bayinsa da ake cewa dukkanin tsanani yana tare da sauki in ka ji abu ya cika kwaduwa da dagulewa to Allah ya da mafita tana kusa kuma Allah madaukakin sarki da ya duniya idan mutane suka iya bakin kokarinsu akan samu fita suka kasa sai Allah ya kawo su mafita ta inda ba sa zato kamar yadda muke gani akan titunan mu ne yau da gobe zaka zo ka tarar titi irin mai mahadan nan wannan ya taho daga gabas wannan ya taho daga yamma wanda ga kudu daga arewa an hada a tsakiya hanya ta cushe da abun hawa balantana mu da muke da abubuwan hawa iri-iri akan titunan mu mota tana kai keke yana kai babur yana kai babur din mai kafawi yana kai adeji sahu yana kai sannan mai turun kura ma yana kai sannan mai jan kuran ruwa shi ma yana kai sannan akan titi dubura daya ake wasu kuma suna tafi a kafar su ma an koro su daga gefen titi saboda an tare titin su ma sun hawo kan titi din kan kwalta maimakon zama suna gefe masu tafiya da kafar su su ma sun zama suna cikin masu amfani da titin da ma abun hawa yake hawa da haka za a cushe su kansu ma da suke da abun hawan kowa abin ne ya dauko abun hawansa daban wani ya dauko mutane wani ya dauko planki irin dogon katakon da ake yi ake shi wani ya dauko irin karafunan nan roji wanda ake yin dakin da su kuma amma ya doro su akan yan kurkura ko kuma ya goyo shi ma akan babur wani kuma ya dauko tsani ya goyo mutumin ya goya tsani ya hasaba tsani a kafadarsa duk ana kan titi guda daya sai a zo a cushe babu masu bada hannu ba ma hata yaran nan masu daukan sanda su kokoro su bada hannu suna daga mutane gorori a tsaya ba a kasa gaba a kasa baya kowa ya fitar dare mutane masu tsimirin raka da man su ya kone su gaji ba su kashe abin hawansu saboda kada garin tsayawa kuma suna ta kone mai ana zaune a wannan hali sai ka rasa yadda aka yi sai ka ga hanya ta bude kuma ana ta wucewa aikin Allah ne wannan kamar yadda yake faru a kan titunan mu haka yake faru a rayuwa ma da yawa daga cikin abubuwan da ake rasa inda za a yi da su ha sai ka ga cewa kuma Allah ya kawo mafita an samu mafita ballantana kuma mu munin al'amari da kwabewarsa a kasana ai bai kai ne zai a ce an rasa yadda za a yi ba domin yana daga cikin baiwa ma da Allah ya sa ake mulkin ne irin na demokaradiyya duk abu dai za a ce ga wani wa'adin mulki zai kare wani ya tafi wani yau garin haka Allah zai sa a tsinci waɗanda za su yi abin da zai zama mafita ga al'umma shi ne ma amfanin mulkin da ya zama da cewa yana da zango ina karewa ana sauka ba na dindindin ba ne mutum ya zauna ya shekara 30 ina mulki ko 29 ina mulki ko 15 ko 10 ko 8 shi kada ina mulkar al'umma da amma Allah zai sa wannan 20 din ko 10 ko 8 abin arziki ake kulla ci gaba ake ni sai a ce ta zama mai tayi tunda ana samun tsalari har yanzu zancin da muke ciki akwai mutanen da basu gaje shugabannin su ba suna yin mulki kuma da kansu suke zabar su shiga bayan mulkin amma ba ina magana waɗanda ake zabar su ba, don akwai wanda ake zabar su sai su shekara 10 yanzu akwai kasashe daban-daban a duniya mulkin demokradiya ake yi amma tsarin mulkin su ya bada dama shugaba ai ta zabar sa sai shekara 15 ko 20 yana shugabanci ko 30 ma. Yanzu shugaban kasar Russia Putin ai shekaru 10 ne yanzu yana neman ya shiga 10 kusa ido shi hanya 20 amma zabar sa ake ba mulkin ka ba mulkin soja bane ne yake kama kalewa kuma irin mulkin kasashen Laraba ne na sarauta wanda sai sarkin garin ya mutu sannan za a zaɓa wani ba. Zaɓar mutanen ƙasa suke zaɓar sa ci gaba da yi bisa sa ransu saboda sun ga abin arziki. Kuma ƙasar take ma a yanzu zancen da muke ciki shugaban ƙasar take yau shekararsa 18 yana mulki amma ba kama kalewa ba ce zaɓar sa ake yi in zango ya ƙare zo ya nemi dama a sake bashi. Ko da ke so sun canja tsarin mulkin sannan da ba za a shiga yin irin ina jin na shekara zango biyu ɗin daga shi ba ƙari. To amma abin da nake cewa shi ne yana daga cikin baiwar ma da Allah ya sa yanzu ɗin ba tsarin mulki ne irin na sai Allah ya isa ba wato mutum ya ta yi bayan da za ku yi da shi. A'a tsarin mulki ne wanda zango shekara huɗu za a sake zaɓe wata shekara huɗu saboda haka mutane su daina fitar da rai daga rahamar Ubangiji. Allah ma ya hana. Allah ya hana mutane su fitar da rai daga rahamarsa kuma Allah ya alƙore dukkanin tsanani yana tare da sauƙi kuma komai duhun dare gari zai waye kuma bayan wuya sai daɗi. Don haka mu ɗauka cewa wannan wahalar da muke sha da wannan ɓacin rai da muke gami da shi na irin shugabancin da ba bin tsarin jin ra'ayin mutane a cikinsa ba karɓar shawara babu kawo abubuwan gina ƙasa na gaggawa da jama'a za su rinƙa jin daɗi suna jin farin ciki a zuciyarsu cewa ai ana aikin gina ƙasa to kada jama'a su fitar da rai da mutane su ɗauka cewa to Allah ya sa hakan ta zama alheri ta zama dalilin sa kishi a cikin zukatan masu yaƙin neman zaɓe zukatan 'yan siyasa ya zama da cewa su fahimci cewa talakawa sun fara gajiya da wannan salon mulkin wato babu wanda zai birge talakawa nan gaba shine ko waɗanda za su birge talakawa a cikin 'yan siyasa da masu neman mulki a kowane mataki a kowace jam'iyya su ne waɗanda yanzu ba ƙoƙarin kawai su mulki su ta samun abin duniya ba ne a waɗanda za su fito ne su nuna cewa ba abin duniyar cikin gwamnati ne a gaban su ba kyautata al'umma shine a gaban su sannan kuma bajintar su shine su yi abubuwa na gaggawa al'amura sun kwabe sun cabe yadda abin da ake bukata shugabanci mai zafin nama ana bukata shugabanci mai kuruciya ana bukata shugabanci mai salon yin ayyuka yau da gobe saboda an tsara ayyukan kafin a shige shi kuma an tsara wanda za su yi shi kuma an tsara hanyar da za a ba aiwatar da shi ta wani tudu da wani gangare talakawa kawai su ga yau da gobe kawai yau ana wannan gobe ana wancan jibi an gama wancan gata an fara wancan citta an soma wancan a samu cigaban tattalin arziki a samu cigaban zamantakewa a samu cigaban wayewar kai a samu cigaban zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kan ƙasa. To idan Allah ya taimake mu wannan wato da kowa da 'yan Najeriya suka yi zai sa da su talakawa masu jefa ƙuri'a da 'yan siyasa masu neman a zaɓe su da kowane ɓangare masu tasiri cikin al'umma ya zama da cewa su karkato ra'ayinsu cewa abin nan fa ya isa haka. Ya kamata kowa ya kawo yadda za a yi a samu cigaba a samu kwanciyar hankali da zama lafiya. To ba tare da an ɗau lokacin da yawa ba a madadin bare jagororin wannan gida na Rayuwar Rahama mai albarka ɗan uwanku Aminu Ismail Sage gina ke cewa Allah ya ba mu alheri.
2: Yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba za ba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya.

taimaka aka kare alwali. Bayan Dawo ya fito daga Halwa sai aikin sarkin musulmi Muhammad Bello ya ce yana so ya masa izini ya dauki wadansu al'adun sarakunan haɗe. Ya bayyana sarkin musulmi cewa idan ba haka akai ba addini da shari'a ba za su yi karfi ba. Sarkin musulmi ya yi amda wannan shawara. Daga cikin al'adun da ya dauka har da takalmin gashin jimina da rike tagwayen masu waɗanda suka samu asali tun daga zamanin sarkin Kano Muhammad Rumfa. Dawo kuma ya dauki al'ada haɓe ta kewaye sarki da fadawa ke in zai zauna ko zai tashi da kuma yin iso ga kowane mutumin da zai je gaban sarki. So waɗannan al'adu sarkin Kano babba zaki ne ya kafa su saboda ganin abin da ya auko ga sarki kukuna wanda aka tuɓe aka kora ƙarfi da yaji. Sa'ad da aka natsa Dawo bai shiga gidan sarauta ta kofa sosai ba, sai sa aka sara wata kofar shiga kuma ya wasiya da sarkin da aka nada ya shiga ta cikinta. Ya sallah ya gode wa Ubangiji sa'an nan ya shiga tsakar gidan. Wannan al'adar har yanzu ana yin ta. Dawo shi ya fito da al'adar yin nadi da kunnuwa da sunkum da alkyabba. Abinda yake ishara da nadin shine sunan Ubangiji Allahu. Abinda yake nufi shine amawa lambaya yana matsayin alifi, wani kuma shine hakuri, kunnuwa kuwa sune la guda biyu. Abinda yake nufi shine wani sarauta ta Ubangiji ce shi mai aro ne, don haka baya mantawa mai ita na nan. Irin wannan nadi hakimai 'ya'yan sarki kadai ke yin sa. An taɓa samun wata shekara aka yi wani ɗan sarkin wani gari sarauta hakinci a Kano, da aka ba shi 'yar sarki ya aura sai aka yi masa izinin nadi da kunnuwa biyu, ɗaya na garinsu ɗaya na 'yar sarki. A zamanin sarkin Kano Dawo, Shehun Barnar Laminu wato El Kanim ya kawo wani gawurtaccen hari wanda ya ba Kano tsoro. Da Allah ya sa babu sa'a tare da Shehun Barno sai farar da baka ya aika wa sarkin musulmi Muhammad Bello takarda. Ya ce gashi nan ya shigo ƙasarsa zai tattaka ta. Sarkin musulmi bai yi masa wata amsa ba, sai kawai ya rubuta a takarda la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Daga nan takarda ko sai Shehun Barno ya kudu daga wajen takai na Bauchi yana cewa mafulatinan nan ya riga mu ga Allah. A can Bauchi sai Shehun Barno ya iske sarkin Bauchi a kubu. In ka gwada rundunar sarkin Bauchi da ta Shehun Barno kamar ɗaya ne da ɗari. Duk da haka sai aka ga rundunar Shehun Barno har su har bindigoginsu suna zuba ƙasa saboda wata kibiya ta mutanen Bauchi ta zabgai kare dangi. Wata an harba ɗaya takan kashe mutum uku baki ɗaya da wanda ta samu, da wanda ya ga wulgawarta da wanda ya ji hucinta. An ce sa'ad da ake cikin rintsin yakin nan na Bauchi ko waɗansu mutane biyu akan fararen dawakai su aka ji suna cewa ku zuba musu zabgai. Su mutanen nan biyu ana zaton sarkin musulmi Bello da Atiku ne. Shi sarkin musulmi Bello an ce sun yi canje-canjen takarda da Shehun Barna Laminu. An ce shi Shehun Barna ya nemi sakwata dalili ko kuma hujja da za su auka Hausawa waɗanda su musulmi ne da yaƙi. Da bayan shekara 27 a sarauta sa'an nan ya rasu. Bayan rasuwarsa kuwa ba a wani kace na ce ba sai sarkin musulmi ya naɗa babban ɗansa Usmanu. Sarkin Kano Dawo mutum ne shi mai ƙoƙari fiye da kima, har ya zauna da wata aljana a gidan sarki. Ita wannan aljana an ce wai ita ce ta kuka sa'a da sarkin Kano Abbas ya rasu. Yara da basu balaga ba duk sukan ji kukan yana kewaye gari gabas da yamma, kudu da arewa kamar amsa kuwa. Dawo mutum ne shi mai nasarar yaƙi kamar yadda muka ambata a can baya. Da haka ne ma ake masa laƙabi da Dawo Cigari, domin sa'ad da mutane suka yi masa kangara sai ya riƙa bi cikin unguwa-unguwa yana karere kangararru. Dawo ya haifi 'ya'ya biyar da matarsa shekara, su ne Usmanu da Abdullahi da Bello da Abdusalami da Hassan. An ce saboda neman tabarikin shehu Usmanu ya sawa babban ɗan sunan Usmanu, Abdu kuma saboda neman tabarikin Abdullahi ƙanan shehu, Bello kuwa saboda sarkin musulmi Muhammad Bello ne. An ce kafin ya haifi Bello sai da sarkin musulmi Bello ya yi wa shekara albishir cewa za ta samu mai sunansa. Ga sunayen 'ya'yan Dawo da suka sarauta: Usmanu majeringin sarkin Kano na uku, Abdullahi majekarofi sarkin Kano na hudu, sai Bello sarkin Kano na biyar. Sarkin Kano Usmanu na ɗaya shi ne babban ɗan sarkin Kano Dawo, mutum ne wanda ya shahara da tausayi har an ce da kiryarkansa a yanke hannun ɓarawo. A zamaninsa ba a samu wani abin tunawa sosai ba sai dai tafiya yakin sarkin haɗe da Buhari. A cikin tafiyar ne sarkin Kano Usmanu ya rasu a ringin, don haka ake masa laƙabi majeringin. An ce sarkin haɗe da Buhari aminin sarkin Kano Usmanu ne kware, amma kuma lokacin da Buhari ya yi wa sarkin musulmi alubar

dama ka sallance yunwa mai kai maza kwance ta tashe ba sai da aibu. Yau dai furna ya kaman laka aiki na ni zuwa kaka in gwamnati za ta sa doka ni lebur bai karya ta aiki auni cikin taro ana abu sai kace

0: Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shiri na Kuntin Zuma. Shirin kuma gidan Radio Rahama Francis Al'umma. Wato shi ne takan mita 97.3 kan gangan FM da ke daukar nan kawowa a dukkanin mako, wato ranar Litinin, tare da ni Kabir Abubakar Shishi. Na manufar wani shi take domin karamin kasuwar shi sun saba kashi da sun da nufa da kanun al'umma. Shirin na duba ne akan wani darasa nasa guda uku, wato harshe, adabi da kuma al'ada. To a yau cikin iko Allah muna tare ne da Dr. Muhammad Baban Zara Hassan. Da yi mana duba a kan kusakuran da aka yi yau da gobe a cikin harshen Hausa. Dokta Musina.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu ala nabiyyi al-Kari. A shi harshe na Hausa, kamar yadda muka sani, harshe ne wanda yake yana ɗaya daga cikin harsunan da suke suna da masu amfani da shi da yawan gaske. Kusan a ce a Afirka gaba ɗayanta, idan ban da harshen Larabci, babu wani harshe da yake da mutanen da suke magana da shi kamar harshen Hausa. Aƙalla idan aka ce akwai mutum fiye da miliyan 50 da suke magana da harshen Hausa, ba da kuskure ba. Domin ba wai lallai sai wanda yake Bahaushe ba ne yake yin amfani da harshen, saboda kamuwa da harshen ya samu. Waɗanda suke ma ba Hausawa ba ne sai da shiɗe sun zama Hausawa.
2: Haka yake.
1: Ruwa ka bambance tsakanin Bahaushen na asali da wani ba ba Bahaushen ba ne. Amma bisa ga al'ada, masu nazarin harshe a kowane irin harshe sukan ce akwai karɓaɓɓen harshe. Wato harshen shi ne ya fi karɓuwa a gurin masu amfani da wannan harshen. Wato abin da yake nufi karin harshe.
2: Shi ne karɓaɓɓen harshe.
1: Yawwa. A cikin kowane irin harshe ina da kare-karen harshe iri-iri. Kowane irin harshe na duniya. To amma idan masu nazari suka zo suka yi la'akari su duba su ga wani karin harshen ne ya fi sauƙin fahimta kuma ya fi karɓuwa ga masu amfani da wannan harshen. Saboda haka sai a ɗauke shi ya zamana shi ne irin karin harshen da za a riƙa yin nazarin wannan harshen da shi. Alhamdulillahi a nan a cikin harshen Hausa masu nazari sai suka zaɓi karin harshen Kano, wato Kananci. Saboda akwai Sakkwatanci, akwai Katsinanci, akwai Zazzaganci, akwai Dauranci, akwai Bausanci, ga su nan da ba kamantarsu. To a ciki sai aka zaɓi karin harshen Kano, shi ne ya fi sauƙi kuma ya fi samun masu yin amfani da shi da yawa fiye da raguwar ɗaruruwan harsun. Saboda haka sai zamana a ilmance ko kuma a hukumance in Hausa za a yi amfani da ita a rubutu ko a wani wuri na taro da makamantansu, sai dole a yi amfani da irin karin harshen Kananci. Saboda haka wannan kari na Kananci shi ake kira karɓaɓɓiyar Hausa.
2: Na'am, da nakan je wasu kan ce karin aiki ne jijjiciyar Hausa ɗaya baɗe ba ce, sai dai a ce ta fi kusa da jijjiciyar Hausa. Ka Hausa Kano, wato Hausa Kano ne ita ce karɓaɗɗiya a cikin jijjiciyar Hausa.
1: Ko ma dai menene ne
2: ne na
1: a karɓaɗɗiyar jijjiciyar ko menene ne abin da yadda ake amfani da shi, kamar yadda nace duk wani harshe na duniya ba wai Hausa ba kawai. Su masu nazarin harshe sukan lura su ga wani irin karin harshe ne ya fi karɓuwa da sauransu. Saboda haka za ka ga cewa kowane misali ka ɗauki Turanci, ai za ka ga ana amfani da irin karin harshen abin da ake kira Queen's English wanda yake na Ingila. Amma akwai wasu karuwan harsunan na Ingila ɗin na ƙasar Ingila mu da yake ba irin wannan wanda muke koya ba ne a makarantu da sauransu. Ya bambanta. To haka ma Larabci, ko a Larabci za ka ga an samu irin wannan takaddama hatta wanda ya karanta tarihin Musulunci ne ta cewa ko lokacin da aka zo tattara Alƙur'ani mai girma a lokacin Sayyidina Usman an samu irin wannan mas'ala ta bambancin karin harshe tsakanin Sayyidina Zaid da sauran sahabbai waɗanda suke wakilan kwamitin da aka naɗa, wanda yake cewa shi mutumin Madina ne, su kuma mutanen Makka ne, karin harshen su ya ɗan bambanta. saboda haka aka zo aka samu wannan takaddama kan cewa da shi shine fakatar Sadid Zaid bin Sadid yace shi gashi da za a rubuta gashi da suke fada da kanin haizar su na Madina su ko su ce a saboda haka ƙarshen ta dai halifa wace to ai tunda alƙur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar wa dole da kalin haizar sa Jibril ne zai da irin kalin haizar sa yake san gaba ba dan haka a tafi ayya rubuta da kalin haizar Quraysh saboda haka shi ne alƙur'ani da irin kalin haizar Qurayshawa aka rubuta shi
2: na'am
1: to haka duk sha'anin harshe yake a duniya
2: na'am
1: to da aka tashi duk da cewa an zaɓi kalin haizar Kano akan cewa shi ne karɓaɓɓe ko kuma ita ce daidaitacciyar Hausan kamar da yadda wasu ke da cewa ɗin to amma duk da haka akwai waɗansu abubuwa daga ciki waɗanda suke ba a amince da su ba idan a wurin Hausa aka zo a rubuce ko kuma a ilmance za ka yi to wannan idan ka faɗa sai a ce ka yi kuskure ba haka Hausar ta ce ba alal misali za ka ji mutum ya ce zan doke ka ko kuma ya doke ni idan ka ga wanda ya san Hausa wannan ya san kuskure ne ba haka Hausar ta ce ba
2: doka za a ce ba
1: idan ka rubuta min a rubuce idan jarabawa ya kai ke ta Hausa ka rubuta min ya doke ni ko na doke shi ko zan doke shi da ni baka ci Hausa ba sai dai ka ce ya buge ni
2: ko
1: zan buge shi ko zai buge ni bugu ita ce karɓaɓɓiyar Hausa
2: na'am ba doka ba
1: a ga wannan ina ɗaya daga cikin ire-iren abubuwan da a karɓaɓɓiyar Hausar ta Kano ko ko a Karanci ba a yarda da su ba a cikin karɓaɓɓiyar Hausa da yawa za ka ji muna cewa bari in je gindin bishi a can in zauna ko bari in je gindin bishi a can in huta ko ga wani tsuntsun a kan bishiya idan a Hausa a rubuce ka rubuta min wannan baka ci Hausa ba domin Karanci ne bishiya Karanci ce kalma ce ta Karanci wacce a karɓaɓɓiyar Hausa ba bai gada ita ba sai dai ka ce itaciya itaciya za ce na karɓaɓɓiyar Hausa za a nufin itaciyar can huta ko ga tsuntsun a kan wata itaciya
2: jama'a da yawa su suna gani idan aka ce itaciya kamar wato kauren da aka sare aka tilla-tilla da shi da za a kona shi da itaci itace ko itaciya su jama'a da yawa haka suka fahimta
1: ba haka a lamarin
2: mutuna a
1: ainihin maganar itaciya ita ce wacce aka yarda da ita a Hausance saboda ita galibi Hausawa suke amfani da ita haka za ka bi misali ka ce an yi tare na tunawa da marigayi mala aminu kabu irin taron ya ci kafar da mutane irin taron ya ci kafar da mutane duk wani ido wannan ya san da kanu ne yake Hausa ba haka Hausar ta ce ba in ka rubuta mana a rubuce baka ci Hausa ba in ka ce wurin taron ya cika makin da mutane
2: na'am madadin fal sai a ce makin
1: haka kuma za ka ji wani lokacin misali yana cewa a cikin Hausar za ka ji ana cewa to a yadda ake amfani da ita musamman a wajen kamar yadda ka ce a kafofin yaɗa labarai misali za ka ji ana amfani da waɗansu kalmomi a inda yake ba mahallinsu ba wanda yake ba haka ma'anar an yi musu gurguwar fahimta da yawa za ka ji ana cewa ku kawo mana fadarku za mu tallata muku a kafar yaɗa labaranmu ko kuma ana za a tallata bikin tataren da za a yi na lacca ko kuma ɗaurin aure ko wani abu da me to wannan ba kyakkyawar Hausa ba ce tallata kalma ce daban ta bambanta da kalmar talla tallata na nufin tozartawa
2: to na'am
1: inda ka ce zan tallata maka hajar ka to duk wanda ya san wasa ka ce zan tozarta maka hajar ka ta bura na ta a duniya zan daidai ta ta to shi ne za ka ji ba hujjo yana cewa a kawai ya je yana tallata ni a duniya da sauran su
2: to idan mutum ya wani abu ta
1: yawwa wa ana tona a firin mutum wato ana nuna aibinsa da sauransa to shi ne tallata
2: na'am
1: saboda haka ba daidai bane da ake cewa tallatawa
2: sai dai a ce tallatanna
1: wannan ku tallan hazir tallata ban tallatawa daban
2: kalmomi ne guda biyu ko wanne akwai ma'anarta
1: wannan ce wani su da yawa za ka ji ana cewa a tawaga a cikin tawagar mai girma gwamna hadda kwamishinin ilimi da kwamishinin shari'a da waye da waye ko a cikin tawagar mai martaba sarkin kaduna ne da sauransu to wanda duk isar Musa ka yi kasasabani tawaga ana nufin tarin wasu masu aikata wani laifi wasu ƴan iska
2: kalmar tawaga sun take ne
1: ita ce tawaga kamar ɗan ƙwaya ko ɗan fashi ko ɗan ta'adda ko ɗan ɗaukar amarya ko menene to a irin nan ne ake amfani da kalmar tawaga ko kuma gungu gungun ɗan fashi tawagar ɗan fashi ko gungun ɗan ta'adda ko tawagar ɗan ta'adda da makamantansu amma duk sanda ka ce tawagar mai girma gwamna ko tawagar mai martaba sarki ka ce ɗan iskar da suke tare da daga cikin ɗan iskar da suke tare da mai martaba gwamna ko mai girma sarki har da kwamishinan ilimi da kwamishinan ne da kwamishinan ne da sauransu da sauransu
2: saboda an sa kalmar ba muhallinta ba
1: saboda haka wannan kuskure ne wanda ake yawan yin sa a kafofin yaɗa labarai wanda yake ya kamata a lura da kyau
2: na amfawa ita wani kadda ya kashe haka kan hanyar shirin kuttun guma da yake zuwa daga nan tashar rahama rediyo farashin guma na da shirin ta kai mita 97.3 kan gbangban fm kamar yin kaddu abubakar shishi inda yau muna tare ne da dr muhammad baban zahra hassan da aka ji ya koro bayani akan abin da ya shafi harshen da kuma kusakuran da aka yi yau da gobe a cikin harshen Hausa da kuma gyare-gyaren su ka kuma ci gaba da shakata da wani Barkanmu da dawowa yanzu cin namu zai dora mu marta
1: to har ila yau da yawa za ka ji mutane suna cewa ko ba a kafofin yaɗa labarin to ku tare mu a sati na gaba ko ko sati mai zuwa za mu ci gaba da kaza da kaza da kaza da kaza kalmar sati kalma ce take ƙarariyar kalma daga harshen turanci zuwa hausa Saturday sun yi ake cewa sati duk wanda ka ce masa kalmar sati in ya san hausa in ka ce masa sati kana nufin asabar ranar asabar amma maimakon wannan sati abinda ake so a ce shi ne mako mako daban sati daban mako shi ne cikar kwanaki bakwai wanda bahaushe yake kirgawa saboda haka ku tare mu a mako na gaba koko a mako mai zuwa koko a makon da muke ciki amma ba a satin gaba ba ko a sati mai zuwa da makamantansu wannan yana ɗaya daga cikin ire-iren kurakuran da muke tafkawa a cikin harshen Hausa musamman a kafofin yaɗa labarai har ila yau irin Hausar Kanawa muka ce bibibi abin da nake da shi ne fi naira ɗari ba ko ɗari da ashirin to wannan ita ma wata kalma ce wacce take karanci ce duk sanda ka ji bibibi to da karo ne yake maka irin wannan Hausar zama karo ne wanda a karɓaɓɓiyar Hausa ba a yarda da ita ba ba a amince mata ba karɓaɓɓiyar Hausa ita ce duka-duka duka-duka maimakon
2: ya ce duka-duka
1: yawwa duka-duka abinda muke da shi ne kuma yana 120 ba har ila yau kamar kalmar shika shika da yawa za ka ji ana cewa ai wani ya shika shika mata wannan ita ma kanancin ce maimakon saki saki ba kan mu zai ce shika a nan ita ma akan gane idan da kanu ne yake magana har ila yau kaura ya daura masa mari idan ka ji wannan kanin shi ne ya gaura masa mari ko zan gaura maka mari wannan ina ɗaya daga cikin ire-iren kalmomin da duk da cewa karanci shi ne karɓaɓɓen harshe karin harshe amma ba a karɓi wannan ba faɗawa zan faɗa maka mari wannan ita ce karɓaɓɓiyar Hausa wacce take a hukumance ko a rubace a rubuce za a iya amfani da ita
2: ba gaura ba
1: ba gaurawa ba kace gaura mari to ka san ba kan yake Hausa Hausa ba daga ba kan daga ji ko akwai kurakurai dai makamantan waɗannan waɗanda suke da yawa za ka ga ana yin su a yau da kullum a mu'amalar mu musamman idan kamar da muka ce a kafofin yaɗa labarai din nan za ka ji da yawa ba a bayar da muhimmanci wurin bambance yadda Hausar take saboda an ɗauke ta ba a bakin komai ba alhali kuma ita ba shegiya ba ce da ubanta Hausa ba shegiya ba ce to amma da kamar a turanci da aka samu aka ce ana irin waɗannan kurakuran da wanda mun za ka ga masu faɗa a jisu taso ya yi turanci da kala da kala da kala da kala a taƙaice waɗannan suna daga cikin ire-iren kurakurai da muke yawan samu a wurin mu'amalar mu ta yau da kullum a cikin amfani da harshen Hausa a magance to amma kuma idan ka zo maganar rubutu rubutacciyar Hausa to a nan ne fa aka fi samun kwamaciyada domin wanda duk da je makaranta ya koyi yadda ake rubuta harshen ba to da yawa da kaga karatu ko da kaga rubutu za ka gane kurakurai da dama wanda wani kuskuren abinda za ka yi sai ya canja maka ma'anar abinda kake nufi akwai ka'ida ta rubutu akwai inda ake haɗe kalmomi akwai inda ake raba kalmomi to akwai kalmomin da suke waɗanda idan ka haɗe su to za su baka wata ma'ana ce ta daban haka kuma akwai waɗanda idan su kuma ka raba su za su baka wata ma'ana ce ta daban saboda haka dole ne idan za ka yi amfani da Hausa ko za ka yi rubutu da harshen Hausa ya kamata ko kuma ya wajaba ka san waɗannan ka'idodi waɗanda ire-iren kalmomi ne ake lallaba su idan an zo wajen rubutu waɗanda ire-iren ne ake kuma haɗe su su zama na kalma ɗaya
2: kamar da ya gabata a darasin mu na baya kenan kamar da suka ga ya gabata a darasin mu na baya
1: saboda haka wannan a wurin rubutu ma an fewayta kuskura kuma shi yasa da yawa za ka ga wai idan aka ce wai wane ya faɗi Hausa wacce ta faɗi Hausa wai sai a riƙa mamaki wai ya ne za a ce wai turuce ce ma Hausa wai za a ce wane ya faɗi Hausa ko wacce ta faɗi Hausa da ne ko kuma ya za a ce harshe na na faɗi harshe na Hausa uwa da uba da ne da sauransu da ne ba za ka faɗi ba
2: gaskiya ne
1: Bature ba ya faɗuwa Turanci?
2: Sosai kuwa.
1: Balarabe ba ya faɗuwa Larabci?
2: Sosai kuwa.
1: Saboda ba ce a kai kana da garanti don cewa harshenka ne ba kuma in ba zuwa kai ka koye shi ba haka kuma za ka iya zuwa ka koye da shi babban kuskuren da ake yi kenan
2: gaskiya
1: da yawa musamman ita saboda Hausa ba ta da gata kowane bulkara sai a ce ya je ya koye da Hausa malamin Hausa ne ya
2: saboda ana ganin harshenka ne kawai ka taso ka iya kawai shi ke
1: duk da harshenka ne in ba koyon sa kai ba a ilmance ba za ka iya koyar da shi ba yadda ya kamata sai dai kawai duhu ya jiki duhu kawai
2: na to man me yi ma da takamin da ka faɗa a baya Hausar Kano ita ce daidaitacciyar Hausa to amma a bayanan ka nan na ji ka lissafo waɗansu kalmomi da aka furta su bisa kuskure kamar irin su dududu sai dai mu ce duka ka ce shika sai dai mu ce saki gaura sai dai mu ce kwaɗa to amma duka waɗannan kusakure sun ka danganta su da kananci Hausar kananci ka ce duwan da furta su to bakan a Hausar kananci to shine karin bayanin da muke nema mu ji ya aka yi waɗancan kusakure suka zama kuma Hausar kananci
1: a shine na gaya kamar yadda nace maka ai duk harshe na duniya ba ka ga haice ne iri daya amma saboda bambanci ne wurin zama kanmu daban take zanzau daban take katsina daban take sabkace daban take haka haka ne to saboda yanayin wuri wurin zamantakewa shi ne yake sawa ake samun bambancin karin harshe ba harshen bane ba bambancin harshen bane harshen iri ɗaya ne amma karin harshe yanzu da na ce maka wanga yaro ba shi da kunya wanga yarinya
2: tana da cinsu da shi kata ku bangaren sabkwata kenan
1: ka gani daga ji karin ne daga ji ka san ba dogon da duk yi maka wannan zaka ce ba sabkwace ne daga ji wannan karin harshe amma na ce wannan yaron ba shi da kunya wannan yarinyar tana da cinci ai kaga daga ji ka san wannan hausa ce wacce take a kan karin harshen kananci aka yi ta wannan rigana ne
2: ka tafi zazzauke nan za mu ce
1: ce ta ce
2: ya ba wa mace lamirin namiji ba wa namiji lamirin mace
1: ka gani saboda haka nan da ban za ka gane ga me irin wannan hausar ya daga inda ya fito saboda ni saboda karin harshe amma ai hausa ce ya maka
2: na hausa ce
1: ba za ka ce ba hausa ba ce
2: kuma kai ka fahimci me yake ne
1: yauwa kuma ka fahimci me yake ne amma in a rubuce ne sai ka ce bai ci ba bai ci hausa ba
2: saboda ba amma ya ce hausa ya ba
1: yauwa amma dan ta ide da menene ba za ka ce ba hausa ya maka ba hausa ya maka kuma ka fahimci abin da yake nufi amma da a rubuce da zai rubuta maka wannan ko a ce jarabawa ce ake masa da shi kana sai ka ce ba daidai ba ne ya faɗi
2: ya halatta dai a amfani da shi a hira za a iya yi amma a rubuce
1: a hira da mu'amala ta yau da kullum a kasuwanci bene ne duk kowa zai iya amfani da karin harshensa ba ce wannan ba hausa ba ce yake amma idan magana ce ta cewa a ilmance a'a jarabawa ce koko a'a ilimi ne ake koya masa koko a'a wani wuri ne za a yi taro ne aka ce yanzu ya ba da makala ko sauran su game da irin wannan to dole ne ya yi amfani da abin da yake kira karɓaɓɓiyar hausa
0: alhamdulillah duka duka na zarafin aya a cikin shirin namu na fito zuma ne wannan mako amma makon da ya gabata mun samu sakonnin masu sauraro masu ɗimbiya amma yawancin sakonnin na fatan alheri na mu da tsako kaɗan daga cikinsu akwai ibrahim dandam da jigilwa na ga sakon kamar nigeria akwai asiya muhammad jamiji na ga sakon kamar nigeria akwai shamsuddin rabi yanzu kamar na ga sakon kamar nigeria akwai yakubu abba abdullahi rani na ga sakon kamar nigeria akwai tasi ibrahim

0: muna godiya akwai Salim Isiyaki daga Harkano daga hannun Hayashi shi Nasiru Rabi'u Muslim Kumbusu daga Mukullabi mai isi Layu da Tawar Gasa Kaduna da Tajiddin Hafizu Jaranya da Kwamradini Murmushi da Mukisu Abubakar Zawa Maman Nawara da Adamu Muhammad Adamu Dan Hizba dukkanin ku ga sakonninku muna godiya da mutum da sakonni hitimbori ko karin bayani ko shawarwari sai an dole lamba ya shi ne ko sifili ko sifili ko jiyar ni shi da mu tara shi bude ko sifili ko sifili ko jiyar ni shi da mu tara amma da je shi shi ne kuma sun jagoranci mu da Abubakar Musa ko kuma ni da ni shi ne gabatar ka dole Abubakar shi shi yake mana fata da yin assalamu alaikum wa rahmatullah
1: kada ka fari wa ne baba da ni da ba

0: tattalin arziki da ake fama da shi a halin yanzu. Mai magana da yawun Nelson Benson Ufani ya bayyana hakan yayin wata tattaunawa da manema labarai a ranar Lahadi. Tun da farko gwamna Abdulrahman Abdulrazak na jihar Kwara ya ce gwamnoni na duba yiwuwar amincewa da sabon mafi karancin albashi na naira 100,000 domin rage ma'aikata raɗaɗin tsadar rayuwa. Sai dai Nelson ta ce duk da cewa tunanin sake duba albashi abu ne mai kyau, adadin naira 100,000 yayi ƙasa sosai idan aka kwatanta da buƙatun rayuwar ma'aikatan Najeriya. A cewar Ufa, matsalolin tattalin arziki da suka hada da faduwar darajar naira, hauhawar farashin kayayyaki, ƙarin kuɗin wutar lantarki da tsadar fetur sun sanya ya zama dole a yi tunanin albashi mafi tsoka. Ufa ya kuma yi nuni da cewa kuɗaɗen shiga da gwamnatoci ke samu a yanzu sun ƙaru idan aka kwatanta da shekarun baya, don haka babu wani dalili da zai hana inganta walwalar ma'aikata. Ya ce rabon kuɗaɗen da ake yi daga asusun tarayya ya ƙaru matuƙa, yayin da wasu abubuwan da suka shafi kasuwar mai a duniya suka ƙarawa gwamnati kuɗaɗen shiga. To idan muka je da rahotonmu da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa kuwa, matatar mai ta Dangote na shirin faɗaɗa hanyoyin tace manta zuwa ɓangarori 130. Matatar wadda ta kammala cika burinta na tace gangar mai 600,000 a rana na duba yiwuwar samar da ƙarin hanyoyi da za su ba su damar ƙara adadin abin da ke iya tacewa a kowace rana, wanda zai ƙara hanyoyin samun ɗanyen mai fiye da adadin da matatar take samu a cikin gida Najeriya. Ga dai ci gaban rahoton na tattalin arzikin ƙasa.
1: Kamfanin mai na ƙasa NNPCL ya samu nasarar tara kuɗaɗen shigar da ya kai naira triliyan 4 da biliyan 97 a watan Afrilun shekarar 2026 da muke ciki, wanda ke nuna ƙari akan naira triliyan 2 da biliyan 77 da aka samu a watan Maris na shekarar dai. A cikin rahoton da kamfanin ya fitar kan yadda hada-hadar kuɗaɗe suke gudana na Afrilun shekarar 2026, ya nuna cewa an samu ƙarin kaso 79 cikin 100 na kuɗaɗen shigar da aka samu a wata guda. Rahoton ya nuna cewa tsakanin watan Janairu da Afrilun shekarar 2026, NNPC ta samu nasarar tura naira triliyan 3 da biliyan 71 ga asusun gwamnatin tarayya a matsayin kuɗin shiga. Bankin Rayar Cigaban Afirka ADB ya bayyana cewa kaso 70.7 cikin 100 na kamfanonin da ke nahiyar Afirka sun mallaki injin samar da wuta, wato janareta, sakamakon ƙarancin wutar lantarki da nahiyar ke ciki. Wannan yanayi ya sanya kamfanonin asarar kaso 3 cikin 100 na cinikayyar da suke yi a shekara. Cikin rahoton da bankin ya fitar na hasashen tattalin arzikin nahiyar Afirka na shekarar 2026, ya nuna cewa ƙaruwar amfani da injinan samar da wuta ga kamfanoni na haifar da koma baya a fannin tsarin gudanarwa da koma baya ta fannin harajin da za a iya samu, wanda hakan ke bayyana da irin ƙalubalen da gwamnatoci ke ciki. Cibiyar bunƙasa harkokin cinikayya masu zaman kansu ta ce fannin masana'antu na Najeriya na samun koma baya duk da cigaban da ƙarfin tattalin arzikin ƙasar ya samu da kaso 3.99 a watanni ukun farkon shekarar nan ƙarƙashin ma'aunin shekara-shekara. A wata sanarwa da shugaban cibiyar Dr. Muda Yusuf Yaftar ya ce rahoton ƙarfin tattalin arzikin ƙasa na GDP da hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ta fitar ya nuna cewa ana samun ƙaruwa ta fuskar tattalin arziki da ƙwarin gwiwa a fannin kasuwanci, musamman ɓangaren da ba na mai ba. A ta bakin Muda, duk da cewa an samu ci gaba a watanni ukun farko na shekarar 2026, ma'aunin ƙarfin tattali na GDP ya ragu da kaso 4 cikin 100 na abin da aka samu a watanni ukun ƙarshen shekarar 2025. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni a matin Isa Abdulrahman.
0: Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma, farin cikin al'umma mai yaɗa shirye-shirye akan mita 97.3 Zango na FM. Labaran zai ɗora a dakacin mu.

0: alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahoton ga ne muna hanya za a je da al'ummar rimin kebe layin fako saka koka da yadda wani dan daba da ake walakabi da baza ya addabe su dare da rana
1: muje zaga falle wani wuka dai ya bashi wa ba ka ban sare shi
2: an kashe wajen isan da habrisu baje amma duka sati biyu fili bai gashi ya mutu ya dace da jama'an mutan
0: sannan za a je da kallo ya koma sama bayan da fadan daba ya barke a tsakanin al'ummar unguwar ku yadda na zangon rimi a karamar hukumar ungwago
3: iyalan mu ne dai sai dai addu'a sai ko zamu ci gaba da yi addu'an nan kuma da fadakar da su akan harkar zaman lafiya
0: haka kuma za a je da al'ummar garin tsakiya suka yi zanga zanga tare da barazanar hana allurar polio da kuma zabe idan har gwamnatin Kano bata yi aikin titin ungwago zuwa munjibir ba
4: dokon gona dan Allah ya taimaka zai mana aikin hanyar mu daga munjibir zuwa ungwago daga balizon zuwa tsamiya amma ban mamana ba polio kana zo kuma mana balami zado ba da mu jama'atan mu da ayyu
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma a rahoton ta bakidi ta bakaratu a jiyar da asallar bana aka gano wani bajimin sa mai kama da shugaban Amurka Donald Trump tamkar an tsaga kara an ji Hausawa Chukoya abun yake a nan Najeriya kin an taba gano wata dabba wanda ke kama da wani shugaban kasa suna na Rabiu Sadauki Kura wanda nake rike da akalar shirin a halin yanzu
5: Alhaji me kuma ka kawo wannan
6: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
5: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
6: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai saka ta fara kantin Basir Store
5: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangojin su
6: kwarar ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai ga rogo ga masu yankewa kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
5: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
6: uwar gida ai ba iyalan ka ta fara kantin Basir Store ɗaya ba muna da kayan shayin gurba nana lemon grass da dai sauransu
5: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
6: Basir Store na nan a unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Pilar ko masallacin gwani Umar duk a unguwar Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0800-364-8 ko 0800-387-22
5: Masha Allah da a ta fara kantin Basir

0: lafiya ko ganki girba ba
1: SCG Energy kai ɗakin amaryan fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tunan da aka gurgaje ta da katifar uniform
0: Aikiki Brand Boss ita ce brand dubara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayar da ta'amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
2: To ma sauraro barkanmu da sallah tare da fatan an gudanar da bukukuwan sallah cikin koshin lafiya hakanan muna addu'ar Allah ya kara nuna mana ta badan badada amin kuma za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan duka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023547 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.hamatv.com a don haka a halin yanzu a fara da rahoton baba na daka amma kuma gemu na waje Al'ummar garin tsakiya kenan dake a yankin karamar hukumar Minjibir inda suka gudanar da zanga-zanga domin nuna bacin ransu da yadda gwamnatin jihar Kano ta gaza gyara titin da ya tashi daga Ungogo zuwa Minjibir ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da wasu daga cikin al'ummar yankin
3: sunana Musa Ibrahim muna garin Sakiya mu zaba garin Sakiya mun ji lokacin gani mu da yanzu gaskiya abin da ke ci mai to kuda kan aikin hanyar mu dan haka muka fito gurin nan daga kausar miliya akan cewa gwamnati ta san da mu ta tana da mu domin ta mutar da mu da garin alƙawari amana ba cika mana ba dan haka muke ma roƙon gwamnati dan Allah ya taimaka zai mana aikin hanyar mu daga Minjibir zuwa Ungogo daga Bambari zuwa Kungiyar Tsamiya mu da ta babban gwamnati mu duk mutumin da imanin wannan hanya hanyar mu muna yi so kowane ne shi amma ban mamuna ba polio kana zo kuma mana bala mu na polio ba bala mi zabe ba bala mi bala mu na polio ba da mu da matan mu da ayyan mu gaba da kowa ya sala dan haka mu bala mi ba
2: masu zanga zanga sun koka da cewa ta yaya gwamnatin jihar Kano za ta toka tuwo da garin su amma kuma a bige da kwasa musu mara a tafin hannu
4: ni Dauda Garba a zore Minjibir za su zo su biyo mu har gida tu mana alƙawari za a yi wannan titi ba dan duje izo shi ma bai ba ko yayi jama'a in yayi kuce bai yayi
5: babu me kuke so ai muku
4: wannan titi ai mana shi daga Minjibir zuwa Ungogo idan ku ba za ai ba babu polio ba zabe ba zani ba
2: magidanta a yankin na tsakiya sun ce ina dalilin da miyar da tantana sabuwa ba ta yi dadi ba har sai bayan ta kwana sannan a ce za ta yi dadi
4: mun zo da matan mu ki kasance ranar zabe ga kiruwa ga yunwa ga wahala muna yi ga rana sannan a zo a ce ai za a yi muku wannan ji muke ba ce aka daya ga sabuwar shekara yau watan nan muka to an yi
6: gaskiya ne
4: ba a rinka daukar mu kan ba mu san komai ba in ba mu da ilimin boko ai akwai masu ilimin qur'ani
2: shin yana dan majalisar dokokin jihar Kano mai wakiltar Ungogo da Minjibir akan hakan dai mun yi kokarin jin ta bakin sa amma kuma hakan mu ya tattara sai dai kofar mu a bude take idan har yana da ta cewa masu hikima dai na cewa ai auren baya shine sadakin na gaba to anan gaba kadan a rahoton ga neman hanya za a ji da al'ummar rimin kebe layin fako saka koka da yadda wani dan daba da ake walakabi da suna baza ya addabe su saboda yadda suka zarge shi da baza makamai sai dai kafin jin karin bayani akai ina ga muleka Adamawa tunda dai an ce ai na zaune bai ga gari ba inda rundunar yan sanda a jihar Adamawa ta tafike wani matashi da ya addaba al'umma da garkuwa da mutane a tsakanin jihohin Adamawa da kuma Kaduna birnin gwamna matashin mai suna Haruna Buba dan shekara 23 da haihuwa a duniya ya ce shi mazaunin jihar Kaduna ne amma yana zuwa Adamawa tiranin garkuwa da mutane
7: yanzu na tunana da kinnafi to wani ne to muka je da shi sosai ya nuna mun shi sai muka tafi da shi
8: bayan sa da wani
7: ya nuna kuma biyar
8: to ya aka yi har ya samu kurkucewa
7: to ya biya ne
5: ya biya nawa?
7: Dubu 500.
2: Haruna Buba yace shi dan rukun jaka ne da bindiga, inda bayan an biya kudaden fansa ake bashi nasa kasan.
7: Eh to su din ne suke karba ni kan sai dai su bani ne ni ne ban san ko nawa ne suke karba ba.
5: To nawa suke baka?
7: 300.
2: SP Suleiman Yahaya Ngoroje shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ƴan sanda a jihar Adamawa yace da zarar sun kammala bincike za a mika Haruna Buba gaban kotu. Shin ko ya dace a rika barin rijiya a bude? Babu shakka, baban zaba da masu hikima sukan ce bakin rijiya ba wurin wasan makaho bane, domin kuwa hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta bayyana damuwa akan yadda Asamegu dake a yankin karamar hukumar Kumbotso ake barin rijiya babu daurin baki, wanda har hakan yayi sanadin fadawar wanda dattijo cikin rijiyar, kuma nan take yace gagarin kunan. Ga Samin Yusuf Abdullahi mai magana da yawun hukumar kwana-kwana ta jihar Kano.
8: Wani mutum ne dan kimanin shekara 40 ya fada a cikin rijiya, kuma jami'an mu sun ciro shi daga cikin wannan rijiya baya cikin hayyacinsa, wanda daga baya an samu tabbacin Allah ya yi masa rasuwa. Bayan haka kuma jami'an mu sun duka shi zuwa ga hannun jami'in hukumar ƴan sanda mai DCO Salisu Salihu, wanda yake aiki a ofishin ƴan sanda dake Fanshekara.
2: Hakanan al'amari na biyu ya faru ne a garin Madaran Taba dake a yankin karamar hukumar Warawa, inda wata mata da danta dake goye suka fada cikin rijiya suka mutu.
8: Wata mace ce yar kimanin shekara 32 mai suna Maimuna Shitu, kuma kamar yanda mahaifinta ya fada tana fama da larurar tabin hankali, kuma tana tare da danta dan kimanin wata 18 mai suna Harisu Muntari. Gaba ɗayan su suka fada a cikin rijiya, wanda kuma dukkanin su an ciro su ba su cikin hayyacin su. Daga baya an samu tabbacin Allah ya yi musu rasuwa.
2: Shin ina dalilin magidanta da ake sakaci ba a rufe rijiya? Akwai buƙatar a rika haɗa kan samari ana yi wa rijiya ɗaurin baki, tare da samun murfi ana rufe bakinta domin kaucewa haɗari irin wannan. Masu hikima dai na cewa gyara kayanka baya taɓa zama sauke muraba. To yanzu kuma sai rahoton taɓa kiɗi taɓa karatu. Shin ko mai sauraro ka san cewa a cikin shanu akwai wani bajimin sa mai kama da shugaban Amurka Donald Trump? Wannan shi akan ce Allah ɗaya gari bamban, domin kuwa wannan bajimin sa tamkar an tsaga kara ko a ce ƴan tagwaye ne a tsakanin sa da shugaban Amurka Donald Trump, musamman ma ta bangaren gashin kai mai launin ruwan gwal da yanayin zubin fuskar sa da kuma launin fata. Shin ko a wace ƙasa aka gano bajimin sa mai kama da shugaban Amurka Donald Trump?
9: It's it. A day when countless animals across Bangladesh are being sacrificed.
2: Yau take ranar sallah, ranar da ake layya da dabbobi a fadin kasar Bangladesh, sai dai akwai wani bajimin sa da ba a saba ganin sa ba, wanda ya dauki hankalin al'umma a ciki da wajen kasar ta Bangladesh.
9: Meet Donald Trump.
2: Wannan shine Donald Trump, sai dai fa ba shugaban Amurka da aka sani ba. Anan ana magana ne akan Donald Trump bajimin sa zabiya da ya zamto tamkar tauraro, kuma ya shahara a dandalin sada zumunta a makon nan a saboda kamannin sa da shugaban Amurka Donald Trump, musamman ma a bangaren gashin kai mai launin ruwan gwal da yake da shi a goshin sa, da kuma zubin fuskar sa irin ta shugaban Amurka Donald Trump.
9: The 4-year-old buffalo.
2: Bajimin san dan shekara 4 an kiwa ta shi ne a wani gidan gona da ke a gab da birnin Dhaka, sai dai launin fatar sa da kuma gashin kai ruwan gwal da yake da shi ya sanya ya bambanta da sauran.
9: Albino buffaloes are considered extreme.
2: Bajimin sa masu launin zabiya ba su da yawa a yankin kudancin Asiya, kuma kamannin da bajimin san yake da shi da ba a saba gani ba, ya sanya aka lakaba masa suna da Donald Trump. Ziyauddin Miranda shine ya mallake bajimin san da suke kama da shugaban Amurka Donald Trump.
10: Darasal Merajo Buffalo.
11: A gaskiya bajimin san na da muka rada wa suna Donald Trump, na siye shi ne ɗan mutumin da suka gabata daga wani gidan gona, kuma kani na ne ya rada masa suna Donald Trump a saboda kamannin sa da shugaban Amurka Donald Trump a bangaren gashin kai ruwan gol da kuma zubin fuskar sa.
10: Eh namkaran karata mera chota bhai ne.
2: To sai dai an tambaye Ziyauddin cewa ta yaya za a kira dabba da sunan dan Adam?
10: Ek pati ki naam hai.
11: Wannan ai suna ne da yayi fice, amma dai a zahiri ba za a kwatanta dan Adam da dabba ba, kuma sunan ya kira idan dalin sada zumunta, inda har mutane suke ta turuwa zuwa ganin bijin sa mai kama da Donald Trump, wanda an rada masa sunan ne a saboda kauna.
2: Duk da yadda bajimin sa Donald Trump mai nauyin kilogram 700 ya zamto tauraro a tsakanin sauran dabbobi, amma haka aka sayar da shi domin layya a babbar sallah ta bana.
9: growing crowds around the buffalo
2: karuwar tururuwar al'umma da suke zuwa domin ganin bajin mansa Donald Trump ya sanya hukumomin Bangladesh suka shiga tsakaninsa da mahauta a saboda dalilai na tsaro da kuma yadda al'umma suka bayyana buƙatar hakan
9: officials ordered that the animal be spared
2: hukumomi a Bangladesh sun ba da umarnin kada a yi layya da bajin mansa Donald Trump tare da mayarwa wanda ya mallaki bajin mansa kudaden sa inda aka mayar da bajin mansa Donald Trump zuwa gidan lura da namun daji dake a kasar Bangladesh a birnin Dhaka
9: the animal
2: hukumomi sun ba da umarnin a ba da kulawa ta musamman ga bajin mansa mai kama da Donald Trump a gidan zoo tare da bashi wadatacciyar harawa da magungunan da za su bashi kariya daga cizon kuda
9: some visitors joked that unlike Donald Trump
2: wasu daga cikin masu ziyara sun bayyana cewa sabanin Donald Trump na zahiri bajin mansa Donald Trump yana da nutsuwa da kuma rashin fada kasancewar baya dunkuyi kuma baya harbi da kafafunsa bajin mansa Donald Trump dake da rabon karashin ruwa a duniya ya tsallake yunkurin layar da shi a babbar sallah ta bana inda aka bashi wurin zama na dindindin a gidan zoo a karkashin kulawar hukumomin kula da gidan zoo na kasar Bangladesh shin ko a nan Najeriya an taba samun wani bajin mansa ko da rago yayi kama da wani shugaban kasa ba dai taba samun bajin mansa ko rago da yayi kama da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba wanda da za a samu ai da ko wannan bajin mansa ko kuma a ce rago ya gagata na musamman da kuma kulawa sama da wanda bajin mansa Donald Trump yake samu a gidan zoo na Bangladesh

0: Gallery din naman masa damaga. Wala akong 7 pesos wasayon festival. Yung suaka sa hagudawan ng kakaparang kanti. Aranar Juma, Xavier Gautong Bier, Shekarag 2021. At kinawat ang nang nanurabi ganyang kasuwanci. Wasayon festival. Minanin asyong number 1. Kanti Arena Plaza. At dinula Adito Kumbo Crescent. Yusei 2 Abuja. Wasayon festival. Minanin at Benin Karaya Afka.
1: Kin ga yadda kayan ki yayi kyau? Dalin tafi ki kika ma'amarin? Ba ki da labarin gurin sai da kayayyakin daki na Abdullah Hawkan Deco? Ai idan kina neman kayan daki na gani mafaɗa kuma na zamani irin su Royal Set, The Royal Bed, Dining Table, Kitchen Cabinet dai sai a kamfanin Abdullah Hawkan Deco. Ai ba iyan na kamfanin Abdullah Hawkan Deco suka tsaya ba. Domin kuwa suna sayar da kayan ofisoshi na ƴan siyasa da ƴan kasuwa. Kai har ma da manyan gidajen sai da abinci wato restaurant. Bugu da ƙari ba ka da matsalar abin hawa. Domin kuwa da zarar ka yi ciniki da kamfanin Abdullah Hawkan Deco za su kai maka kayan ka daidai da kake so.
2: Ai kawai kai ni kamfanin Abdullah Hawkan Deco domin canza kayan ɗaki na.
1: Ai ba iya naki za ki canja ba. Islam ya mata jimi.
3: Za ku iya samun kamfanin Abdullah Hamman Deco a kan titin Bashir Kofa kantin Albasa ko a kan lambar waya kamar haka 0700111112 ko 0906601012.
4: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton ga neman hanya. Inda al'ummar Rimin Kebe layin fako suka kuka da yadda wani dandaba da ake walakabi da baza ya addabe su tare da yin barazana ga koshin lafiyar su.
5: Sunana Muhammad Zisani shugaba layin fako Rimin Kebe. Wai ana ce mai baza ya zo duk ya buwayin kwanakin baya a gwani dan fada da ya hada ya je sabo ni a zango. To da ya sabo ni a zango aka kana shi kuma ba ci an kai sati biyu kawai muka ga ya fito. Yau ma ya zo ya hada rigimar daba a nan Rimin Kebe layin fako. Ya zo ya zagaya ana kallon bal ya je zagaya falle wani wuka wai ya bashi waya ba ka bai sare shi sai mutane suka farga da shi sai suka yi kan shi suka zo suka kama dukan shi a lokacin sai mutane dai aka samu dai anan aka kwace shi kuma wai a gani wai yanzu yayi ke taurewa da karfi a layin ya har ya tabka mutum da ya sara
4: shedan gani da ido sun ci al'umma sun fusata sun so su dauki doka a hannunsu akan yadda ba za ya addabe su da barbaza makamai bayan da ya sanya makami ya kuma raunata wani matashi a filin kwallo
5: yaran sun taso suna dukan shi muka samu da aka sashi a cikin wani gida har aka kira ma'aikata sannan suka zo suka tabbata
6: kamar da kyauren gidan laban ne aka kira
5: aiki mutane ne suka ballaye saboda mutane sun yawa gab da bal sun balla ma kofar za su yi gari ga in suka ji kukan mutan yan sanda sai suka shigo to yanzu wala kira kuke da shi
6: yanzu kiran da muke yi kamar yaran nan dan an kai shi station tunda yaran ba alkari bane a cikin nan ai bai kamata a dinga fito da shi wani a bar shi a can ya je zaman shi a can tunda ba shi da mutunci ba shi da imani ita sauran mutane
4: shedan gani da ido sun danganta ta ta'addancin da baza yake yi da tasirin shaye-shayen kayan maye
6: abin da yake ya dame mu sosai ya zama annoba a bayan fako muna kira da gwamnati ko yana shaye-shaye ne yana shaye-shaye to kuma na ga tawagar matasa duk da itatuwa duk da za a da shi wannan eh yan uguwa ne suka fusata saboda sun kai shi bai fusa TV bai fito da kabir sun yi ne suka fusata suka ce tunda an kasa daukar hukunci to su da su fi doka a hannun su kamar kes din baya akan da aka kai shi akan satar waya ne ya sirri wuka ya saru wani sun kwace masa ba kuma kuka ce bin dade da eh bai fusa TV bai fito to kuma kuna ganin an kai shi a wajen yan sanda an kai shi a wajen yan sanda har birsin ma ya je amma duka sati biyu fili bai gashi ya fito ya dace da dama mutane
4: haka nan a can unguwar Kuwaita dake a tudun Murtala a karamar hukumar Nasarawa al'umma ne suka shiga firgici a sakamakon barkewar rikicin daba a tsakanin waɗanda ke a bangaren ramin Tifa a Kuwait da kuma na zangon Rini a karamar hukumar Ungwaggo Alhaji Nuhu Muhammad shine mai unguwar Kuwait ya ce suna hana matasan su daukar doka a hannu
7: wani fitinannen yaro wanda yake yankin Kuwait ya kwaci wayar wata yarinya aka bi shi
8: har aka kama shi aka karba wayar aka daddake shi so daga bisani wannan dukan da aka masa shi kuma yaje sanar da ƴan uwansa suka yi gayya domin su zo su dauki fansa suna ganin kamar waɗannan yara waɗanda suke zaune a zuda su ne suka wannan dukan so nan dai fitina dai abubuwa suka bi suka lalace suka harje su ne daga gindo daga tsayo zuwa tsayo zuwa tsayo amma alhamdulillahi umuwar mai girma DPO
4: hakanan shi ma mai unguwar zangon rini yamma malam Nuhu Miko Abdullahi ya bayyana dalilan barkewar rikicin
9: mu yake kiran wayannan mutane da suka fito wayannan mukamai mu can dai mun san mun ba su hakuri mun ba su hakuri sun aije mukamin su nan bakin rayi kuma mun tuna tawaga su da daje su dada kwantar da hankali shi sama muka taho nan kuma wani kuma zuwa kuma ya sha kwayarsa yaje ya kama sare-saren mutane wani kuma ya sha ɗan wuyunsa yaje ya kama sare-saren iyalanmu ne dai sai dai addu'a ita dai kawai za mu ci gaba da yi addu'an nan kuma da faɗakar da su a kan harkar zaman lafiya
10: Islamiya tare da tafizi Qur'an inda yaran ka za su haddace al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dubban malamai ko jin da dole ne mun yi kiran addu'a malamin da mai bawa a wasan sa'ari ne mun kama zariya na dukkan za ku iya tuntuɓa yaran cikin makaranta a shuji da dadi kira ne ko da cikin sabala a kan lambar waya kamar haka 0800 611 2 hakkin ne mu kula da ilimin yaran mu
4: to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko yace dan Allah ko kiki wa uwar Mansura al'adalci a bata yarta sako daga Umar mai babba kamar yanka kyaffi jahar Nasarawa dan Allah matasa mu rinka kulawa muna kare mutuncin kanmu sako daga Musa Umar Muhammad daga Galadimawa birnin tarayya Abuja haba matasa akan kwallon kafa a rika yin fada sako daga Biyu mai shayi kawon mai gari su kuwa sakonnin maman Hajara Madagawa da na sahabi Garba Keti da na awal mai zobo riga fada da na Khadija daga Ikara jihar Kaduna da na Tasiu dan Arewa direban keke Nafif Jabi birnin tarayya Abuja da na Wambai Nato Keppu jihar Nasarawa da na Ibrahim Damuna mai fiyo wata kofar Wambai jihar Kano da na Isyana Sidi Burji Doguwa da kuma sakon Aliyu Yakubu Natal Airport Road birnin tarayya Abuja dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09012340467 a yanzu to tun ana yi gobe sallah ne wata baiwar Allah ta turo da tallafin naira 20,000 ga kuma waɗanda suka amfana
11: Dani ce da muke zuwa ne glaucoma an sai an maganin glaucoma da na ciwon jiki na 20,000 Allah ya albarka Allah ya sa a gama na sa dauka aljanna kan rabin Allah ya sa ka ruku da gidan aljanna nagode aljanna
4: haka nan baiwar Allah nan da ta saba turo da tallafin naira 5,000 ta turo a wannan lokacin ga kuma waɗanda suka amfana
12: miki mai ciwon da ruwa da ulcer haka ne mun gode ana saka da rabi ana fadi lafiya 5,500
4: to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu kintsa shirin don haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da kuma Usman Ai Datti ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya

0: cewa Aswaju Ahmadu Bola Tunde wanda yana tabbata maka ba wani dalili da zai sa ga rago kallaye da kare wanda duk ka gani a jam'iyyar ADC in kace masa dan bakai laifi ba
1: sara da sassaka baya hana gamji tofo a wannan lokacin mai jimati kwa bakar an yadda shi kadai ne dan takara da zai iya kara da Tinubu kuma shi kansa Tinubu ba abin da yake firgita shi irin mai girma Atiku Abubakar ya samu takara shi yasa yayi amfani da ƴan kore wanda za su je su fito takara domin su lalata kuri
2: wanda suke tunanin cewa an turo wani dan takara zai yi takara da bijima Sadolan Kano to suna wahalar da kansu domin tsakanin wannan dan takara da Malam Ibrahim Shekaru kamar a daure ta sauna da jirgin sama a ce su haɗu su kara kai ka san abin ba zai ce ba
1: wannan gudu dalilin da yasa aka zabe ta ta Saudi ka dauki abin da ya shafi hankar wansha ai sai dai ka tausaya mutane yara da manya da mata da sun zama yan garuwa makarantun primaries din mu yaya suke babu dadi wancan dudori din titin da ake ciki da tashi daga Madobi ya tafi zuwa Chalawa zuwa Gada me yasa ba za ka shafi kunan dan gora ba
3: da ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da warhaka kuma barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan baiwa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba a gabar da jam'iyyun siyasar ƙasar nan suka haddama fitan 'yan takarar da za su tsaya musu domin fafatawa a neman shugabancin ƙasa zuwa sauran kujerun iko a kakar babban zaɓe mai zuwa ta shekarar 2027 wata sabuwa ce ta kunno kai a jam'iyyar hamayya ta ADC rahotanni ne suka iske mu cewa tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babacir David Lawal ya sanar da ficewarsa daga jam'iyyar ADC a hukumance kana kuma ya zargi cewa zaɓukan fitar da gwani da jam'iyyar ADC ta gudanar sun kasance cike da maguɗi da rashin adalci a tsakanin mabuƙatan da suka fafata cikin wata sanarwa da ya fitar ranar litinin din nan Babacir ya ce abubuwan da ya gani a yayin gudanar da zaben fitan gwani ya sanya shi ya kasa amincewa da tsarin demokaradiyyar cikin gida a jam'iyyar ADC yana mai cewa wuraren da aka gudanar da zaben an sauya sakamako da aka samu domin tallafawa wasu mutane su yi nasara tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babacir ya yi ikirarin cewa an karkatar da sakamakon zaben fitan gwanin dan takarar shugaban kasa domin a fifita tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar da waɗansu mutane da ke kusa da shi a siyasa a cewar Babacir David Lawan ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya shi ɗaukar matakin ficewa daga jam'iyyar ADC shine yadda aka sauya sakamakon zaben fitan gwani domin amfanin Atiku da mutanensa kuma inda aka bari aka gudanar da zaben waɗanda suka yi nasara an cire su tare da maye gurbinsu da waɗansu al'amarin dai abin kunya ne mai kama da wasan kwaikwayo ko da yake cikin sanarwar da tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Babacir David Lawal ya fitar ya bayyana cewa shi dai a mahangarsa duk da matsalolin da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ke fuskanta Tinubu na iya zama mafi alkhairi ga wannan ƙasa idan aka kwatanta shi da Atiku Abubakar a ƙarshe dai Babacir ya ce a yanzu ya ɗauki matakin komawa gona na ɗan lokaci amma zai ci gaba da bibiyar al'amuran siyasar ƙasar nan da kuma tattaunawa da 'yan kishin ƙasa domin ganin an dakile duk wani yunƙuri da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ke yi na kusantar bila to sai dai magoya bayan ɗan takarar shugabancin ƙasa a inuwar jam'iyyar hamayya ta ADC irin su hadimi na musamman gare shi kan kafafen yaɗa labarai na Hausa Honorable Sharfaddin Kantun Kwari ya ce sara da sassaka dai baya hana gamji toho a teku yana dab da shiga dila a kakar 2027 idan Allah ya kai mu.
4: Sara da sassaka baya hana gamji tofo a wannan lokacin mai girma Tikwa Bakar an yadda shi kadai ne dan takara da zai iya kara da Tinubu kuma shi kansa Tinubu ba abin da yake firgita shi irin mai girma Tikwa Bakar ya samu takara shi yasa yayi amfani da ƴan kore wanda za su je su fito takara domin su lalata ƙuri'u amma a wannan lokacin in Allah ya yadda yadda Arewa ta samu dan takara guda ɗaya tilo shine dan takarar da Najeriya za ta yi alfahari da shi ne mai girma Tikwa Bakar
5: to amma ga wasu jigajigai a jam'iyyar taku wani mayar ya yi tsallin baɗake ya fita ya ce ma zai dai ci gaba da bibiyar al'amuran siyasa amma yana ganin Tinubu zai fi alkai kan a yi gwanin naka a teku.
4: Wannan wata ajandarsu ce ta ba sa buƙatar ɗan Arewa ya samu mulki ba ma buƙatar ita siyasa a dinga haɗa abubuwa muna buƙatar a bi tsari yadda za a yi ba yadda za a yi kamar babacin rabin lawan ya ɗau wata aniya baya son mutanenmu ko kaɗan shi yasa a baya ya je ya ɗauko tallar Peter Obi. Yan wannan tsarin ne yadda za a takararmu ta Arewa in ka duba kai lissafi mu ƴan Arewa ba a yi mana ma adalci ba domin gaba ɗaya shekara goma muka yi a mulki Obasanjo ya yi shekara 8 Jonathan ya yi shekara 6 ga Tinubu ya yi shekara 4 wajen shekarar su 18 amma abin da zai baka mamaki kamar kwankwaso wai kaje yana magana cewa ya dace wai mulki ya koma kudu an je an ɗauko tallan Peter Obi duk waɗannan abubuwan an ɗauko su ne yadda za a hana Arewa samun dama yadda mulki zai koma kudu a wannan yanayin ba san da Arewa take buƙatar ɗauki lokacin da Arewa take cikin kuka lokacin da Arewa take cikin kunci irin wannan lokacin mutane ina so in tabbatar ma a yanzu sun zama marayu yara mata sun rasa mazajen su duk wannan matsalolin amma saboda kawai rashin lissafi a ce wai Obi za a je a ɗauki wannan kasan ganganci dan haka mu abinda muke so mu gaya wa mutane fita babacin wadama muna zargi abu yazo yi wa Tinubu kuma ya gama duk wannan abin nasa da abubuwan da gwamnati take ba zai hana a Atiku shiga bila da yardar Allah 2027.
3: Hadimi ne musamman ga Alhaji Atiku Abubakar kan kafafen yaɗa labarai na Hausa kenan Honorable Sharafaddin Kantun Kwari a nan Kano. Daga bangaren jam'iyyar APC kuwa SA Aminu Gurgu Mai Fulo wanda ya sauka daga dokin hamayya ne ke shaida wa duniya cewa su dai a wannan kaka da ke tafiye ta 2027 babu wani dalili da zai sa garago su yi layya da kare.
0: Abin da yake gaban mu illa mai tallan mai girma shugaban kasa 2027 mai girma Asuwaju Ahmadu Bola Tinubu wanda yana tabbatar maka ba wani dalili da zai sa galago ka layi da kare wanda duk ka gani a jam'iyyar ADC in ka ce masa dan bakai laifi ba haka mai girma shugaban kasa ina tabbatar maka ya ba da gudunmawa akan harkar tsaro domin Christopher Musa ne ya faɗa da bakinsa yace sun samu nasarar kaso 75 a cikin 100 fadar mai girma shugaban kasa ki kare kaini akan 2027 kafin ma aje kuma an share wannan mugun ta'addancin da ake a fadin Najeriya wannan mai girma shugaban kasa an yi maka fatan alheri sannan sai Balaraban gwamnatin mun da ya ce a cikin kaso 100 na

0: gida-gida,
1: za a ce baro jibiru,
0: za a ce kawo sumala,
1: za a ce dukkan rabinmu,
0: za a ce dukkan sanatocinmu,
1: za a ce dukkan yan majalisar talayya da yadda Allah,
0: domin ba wani dalili
1: da zai sa ka dauko
0: hakkin talaka wai a fadin jihar Kano
1: ko a arewacin Najeriya
0: ko a Najeriya
1: a yadda da kai.
0: Wannan ina ganin ba kalmomin kuskure bane,
1: domin APC ita ce nasarar Najeriya.
2: Batutuwan na SA Aminu Gurgu mai fulo na zuwa ne a yayin da zamu dauki jawaban shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC Dala, wanda ke bayyana cewa sun gama shirya WhatsApp domin yin ruwan ƙuri'u wa jam'iyyarsa ta APC tun daga sama har ƙas, ko da yake ya aika sako na siyasa kuma.
3: Godiya ga masoya da magoya bayan mai girma Sadauna Kano, wazirin raya kasar na fi mutumin keci, kuma ina ƙara jaddada godiyarmu ga magoya baya da suke ta kawo mana ziyara kullum, su kai wa Sadauna ziyara, su kawo mana mu magoya baya ziyara, sannan da masu yin taruka a ko'ina. Mu ne musu godiya, Allah ya saka da alheri, kuma muna so mu amfani da wannan dama mu ƙara jaddada saƙon mai girma Sadauna Kano ga magoya baya, shi ne jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa. Babu sufani, za mu fito mu kare mutuncin jam'iyyarmu, za mu kare ƙuri'unmu, kuma wanda suke tunanin cewa an turo wani ɗan takara zai yi takara da mai girma Sadauna Kano, to suna wahalar da kansu, domin tsakanin wannan ɗan takara da Malam Ibrahim Shekarau kamar a daidaita sauran da jirgin sama a ce su haɗu su kara. Kai ka san abin ba zai ce ba, kuma duk wannan gadarar da suke da cika baki muna so mu gaya musu. Ko zaben da ya wuce, ni Alhaji Kabiru BBC da nan ni na je muka zauna da shi ɗan takarar, muka yi magana da shi, kuma muka shawara cewa mu goyi bayansa domin ɗan gidanmu ne, domin yaron Malam Shekarau ne. Kunsa kashi 85 cikin 100 daga fadan mundubawa take, wannan ne ya janyo ake mana gorin ƙuri'u 2015. To amma su jira, wannan karan Musar Daulawa za mu fito ƙonmu da kwarkwatanmu, za mu kare ƙuri'unmu, kuma za mu rabu jagoranmu, kuma mutane za su ga inda ake zazzaga ruwan ƙuri'a ga al'ummar Kano ta tsakiya da al'ummar jihar Kano. Na so a ce shi jagoran da ya tsaye da shi wannan ɗan takarar, shi ya fito da kansa, in dai jarumi ne ya fito mu buga. Kar ya manta su uku Malam Shekarau yana kare shi zaɓe, mu kuma da gorin ai mana gori a ce mun fadi zabe. Na farko ya kada shi da kansa, ya turo Ahmad Garban Bucci mun kada shi, ya turo Alima Daki mun kada shi, duk da yanzu Alima Dakin ya gane kuma muna tare da shi, kuma za mu zabe shi da izinin Allah. Kuma muna so mu ga shi wannan dan takarar sanata ta Kano ta tsakiya ya sani shi ne ba shi da tarihin cin zabe, domin bai taba cin zabe a rayuwarsa ba. Tun Malam Ibrahim Shekarau yana gwamna a Kano, duk abin da aka yi bai taba kawo ƙuri'arsa ba, sai dai ai masa alfarma. So muna so mu gaya musu Musar Daulawa ba ma jin tsoron buga da kowa, kuma duk wanda ya ce mana kule za mu ce masa cas, a shirye muke. Kuma duk mutumin da yake tunanin zai ci mutuncin Malam Ibrahim Shekarau ya sani muna nan a tsaye, wallahi sai inda karfin mai kare.
2: Alhaji Kabiru BBC da lana aika sakonni na siyasa. Zamiya da Zango a yankin karamar hukumar Nasarawa, can gurin taron tabbatar da ɗan takarar majalisar tarayya na jam'iyyar PDP Honorable Muhammad Yusuf Gama da aka gudanar a hedikwatar jam'iyyar ƙarƙashin jagorancin shugaban PDP Kano Alhaji Yusuf Ado Kibiya. Mun dai jiyo Honorable Muhammad Yusuf Gama na bayyana cewa da yardar Allah wutan Nasarawa za su ga sauyi a kujerar wakilci idan ya samu dama.
4: Gode Allah subhanahu wataala da ya ba mu wannan shugabanni, kuma har Allah ya kamu da wannan primary election da suka tabbatar da adalci da gaskiya. Mun ji daɗi kwarai da gaske, babu wani rigima, muna alfahari da cewa an ba mu wannan dama. Wannan karan za su samu wato wakilci na cancanta, wakilci da ya damu da matsalolinsu, wakilci da zai yi abin da suke so, kowa an shashi ya warke. A matsayina da kuma shekaruna, Allah ya sauwaƙa mu hau mulki mu ce za mu je ne don mu cutar da wani, ko mu yi gaba da wani, ko kuma azurta kanmu. Domin alhamdulillah ba abin da muka rasa yanzu da ya kamo yaranmu, ƙayayenmu, mata da matasa da mugan da za mu gyara su. Idan cikin 'yan takarkarin nan da na gaske da na gangan, idan Allah ya sa mutane suka ga sai su wasu yanke a kan su alƙalanci. Mu da abin da ya kamo shi ne mu kawo Nasarawa ta dawo sabuwa, da Nasarawa ta zama cewa ta zama abin kwaikwayo a Najeriya da Afirka gaba ɗaya. Kuma bi izinin Allah, tun da muna da experience, muna da daidai gwargwadon ilimin da muka samu na cikin gida da na wajen ƙasa, to Allah ya za mu kawo shi. Insha Allah Nasarawa za ta zama abin zakaran gwajin dabi, insha Allah. Ni wallahi za a sha mamaki abin da matasa da mata za su yi wannan karar. Sannan kuma kowa ya sani Jannatin ya fito bangaren da muka fito, Jannatin ya fito bangaren mu ne, wanda a bai girma ta nuna kira kinki shugabanci. INEC ta yarda da Board of Trustees, Board of Trustees sun kafa entering, entering din Board of Trustees su suke da power, suka naɗa Talima Tirake. Ka ga wanda aka yarda da shi kuma ya naɗa wanda yake so da sauransu shi ne authentic, shi ne na gaskiya. Na haka mu a gurin ba mu da wani matsala, duk lokacin da ake jam'iyya ba sunan jawabi ba.

0: sake jarabawa cuta ce hatta turawa da babu shine ba su
1: na wanda Allah ya zabu daga cikin miliyoyin mutane idan ka musu amanar shugabanci amma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisar tarayya ko na jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma abar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubutar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai daren dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwace mai mulki face adalci da sauke amanar da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani